500. Mapalit sa mga butika. GTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Ano na, 21? 70 plus na?
4: 70?
3: 72. Na po'y bahay direk o lagong lungo.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
3: Kanang 50 ba yan? Okay naman. Pero na-peranak na po'y ketive ng kidney.
4: Kidney?
3: Na-peranak po. Taron, after mga bilas na po'y maintain lang ko lang.
4: Ditribayo?
3: Una pa-maintain na siya po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man, normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
3: Okay pon kay naman po maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kasal pa diyan mare na.
4: So okay na.
3: Katapay mo niya pon kay buwan man. Eh pagdating na po 2017 niya pampasok sa kanang dedicated nga buwan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitrue, Vino, Tinyo. Kalita na sibog yung kukuro na kung kuyo sa kabalan. 62, Mighty C, o kaming Vitribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan. 1 feet. Balang 2 hood. O 1 hood. Yung harapod na medyo kanta sa atong immunity C. Mighty C kay medyo atong dati pinakasakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan ni?
2: So, padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandun sa. Kung paong ako po sa kulti on, mindas buwi pa kita, mag-power tree yung ta kay, yung power tree yung morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna ako ni, mungin po yun.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
0: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
4: 66th Palarong Pamansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the law.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Magclinical Spore Biote. At tunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biote. Ang fortified ga probiotics. Clinical Spore Biote. Mapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid. Extend, baayaw gid kami ni Mister.
3: Extend Food

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Dara si Barangay 70. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo.
4: Litribayo.
3: Kaniya tuwa pa nga nigamit, unsa man imong obserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang ante ko ang Japon, pero mas mayagay pa nga, madugangan ba o inom kay para nga one pound ba
3: karon nga nakagamit sa kanuna yon sa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit yun ana aran yun matistingan yun nila kaya di man kakibawa na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanan lagi yung wala tay
3: budget
4: usay budget muna nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, dami ninod kayo eh.
5: Pasko ba na?
4: Pasko kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Payo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: DJX 500.
7: Antonio Baluro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX ng may TC. Sa mga kape ko. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang. Mahe sa. Huwag mo kayo gibati. Pero nung kumbuhan lang ko kayo para sa iyo sa hayo. Murag ma. Aking magkalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag na kamalipong.
7: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo sir.
2: DJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
8: Nino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
8: 81.
3: Taga-asa ka?
8: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
8: Parang may PC, Mitribayo, parang
3: DTX 500.
8: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
8: Ay, maayo man ta akong pag... Maayo man akong namatikdan kay maraming araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
8: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
8: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa nosaan, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Daghan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
6: Mapalit sa mga butika!
2: Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend Food Superman

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansag.
9: 66th Palarong Pabansag.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansag 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

0: 2.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Petri Bayo!
3: Kamu sa ngalan na tumak?
4: Si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karong. Nga gainom of Petri Bayo. Sa una, kibim kaya kong nawong. Yarang Bills Falsi. Atake, nagkaroon-karoon sa Diyos akong biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol mo rin, amububuk na.
3: Sa inyo naman mo?
4: D3 Bio. Esterlita Ebony. Ginlis po lang po.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung sa'yo mong ngalan?
4: Rosita Alembrio.
3: Pila imong edad?
4: 50.
3: Taga-asa?
4: Dini Agura, Lapasan.
3: Kung sa'yo mga produkto sa Klinika de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
4: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
3: Mighty C.
4: Mighty C?
3: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Klinika de Alternativo ning Mighty C?
4: Okay ra, ha?
3: Kung sa'yo
4: mga kakapoy sa lawas? Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
3: Okay mong tulog.
4: Oo.
3: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
4: Inatsa akong mga amiga nga mangilangan o vitamin C. So, layinin yun yung product. Uban pa nga product.
3: Thank you kayo, ma'am.
4: Oo.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Masa imong kompleto ngalan o taga-asa pila pa imong edad?
4: Pili Manzano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang tuyo dun sa Agora, bang sa police station.
3: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternativo
4: ako na ito. Ako mapalitong dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Na napapa ko DTX dito, D3 Bio pa man, upuar ang nakukurot na ako, MyTC.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si imong
4: panglawas. Okay man, maayo man di ba ya kayo kapuyon makay na magay ko bitri bayo. Kay na ko pwede sila. Maayo na akong kaon mo na pero minti na akong ka.
3: Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit og mosulay nga wala pa kanis klinika
4: ka kadto. Kay katong wa pa makasulay og inom og bitri bayo palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung pinalit aming gitribayo. Kaluyan ko, sige na ako masakiton, mag-ikura, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. So, kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuigan, Ginoo, operahan ko. Puro mangyapon. Kasi gila, di ka mawalaan ang D3Bio.
3: Salamat, Kenay.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Kapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Adriano Sabi, 70, Valencia. Inigwan, DTX. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, nabiya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko, ane, ganaan akong mukhaon, ganaan akong matulog. Nagi puruan nga makuan akong lawas alata kanang asma asma magkuri asma
3: asma tadiha nakagamit akag DTX 500
5: wala na ang ako istorya katong wala pa makagamit mong gamit na kaya rumusulayan dili po kumiingon nga mamaayos sila basta kay ang ilaw sulayan lang para nga mamaayos sila sa ilang ibatik po.
3: Salamat kita eh.
2: DTX 500 Mabali sa mga butika Clinica Spore Biotics Contra sa viral infection Loaded sa good bacteria Nga kaya makapatay sa mga viruses Clinica Spore Biotics Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular Likod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics Mabali sa inyong mga suking butika Extend Food Superman for Men
6: Ako si George, 35 years old Damo na ko nga try nga supplement for men Pero ibagin ang extend Nasawaan gid namon sa mga amigo ko Swabe Bilang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: IGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops subok na na maaasahan pang araw-araw.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o kayuhan sa GTX 500 na si dami sa inyong lola?
3: Hindi mo. Mukhaan magubugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamuran food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya pa?
3: Malipong o kuan. Murang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa food sa yung katibulang na ba?
2: Pero saan sa gilin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya, pero
2: so, ikaw pwede kapalit din?
3: Ako pwede kapalit, pero may kung mag-ani ko dito sa ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo?
3: Ma'am,
2: kining, basing dito pa yung mga katawahan na pagdira, no? Para gamit ang GTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilita? Isang may ex-story, isang mga ex-story, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang so wala pa nagamit ko GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel
3: Malaysia.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Eye Care Drops.
3: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
8: 66th Palarong Pambansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ninrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food

0: pampaganda ng Cooties with 48R Protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: iCare Gold.
6: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
5: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Julita Salon. Ako sa Barangay 18, Nubiton, Puro Pres. Puno na puti, lakong mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng D3 Bio. So, ito na ako palit. So, pilakad daw. Tumar ko. Ako to na akong ibate pero pagkatagtaon pagkaugman tingalo ko nawala ang sakit so nalipay kayo ko naayagod ko sa akong sakit so kanunay kong tumarin D3 Bio
2: D3 Bio mabibili sa mga butiga
4: baga ka D3 Bio. Hello ay asa gamahimsogon mabungahon ka adlaw
2: D3 Bio Health News.
4: Of course kauban kanunay Hansa Lima Lolo sa inyo mga paborito ng mga simian sa mga naka-DTX 500 dira naka-Mighty C kadaanlaw paborito yung kaayo na to ligyan na to malimtan mga higala ang pag-inom sa quality nga mga clinical products especially kanang itong DTX 500. And of course, kalimtiyayaw higala ang alkaline-based nga klase sa vitamin C. Mag-maintisita ka na adlaw. Minagin ito mga kanunay gagapoy ang lawas. Masin may anemia na na. Magkaedad na ito mga higala. Tinahanglan na enough nga klase sa vitamin C. And hello, usab sa ito mga listeners nga kanunay naka-D3 Bio. Sa tanan na ito nga mga suki, minagin din itong pinalangga ng mga senior citizen. Ligyon kanunay nila ginakalimtan ng ilang pag-inom sa D3 Bio, di ba? Kada adlaw, nakainom yun na sila o D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uman. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang ato ang memorya. Magkawala higala ang ato ang paminsar. Magkausap mga higala ang ato ang natulpas uman nga. Si mamag, si papa na usab naman, may ilan na manggot, uban na nan, ibalik ng pagkabata si mama, si papa, o, si lulog, si lula, nakuha na. Kala mga higala, mga sinyalis ka na siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gakahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkailan, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili makafunction ang tarong ang brain kay dili naman siya mudawat og sugar. Kaya nagka-diabetes in the brain naman. Nagka-insulin resistance naman. Ang mga cellula sa brain, dili na mga higala ang sugar makonvert into energy. That's why, mangita tag-alternative way nga matagaan gihapon na tuog enough nga energy ang mga cellula sa tuang brain. No, asa man ta mangitag good source energy sa brain. Pwede ta mo gamit mga higala og medium chain fatty acid. Ang medium chain fatty acid, makuha nato ni number 1 ang excellent source ani is kining extra virgin coconut oil which is na ani siya sa D3 Bio. So kun naamoy D3 Bio kada adlaw kun tagaan nato D3 Bio na kada adlaw na mga nagkaedad nato nga mga lolag lolo nato, mapugna nato mga higala ang pagdecline sa ilahang cognitive function. O magka cognitive impairment na. So mapugna na to na. Kay naaraman gihapoy source of energy ang brain. Di lagi sa sugar. Kay ang sugar, di nalagi mapuslan sa brain. Kay may Alzheimer's na. Dito na sa D3 Bio. Ang D3 Bio na, ang BCO na mag-produce o ketone sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Ingana mga higala, kay importante. Naafuling nga nasabtan na to, labi na yun is mga mag-edad. Ganong kita, recommend og D3 Bio. Sa ganito ay pinaka-nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ganyang isgutan, ya, may virgin coconut oil. Pangitaa ka nun ay ang Tatak D3 Bio.
2: D3 Bio! Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na! Ibalik kang protektahan ang memorya! Mag D3 Bio!

0: Dream Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaun sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsa yung ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, nga ano itong nauna kagpalit ang nga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, wow, medyo na mayo ang akong lawas.
2: Kaniyan itong wapa ka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Mura dahang kay kong gabatiun. Mura bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, doon yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: detox ka ba?
1: Eye Care Drops. Ang chanzymes na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
0: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. 1, 2,

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
8: 66th Palarumba Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert!
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki maghihigala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay minopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropose sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropose mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naa na maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correcting high blood, i-correcting diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, magkahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Mapamati ha, mga lalaki unsa kanindot kung naay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawas. So kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon ana. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon ng mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na gyud sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-arang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga imnon. O, unang-una, ma-recommend nato ning atong DTX 500.
2: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C, magiging healthy po talaga kayo.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C, mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
2: DTX
7: 500. Sir, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan tripad nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
2: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, health alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City,

sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dubay na, Petri Bayo, Bitex. Taas ang dugubita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!

0: DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Nayon sa atong kumpletong halan.
4: Nati Rowa Kababaros.
3: Pilay mong edad?
4: 67 years old.
3: Taga-asa man ka?
4: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
3: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
4: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
3: Kaniya duwa ka nagamit kung sa may mong balatian niya, karon nagamit na ka sa may resulta?
4: Kanang kuha na, ligo na.
3: Kaya kanina ito, sa manibong mga sakit?
4: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Na akong samad. Naminos na sad siya. Ayan ko ang samad.
3: So, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
4: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
3: Gamit.
4: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: I Dare Go.
2: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog ng paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
1: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
5: 66th Palarong Pambansang.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansang 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa mangga? Yes, old.
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Lagi na kayo sa itong refill mo, ang limpyo ba, itong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung asad mo taas, asad mo... Kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level for supplement maayo. Ipin sa iyo, labi na yung yan atong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba papulangan. 75.
2: Nag-aasa ka na eh.
4: Kanang dinara sa kwan.
2: Barang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Ano yung Mighty C?
2: Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Mayong buntag, yeah. Mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa tumong suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Yato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Inyo gyapon makauban inyong alagad sa ka naturopathic practitioner Dr. Vincent Naturopathy Doc Louis Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa 30 minutos nga programa alang sa kasayuran sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa mga epektibong produkto sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Labanigod ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong white alkaline nga vitamin C, ang atong Clinica Sport Biotics, ang atong Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, o Pre-Bio Coffee, atong Extend Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o uban pang mga produkto nga sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center lamang mapalit mga higala. Kanatanan, no? Mapalit na ninyos mga butika, parmasya, especially sa tuang mga outlets, clinic, mga resellers nato, mga official sellers nato sa online, natin mga official sellers gihapon. Kanatanan, no? Nga mga produkto, mak-avail na ninyo mga kahigalaan. Dinis Cagayan de Oro, nata dari located ang atong clinic, atong outlet, nata din may located sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapasan, no? Sa di pakakaabot anang Balingasag Liner. O kanang mga nag-aali diha, paingon og Balingasag. And then sa Hingoog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Di na lamang yun sa may entrance nga bahin sa may bus terminal. Kay one way man na. No, pagpasulod kag bus terminal, dool yun anang entrance, entrada nga bahin sa bus terminal. Pero di na ka dito, dito mismo sa bus terminal ha. Na yan ang bakery diha, corner, likod ana. Likod sa bakery mga higala. Then atong clinic schedules din sa Cagayan de Oro. Nata din ni matag-adlong Domingo, Lunes ug Martes. Pagka Miyerkules, atensyon na mga taga-Hingoog. Sa adlong Miyerkules, nata diha. No, na ako diha, muana ko diha. Gikan sa buntag, alas 8. O hangtod na sa alauna o alas 2 sa hapon. Depende ha. Pero kung mingaw na udto pa lang, ulit na tagkagayan kay layo-layo pa po ni kagayan. Upat ka oras biya po ni sakay kagbas. Upat ka oras biya po ni bihiyon. Gikan din as, gikan din as Hingoon. Say, mabot pag lima kung traffic. Kung dinidiritso, atulor ka oras. Basta ha, kada Miyerkules na ako din ha. Alas 8 buntag, no? Hangtod na alas alauna o alas 2 sa hapon. Pero pag mahimo gani, buntag pa lang, ana na mo. Pag mamingaw na ta mga bandang alas 11, alas 12, masiguan na ta di alauna. Pero ana mo di ha, sa tuang clinic every Wednesday. Mga dunay kaigalaan, kaparintihan din na sa Hinguog, sa Medina, magsaysay, no, uban pa nga mga kasikbit nga dapit tinas Hingoog City. Every Wednesday na ata din ha makiglan. Dala inyo mga result ha. Sa laboratory, mga CBC, blood chem, uban pa, urine analysis. Then ultrasound, no, dala ninyo na tanan. Para makita nato og unsay pamaagi sa pagpanambal gamit ang natural or herbal nga mga supplements mga kiglan. Pagka Webes Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan nato nga branches every Saturday close gita mga igala. So matag adlaw Sabado close ta. Diri sa Cagayan close ta, sa Hingoog close po ta. Then open ta balik Sunday hangtod sa adlaw nga Friday mga higala. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko si

0: piki dayto. Oh, piki gito siya magigilan kay ang tinod nga detects 500, no. Naa na siya sa iyahang cartoon, no, naka-box na siya. Ang tinood nga DTX 500 mga kagalaan, naka-cartoon na siya, naka-blister pa yun. Oh. Wala na siya naka soft gel, no, di na siya soft gel. Dili pod na siya naka butilya. Di pod na transparent, nga gipapitlan lag sticker nga klinika. Gipapitlan lag sticker nga klinika DTX 500. So, para sigurado adto mos mga parmasya, number one, parmasiha, mga parmasya nga doon sa inyong lugar, unya sa ato ang branch sa Clinica de Alternativo Medicinal na Center. So kana makiglan ha, ang ato ang sikreto din ha, adto gid mos outlet nato, adto gid mos sa kaning branch nato, adto pod mo parmasya. Okay, kanyang mga pharmacy, hadlock po na sila mamaligya o piki. Eh. No, di po na sila pwede mamaligya o piki. So, amping mo ha, pagpalit sa itong mga produkto. Aron nga makasiguro, dito gin mo pamalit sa ito ang mga branch makigilan or sa ito ang clinic mismo mga higala. Para ng sakit ay banta sa kalusugan. Okay, sige, text sa atong text sa atong number 0985-034-2925. Usmon ko 0985-034-2925. Sa di pa na to ni Tiwason, no, ang atong programa, sa di pa tamo atos unahan sa pagpanubag sa inyong mga pangutana, text sa atong text hotline number ang inyong mga gustong ipaabot din hi sa programa na to. Kasi rin sa may panglawas, kasi mga doon na may mga balatian na dugay na ninyo ginapanghambin diya. Kasi matubag na to na, pinagi sa pagpanambal natural mga kagalaan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500
2: Adriano Sabit 70 Valencia Iniwan DTX. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawat niya kayo niya, pili ko ganaan mo kaon. Pagamit na ko ane, ganaan ako mo kaon, ganaan ako mo tulo. Nagi puruan nga makuan akong lawas. Alaka kang asma.
3: Tadi yang nak gamit tak ada DTX 500.
2: Bukan, yang aku istri ya, kata mula kau mau kegamit, mau gamit nak kayak rumus kalian. Ya, pilih tu kau beli ngomongnya. Mama ayu sila, bisa kayak angin lah, kalian lang. Ada yang mama ayu sila, saya lagi batik.
3: Selamat kita.
1: DTX 500 Pabali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gindo mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500 Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Dro, ang kapinako DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami, taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini the sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makigalaan, makatabang sa ato ang mga panglawas nga kung asa doon na tayong mga balatian. Sa unsang paagi nga makatabang kini sa ato ang mga balatian. Laban na gyud sa kaning mga dunay overweight or kaning nagasinati og obesity. Di biya lalim kung makasinati kag overweight og obesity, kanang datako nakakaayo, di na yung pugnan imong timbang. Sa unsang paagi nga ang DTX 500 makatabang ni ana mga higala. Nala inom tag DTX 500, no, kung feel na to medyo taas-taas na ginatong timbang ba. So inom kita og DTX 500. Ang obesity gidefine na siya sa World Health Organization isip abnormal or excessive fat accumulation sa atong lawas makigilan. Then it will risk, no, sa ato ang panglawas. Dunay taas kay nga risgo nga makabaton taog mga daw lain nga mga nagkalainay mga balatian kung makasinati na taog obese or overweight makigilan. Mabalaan na to na siya.

0: kung magpa BMI ta or kanang ginatawag na tog body mass index, di man na ang basihan kung obesity ba ta or ginatawag na tog overweight lang ta. Ang overweight, no, musubra kag 25 ang BMI, consider as overweight na ka. Pero kung musubra pa gyud kas 30, no, ang imong BMI, that is obesity mga kaigalaan. Especially, no, kung uncontrollable na ang imuhang pagsaka sa imong timbang. Doon na kay mga underlying cause. Doon na po yung mga rason nganong nagaka-overweight ang tao. Uban, mahina ang metabolism. Ang uban, doon na nag-suffer og hypothyroidism, no, kay kulang og release, no, sa kaning ato ang thyroid gland makiglaan. Wala ga-release og thyroxine. That's why ang metabolism hinay kaayo. Ang imong ginakaon, no, dili niya dayon masunog or ma-burn ang fats. Muna ang uban, sungog sa uban, bisag mo inom ng tubig, mudako na. Ana gina magigla, no? So kung nakasuffer tag inani, doon ay mga daghang underlying cause ni ana magigla. So kung di na to na mapuggan, no? Taas ang risgo nga makabaton kita og heart disease. Any heart disease magigla, hypertension, high blood pressure, kining heartburn o kining chest pain, maka na siya o any heart disease, no, taas kay grisgo kay gamay ba ni mong lihok, hapo na ka, hangako na ka, gamay ni mong baklay, hangak na, labang nagpasubidaon, no, mura nagyapas imong panginhawa. Then mo risgo po ni siya ang obesity o overweight into gallstones makagalaan. Then dali kayo makabaton o gout or kaning arthritis tungod sa ka-overweight, no, ang tanan weight paingon dito sa tiil. Tingala ka, wala man ka ginakaon nga bawal, wala man ka gakaon og mga pagkaon nga tagas og purine nga mo hinungdan mo saka imong uric acid sa imong lawas. Pero tungod sa ka-overweight or tungod sa ka-obesity, ang mga bukog na to, mga nerves na to sa ilalom sa tiil, mo to siya mabugatan. That's why mo create siya og kining arthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, uban pa, osteoarthritis, apil na na makiglaan. Then kung overweight po ta og kining obese po ta, makasuffer po ta ng sleep apnea. Kaning sleep apnea makiglaan, usahay mo na hinungdan sa stroke, doon ay heart problem. Kanang usahay murakag kaning wa nakagaginhawa o ay itakil na to na next time sa nang sleep apnea. In short, no, kanang kusog kay mahagok kada gabi eh. Kana siya ako kabantay gyud ko ana, no. Kung mudako na gani, ha? Kusog kay mahagok, pero kung reduce sa tong timbang, adi ra man kayo. Pero kanay mga kusog mahagok magigsanan nagasuffer na sila og sleep apnea. Then uban pa, fatty liver. Okay. Madamage siya nga itong liver makikilaan. Kung obista or overweight ta. Even cancer makikilaan. So, kana siya. Uban pa, no, daghan pag side results. Side effects. Or di naman po siya matawag side effects. O resulta kung obese ka or overweight ka mga higalaan. Now, how come si DTX 500 makatabang, no, sa nag-suffer o obesity or overweight karon mga higala? Makatabang ni siya sa pag-control sa oxidative stress makigalaan. Eh, kani ding oxidative stress, muna'y makatrigger sa mga fat cells aron nga mupundo ang fats sa atong lawas. Kabantay mo, maliban na lang atong stress nga mamayat, pero halos mas stress karon kay mang mudako. Nay termino sila ni ana, stress eating. Kay kung mas stress sila, unsa ilang buhaton, gusto sila magsigi og kaon. Gusto mo kaon perminti. O munay mahitabo makigilaan kung stress eating ka. Kay kanindeng oxidative stress makigilaan, munay makatrigger nga ma-store sa atong lawas ang mga fat cells, or ang mga fat cells na to mo-store og fats din sa atong lawas, then ang resulta niya na motabang na siya, no, or mo na siya maka-trigger sa fatty liver og inflammations, mga kaigalaan. So when we talk about inflammatory, kinahanglan ta og anti-inflammatory, magigilan. Kinahanglan ta din ha og antioxidant, magigilan. So ang DTX 500 niya na dunay capacity, no, nga mo patay sa mga invaders nga gusto mo sulod, mo hinungdan sa oxidative stress sa atong lawas. Dunay capacity, o dunay anti-inflammatory effect, dunay anti-mutagenic effect, o dunay anti-carcinogenic effect, makigilan sa ato ang lawas, no, ang pagsigi og tumar sa ato ang Clinica DTX 500, mga ay. So good niya siya, mabito gitawag ng DTX kay detox man na, mga higala. Detox na siya ha sa atong lawas. Laban na gid katong feel nila ng timbang kasaka na. So ipa-detox, no? Kinahanglan mag-detox, okay, glad. Inom kanunay sa atong Clinica DTX 500, so good news ha sa mga obese, overweight, o nag-suffer og kaning abnormalities sa ilang timbang. I-maintain ang DTX 500 unsaon pag-inom, og mahimo, may budget man lang, i-3 times a day, 30 minutes human kaon, 30 minutes human kaon sa buntag, sa udto, og sa gabi. Kung may budget man lang, pero pwede na po 2 times a day, pwede po i-once a day, mga igala. O, nagani si nanay, nakausa ka bulan na siya DTX 500 dito sa itong clinic gahapon. Ato niya sa clinic, ginaalalayan pa siya kay grabe yun, no? 89 years old na. O gahapon, nabot siya, uy, isa na day kabulan ay, ang pagtumar-tumar ni Magdito yung 700. Agapon, wa na, gilalayan si nanay. Wa na siya gilalayan, no, sa iyang mga anak. Nang hambog pa. Alright, sige, text at text at number 0985-034-2925 o subon ko 0985-034-2925 alang sa inyong mga dugang pangutana, sa inyong mga gustong ipaabot din sa atong programa tungod kay ato anang tagaan o pagtagad. O niya, ha? Sa di patamutiwas ng atong programa, atong tubagon ang inyong mga pangutana. 0985-034-2925
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gipalit?
3: Okay naman po. Pinanak na ito eh. Kidney. After mga bilas na ito eh. Maintain lang ko
2: D3Bio. Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man, normal man.
2: Normal. So miangay ang imong lawas sa D3Bio.
3: Okay, itong kaya naman po yung maintenance.
2: Kidney stone.
3: Kailangan pa dito na.
2: So okay na.
3: Kasi mo niya po yung pag-upilang ako 2017 ang papasok sa kanang dalikitong nga kwan.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Niba pakulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
5: Kanang dila na sa kwan.
2: Para gilapasan. Ano sa mga produkto ipalit nimo sa klinika? Kanang
5: yung Mighty
2: C o D3 Bio?
5: Kanang di ko pa katulong.
2: Sa diyan nakagamit na ka mga produkto sa klinika di Alternatibo?
5: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga
5: gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio, makikilala na doon ay kapasidad mapatay sa mga bakterya, mga virus, hinungdan ng mga balatian. Tungod kini sa daghang medium chain triglycerides. Tungod po kini sa sagol ng VCO or kaning cold press extra virgin coconut oil, mga gala. Not only plain vitamin D3, ha? Kung effective ang plain vitamin D3, how much more kung doon na pagit siya VCO? Kaya ang D3 Bio or kaning vitamin D3 nga naas D3 Bio, taas na kayo na siya o mga health benefits. Plus pagyod sa VCO, pagkauso bito sa pandemic 5 years ago, ang kaning D3 Bio, grabe yun kayo magiglan. Gamit na gamit kayo. Sabi tao ning isa sa mga nakakuan kay Dr. Ramil, pila siya ma-COVID before, pero tungod sa D3 Bio, tungod sa taas kayong kapasidad na mapatay bakterya o virus, magiglan. Mapakgang yun or maagapan yun ang mga balatian nga sama sa bakterya o virus. Trangkaso, ubo, sipon, uso ra ba kayo ron kay grabe kainit ang panahon sa buntag, pero pagkahapon kanito bundak ang ulan, no? Walay hapon nga magilak ang hapon kung maulan, no? Tingala ta maabtag alas 5 oy kahawan kayong langit, pero dito na buulan sa bandang alas 7, alas 8. So, uso kayo na makikilan makapahina sa itong immune system. Aron na siya mamaboost na itong immune system, diri po tas Mighty C makikilan. Ito ang Mighty C, itong alkaline-based ng vitamin C. Makapaboost, makatabang sa pagpataas sa resistensya sa ito ang immune system, mga higala. Then, atong Clinica Superbiotics, laban na gid ka itong mga nag-suffer o kaning pagpang-aslom sa tiyan. Problema sa tiyan, no? Any problem sa tiyan. Laban na ka itong mga dunay gut health problem. Kulang o good bacteria. Kana siya, ang ato ang Clinica Superbiotics food ang makatabang niya na mga gano'n. Doon siya 80 billion CFU, ha? Good bacteria. No, nga need sa itong lawas, goodbye bad bacteria, mga gano'n. Then ato mga kape, Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee o Prebio Coffee. Asa man ka diha sa tulo, kanang tulo, lamig na siya. O, lamig na siya. O, konsumo naman na dito sa clinic. O, mga tanong ka, unsa may pwede na ko. O, para na ko, dok, depende na siya, no, sa need nimo. Kaya kung taas kag sugar, or diabetic ka, di ka pwede mo naman ng DTX Coffee Mix, kaya naman yung brown sugar. Pero doon naman po yung mga diabetic, pero diligid kayo spike ang ilang sugar. Laban na gatong sa random sugar test, dili mabot o 180, dili mabot o 200. Ginapainom, pwede na na siya ng DTX Coffee Mix, kaya naman siya ang palaya, napagid siya panit sa tubo. O, napagid siya chia seeds. O, pero kung katong spike yun kayo mong sugar, mo sobra 200 yung mong sugar, fasting man na o random blood sugar test, na dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Dito ka spait nga kape. Ang iyahang sweetener, natural sweetener mo ang stevia. O, din ang DTX Coffee Mix mo, good nagid siya yung sugar content, mga igala. Din kanin Prebio Coffee, para po ni sa mga kape, sa mga mahilig mag kape nga nag-aslom ilang tiyan. At ka nang ipaundang o kape ba? No, di na pwede magkape kay mag-acid ang lang tiyan. Di na kasibog sa Prebio Coffee. Then ang atong Extend Food Supplement for Men, mga kaigilan. Ang Extend Food Supplement for Men, mauna siya ang ginatawag na ito o pampagana. Laban nagid sa mga kalalakinan. Doon ay problema sa ilahang junior. Extend Food Supplement for Men, ang tubag niya na makikilan. No, not only for men, ha? Appeal sa mga kababayanan nga kung asa, doon ay mga hormonal imbalance. Doon ay problema sa ilahang menopausal stage o menopausal period. O katong mga disminuryon, pwede mo naman eh. Pero napatay mas kuan nga supplement dinas clinic available para sa mga nagasuffer og ingon ana. Clinica Dio Fresh, kato mga gusto mo sulay og kaning natural nga Sana natural nga roll on. Clinica Diofresh mga kagalaan. Dito X Beauty Shop, dili lang siya pang beauty, kundi li appeal na sab siya para sa mga skin problems, skin disease ug uban pa mga igan. Okay, dinita sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Husband ko, 0985-034-2925. From his number 8825, good day doc, pila inyong herbal para taas kolesterol? Bisitas clinic ha. Natay pang kolesterol diha. Pero for the meantime, kung di ka maka ato doa sa itong clinic, kanina itong DTX 500, kanina itong D3Bio, pwede po na siya sa mga tagas ng kolesterol. Barato naman na, 14 naman na sa SRP na ito. Pero sa clinic na ito, nagitay pang specific na kolesterol mga kaigalaan. News number 5506, good day doc, pila ang box sa DTX 500? DTX 500 na ito, 100 capsules na siya, isa ka box. 14 ang usa, 1,400 na siyang isa ka-box. Pero kung mad to mo sa clinic, ang senior, doon na siya ay discount magkagalaan. Sa clinic na ha, pero sa mga pharmacy, wala na. Di mo maka-avail og discount. Kaya wala appeal ang kaning herbal sa discount magkagalaan. Good day, Doc. Unsay maayo sa UTI. Usa ako sa tigpaminaw sa inyong programa from mission number 6427. Kung magkahigayon ka, no? Mga pharmacy, palit kag D3Bio kay antibacteria man na. Then usually ang UTI ang hinungdan na is bacteria mga kaiglaan. Pero kung mato ka din sa clinic, dagang tag supplements pang UTI. Napay probiotics no pang para sa good bacteria. Ginaputa iban din na ng mga supplements para sa UTI mga higan. All right, wala lagi kitay igong oras ug panahon din sa atong programa kasiyon sa may panglawas. Atong gyapon kanin sa Clinic of Alternative Medicinal Wellness Center. Husbon ko atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Narata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, kita-kits ta din sa Hingoob. Then every Thursday and Friday, naata din sa balik ta din sa Cagayan de Oro. Then close ta. Ha? Kada adlong Sabado mga higa. Wala na gid kita igo nga panahon, kini na lamang inyong alaga do sa naturopathic practitioner Dr. Miss Rina Chirupati, Doc Lewitan Chavez magaingon maayong panglawas ipadayon dili kini nato abusuhon.
6: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinical Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinical Spore Biotic. Mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Mayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko, karunom. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Vitribio.
4: Vitribio.
3: Kaniya tuwa pa nga nigamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod, gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang ante kong Japon, pero mas nagyod pa nga, madugangan ba og inom kay para nga anpon ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kibaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala sa tay
3: budget
4: sa budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
5: Paspo na.
4: Paspo kayo na.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: TJX 500.
3: Hey, good morning. Unsay kompleto nga lang na to?
7: Ako si Janet Guillermo.
3: Pili edad?
7: 67 na karong February.
3: Sagasa man ka.
7: Nagkakaswagan.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipanggamit?
7: Gigamit na ko DTX 500. Detribio o Mighty C.
3: Dugay na ka nagamit, aninay?
7: Mga 2 months na.
3: 2 months na. Sa imong paggamit, nay, kaniad to, sa may mga balatian nga, karon nagamit ka, sa may kaarangan sa mga palawas.
7: Naggamit ko, anay, kay katokong tiil nga sakit o kanang mulakaw ko.
3: Karon, nay.
7: Nawala na.
3: Sa imong testimonya, nay, nga, nawala na sakit sa muntin. Usa, may mong kaagahat sa mong atong suking tiktimnaw sa K5 News FM nga para mo gamit po sila?
7: Kung iagahat sa wala pa makagamit nga ilang sulayan paggamit din sa produkto sa klinika alternatibo kay may kausaban yun sa ilang gigbati sa ilang panglawas.
3: Nay, salamat kayo na. Good morning.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
8: Hino, Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
8: 81.
3: Taga-asa ka?
8: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
8: Parang Mighty C. Mitribayo.
3: DTX
8: 500. DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsay mong namatikdan?
8: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya may narang-arang akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako ang gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
8: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
8: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat ka mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics, my fortified probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: History Bio!
3: Mamansing nga na na tumak ko.
4: Si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang ko. Orang arang-arang lang na akong libate karong. Nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kaya kong nawong. Karang Bills Falsi. Atake, nagkaroon-karoon sa Diyos akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol mo rin amubububok na.
3: So, yun naman mo?
4: D3 Bio. Esterlita Ebony. Ginlis po lang
2: ko. D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Papalit sa mga butika.
0: D3.

0: Kaliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Unsay mong ngalan?
4: Rosita Alembarillo.
3: Pila imong edad?
4: 50.
3: Taga-asa?
4: Dili Agora, Lapasan.
3: Unsa ang mga produkto sa Klinika de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
4: Kaning kwan, kaning vitamin C?
3: Mighty C.
4: Mighty C.
3: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Klinika de Alternativo ning Mighty C?
4: Okay ra, ha?
3: Unsa man
4: yung sa kakapoy sa lawas? Dili ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
3: Okay mong tulog.
4: Oo.
3: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay ni Mighty C?
4: Inatsa akong mga amiga nga mangilangan o vitamin C. So, dahil ninyo na yung product. Uban pa nga product.
3: Thank you kayo, ma'am.
4: Oo.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Eye Care Drops.
1: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
0: Eye Care Drops.
1: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
0: Eye Care Drops.
1: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
0: Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa yuran, sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labirin sa itong mga suking tagapamati na itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inyo gyapong makauban inyong alaga doon sa naturopathic practitioner, yeah. Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Makiguban nga na kaninyo lang sa paghisgot alang sa kasayuran sa mayong panglawas. Inabanan sa mga epektibong produktos Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Lailain kundi ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline ng vitamin C, Clinica Sportbiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, og ang uban pang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Pangita ang tatak, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higana. Og mapalit usab ninyo sa tanang branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dinis sa Mindanao. Dinis Cagayan de Oro, located ta dinas may Agora Market City. Diha lang yun sa may duol sa alihanan sa Balingasag liner o kaning hasaan liner, makigalaan. Di lang kakaabot ana nila before paniana. Di na ang ato ang Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center, Cagayan de Oro. Barangay Lapasan, ha? Din sa Agora Market City, mga higalaan. Sa Hingoog City, makigalaan natin din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Di na mismo sa may Hingoog City Bus Terminal, mga kahigalaan. dinalang yun sa entrance nga bahin. Kay one way man na din na entrance, pengon o terminal. O dyan dito speakers exit. O dyan sa may entrance, pagliko ni mo patuo sa kaning terminal, dinis wala nga bahin mo ng Adelpha Street. Mo ng corner Adelpha Street likod, anang Bikiri din na Singoog City mga higalan. So din na mo, muana, no, aron mamalit sa mga produkto Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mga higalan. Then ang atong free health consultation. Ang atong consultation nagapadayon sa gihapon, ang atong libre nga consultation makigalan ha. Nagapadayon sa gihapon matag adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Matag adlang Miyerkules natas Hingoog, then Huwebes, Biyernes balik ta dinhi sa Cagayan de Oro City mga higala. Usbon ko Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro, then sa Miyerkules nata sa Hingoog, then sa Huwebes, Biyernes nata din na sa may Hingoog City magkagalaan. Inasingog, half day lang ta ha, ganito lang taon to. Taman rin taon to ha. Ato ang clinic schedule din ha. Atong free health consultation din ha. Taman ratas udto mga kagalaan. Kung doon na mo'y mga results sa inyong laboratory, doon ay results sa inyong ultrasound o uban pa no, ng mga bases sa inyong mga balatian, dadak na ninyo din sa atong clinic mga higala aron nga ma-address na to na sa mga natural nga pagpamagis pagpanambal. Tuduan mo na mo din ha o mga directives health mga dietary guidelines, health dietary guidelines, mga dapat kaunon, mga dapat likayan ng mga pagkaon, labi na kato mga dunan na high blood, dunan na diabetes. Mga anak din sa tuang clinic may kailan, usually kani mga diabetic yun ha. Kanya mo reklamo, paretong naging adlaw. Nagbinhod daw iyahang tiil, sa lapalapa nagsugod. Unya, paingon na sa iyahang lawas, tibok lawas hangtod sa nawong. Nangutana ko nakapacheck pa kasi mong sugar, sir. Wa daw siya kapacheck siyang sugar, pero di daw siya diabetic. Mabutin pa niya, di daw siya diabetic. Pero sugod daw mga 3 months ago, nagsige na og tusok-tusok ang iyahang tiil. Or doon na ipagpaminhod ngayang nabatsagan. Atong na-check ang sugar, di ay taas na yung sugar makigilan. Mora na isa sa mga common no, nga muana din na sa atong clinic. Kung doon na mo yung mga laboratory results, mas labing maayo ha. Kung doon na mo yung FBS, blood chem tanan. Na klase sa mga laboratory. Kay doon na tayo mga specific supplement niya na para sa diabetes, high blood, kidney problem, uban pa. Aside aning atong mga produkto sa Clinica DTX 700, doon na pa tayo mga other products pa sa Clinica na available lang sa atong clinic magiglan. Nga ka na, makatabang, aron nga makabot na to ang atong healthy lifestyle mga higala. Okay ha, sige. So, adto ka mo no, sa atong clinic. Aga, ayaw lang mo adto og Sabado. Okay, gidaghan pa gid ang masaad. O nga, muan na gyapon og adlong Sabado. Yung muingon doon nga, sirado man di ay, kapila na minapalaw nga sirado dahil Sabado. Kay ginabalik-balik, gina-announce na to na dinhi sa ato ang programa nga every Saturday, close gyud ta din ha sa ato ang clinic mga higala. So every Sabat Saturday ha. Kada Sabado close gyud ta sa atong clinic. Open ta from Sunday until sa Friday mga higala. Klinika tayo. Oy, beware day gihapon ha sa mga gapamalit sa atong mga produkto. Laban gyud ko tong hilig mapalit din ha sa online. Hilig mo palit din ha sa kaning mga platforms, online selling platforms, din ha sa Shopee, TikTok Shop, Facebook. Pag-amping ka mo sa mga fake o counterfeit products sa Clinica the Alternative Medicine Wellness Center, especially ang atong Clinica DTX 500. No, kay kana, mogi na'y kasagaran nga ginapiki no, ang atong Detect 700, daghan ra ba kayo sa Facebook o kaning sa Shopee, mga higala? Oh, daghan kayo, peke din na sa Facebook o sa Shopee, mga higala. Abusa, amping ka mo ha, kung gusto gid mo o ka ng original o ka ng dilita mapike, adto na lang mo sa mga parmasya. No, aside sa mga pharmacy, pwede ka mo muadto sa ato ang clinic, mga higala, or sa mga store available nga dool sa inyong lugar. Kung sa online, namang yapoy kuan sa online, no? Kaya ang sa online, namang yapon tay unsa ni? Legit nga store din ha, Clinica de Alternativa Medicinal na Santa. Pero lagi mas mainganyo mangunta atong muingon silang barato ko, no? Kaya kay pag barato, misgot ganito og barato. Nya pag tanaw, oy, piki di ay kay ngano man, naka ano man, naka paunsa na to mabalan nga piki. Naka ginatawag na to og butilya. Oh, naka butilya man. Oh, piki gina siya basta naka butilya nga kaning produktos Clinica DTX 500, mga higala. So, sumula ko ha, amping ha sa pagpamalit sa mga piki ng mga produkto sa Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center. Text atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925.

0: text hotline number kay sa gyapon ato gyapon ang tubagon ang inyong mga pangutana. Tumago 0985-034-2925 mga kahiganaan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Kunyo, Baluro, Mamatangan, Manolo, 6-7, DTX, Umaiti, sa mga kapit, o naging guro, may stroke, kaya naka-recover, mga mutin-mintin na ko, itpal. Maesa, huwag mo ko yung dibati, pero nung kung buwan nang kukay balik yung usahay, murag ma-aksin ko kalipong.
3: Sa imo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
2: Okay ra, wala na.
3: Salamat kayo, sir.
1: DTX 500, pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong na kape, ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makikilaan karun. Aduna na siya'y pinakataas nga antioxidant mga kikilaan. Tungod na siya siyang sagol nga panit sa tubo or kaning ginatawag ng sugar cane extract o kaning ginatawag natog ampalaya leaves mga higala. Oh, not only ang panit sa tubo ay ampalaya ang pait yan na makigalan ha. Lakip na din ha ang kaning panit sa tubo. Nahibawaan na to nga ang kaning panit na is tubo o kaning ginatawag ng sugar cane extract mo na pinakapait na parte sa tubo makigalan. Nasayod ba ka mo nga makahatag na siya o kayuhan sa ato ang kidney mga kaigalan? Kaning kidneys na to mo ni dako kayo nga role o sa mga dunay dako nga ginagampanan no sa ato ang lawas mga kaigalan. Kaya ang kidney na to mo ni tigsala sa atong dugo mga kaigalan. Kumbaga filter no o kaning salaan no sa ato ang dugo aron nga iyahang kuhaon or iyahang wagtangon itong mga toxins o hinloan ang dugo ang nag-circulate sa atong lawas mga higala. Kaning atong tubig din is Cagayan de Oro o di ni mo butang ag-filter imong gripo. Makita ni mo grabe lapok-lapok mga kigalaan. Grabing lapok-lapok. Ang idea na mo no? Palit kog dagang palit kog filter. Onya kay di pagani mo huma, di pagani mabtag sa kadlaw ang katong filter maon sa naman. Tingala na lang kahinay naman ang agas sa dug sa tubig. Kay nga naman napuno na ang filter mga higala. Napuno naglapok. So ang ato ang kidney sa tong lawas mo nay tigsala, tighinlo. Tig unsa pa? Monay usas sa main function sa kidneys nato makiglan sa ato ang panglawas. Ang kanindot lang no kay katong ihang nasala moto ato ang ginaunsa. Motoy ato ang ginaihi. Moto siya ang atong ginaihi makiglan ang katong ihang nasala nga mga hugaw, nasala nga mga toxins, nasala nga mga dili maayong elemento. Moto ipagawas niya nga atong iihi makiglan. So aduna na siya kapasidad nga muhinlo og more than or moabot sa 52 ka gallons 52 gallons or 200 ka litro sa dugo matag adlaw mga higala. Mao nga kung magkadiferensya gani ang atong kidney, maguba ang atong kidney or kanang ginatawag og chronic kidney disease or kidney failure. Pwede or musangpot kini or pwedeng ikamatay na siya sa pasyente or kaning mga nagasuffer ni ini makigan tungod kay wala na dili na niya ma-function ang iyang main function, dili na niya mahinloan ang atong dugo sa atong lawas unless kung aduna kay kapasidad mo bayad og dialysis no 3 times a week or twice a week makigan depende na siya sa damage sa kidneys. Naman is stages ang kaning chronic kidney disease na stage ang katong pinakagrabe na yun katong 4 or 5 wala na gito kidney failure na gito mo nang ang uban manghupong na kaya naman di naman makaihi muna yung problema di na makaihi di na magawas tong gisala niya nga hugaw di na mapagawas ang iyang himoon ang i-advise sana muna mag-dialysis.

0: gyud either 3 times a week or twice a week mangay gana. Tiyaw mo na. Everyday lechis biya kay 4 hours na siya. 4 hours na siya mangay ganaan. So, ingon na na ha. Realidad sa mga dunay problema sa kidney. Unsa may reason dok nga nang madaot ang kidney? Okay, so daghan no, daghag rason, daghan og mga hinungdan nga maguba ang atong kidneys makigalaan. Pero ang pinaka common gyud nga reason nga madaot ang atong kidney, kung ang tawo diabetic, kung ang tawo is high blood mga higala. Mosa mo na yung mga usa sa mga major reasons nganong maapil ang pagkadaot ang kidneys makigalaan. Complication man gud na siya ha? Sa mga dunay high blood, dunay diabetic. Na diabetes makigalaan mo na siya nga madamay gid ang kidney. Pero unsa hinungdan nga madaot ang kidney kung di ka high blood, di pagka diabetic? Kaning ato ang lifestyle karon makigalaan. Usa ka sikat nga social media doctor gi-interview po sa usa ka sikat nga influencer, matod pa nang tingala sila kung mahisgot ka ni tag diabetic, high blood sa unang panahon pang 50 anyos pataas na siya nga sakit. Pero nganong karon 20 anyos pa lang nanay ginabati karon nga diabetes, high blood, kidney problem. Gani, kita mismo naka-experience siya 10 years old nang hupong diya sa tong clinic magiglan. Tungod na siya, number one, siyang tubag? Tungod sa lifestyle mga higala. Tungod sa tuang mga pagkaon karon. Ang atong pagkaon karon puro instant. Ang atong mga pagkaon karon na halos gusto na to katong instant. Di pa sa unang panahon nga magdigamog yun. No, ang kamayon naman ako sa kong lula sa una, magdigamog yun, nagpamahaw, paniod to panihapon. Kita karon halos puro instant. Abri dayon pack, prito. Abri pack, luto, noodles. No, halos singunana ang atong lifestyle karon. That's why nagkaanam og kaubos ang mga gabati gasinati nini, especially kining kidney problem mga kaiglan. Dagan pagikig mga junk foods nang gawas, no? So ingon ana na siya mga kaiglan, no? Ang tubag ang tungod sa atong lifestyle mga kaiglan. That's why na-create ning mga products sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Di man sa ingon nga mao gini tambal ang problema sa kidney. Lalo na tong mga diabetes o lalo na katong mga ginadialysis. Dili na ha. Ingon ana nga inom lang ka GTX, okay na ka. Sa wala pa kay gibati ang proper gid ani mga kaiglan. So wa pa kay gibati, wa pa kay diabetes, wa pa kay kidney problem, wa pa kay high blood, dapat karon mag-inom na kas DTX 500. Kaya atong DTX 500, doon na siya charantin. Doon na siya charantin, nagvisin. Nga mo pamubo sa blood sugar levels sa atong lawas, aron dili ka magka-diabetes, di po ka magka-problema sa imong kidney in the near future. Ingon na sab, antioxidants, makiglaan, nga nasa panit sa tubo ha, nga itong gisgutan ganina, nga mo ay mupugong sa pag-oxidize sa cholesterol or bad cholesterol, aron dili kini mubara sa mga ugat nga mo hinungdan sa high blood pressure may gila. So kung gusto na to maproteksyonan ang atong kidney, gusto ta makabaton og healthy kidneys, mag DTX 500 ta matag adlaw magkigila. Inom tag DTX sa food protection, that's why ginatawag siya food supplement, aron maprotektahan ta sa mga nagkadaiyang balatian. Ayaw mo paghulat, mana mo na sa clinic ha? Grabe na taas og sugar, grabe na og BP, nang hupong na munay lisod kayo, may pay pag-ana diha. So wala pag itigibati, inom na ta sa ato ang mga produkto. Ang Pinoy mo inom rag tambal kong doon na naigibati. Ay di ta magdadili na to na i-practice. No, sa wala pa tayo ginabati, inom na taog pang dipinsa sa atong lawas. Text sa itong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ato ko na tumagal ninyong mga pangtana sa pagbalik sa itong programa.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio
2: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dungay na, D3 Bio, DTX. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
3: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
2: Naubos.
3: Wagi absent.
2: inahan mo nga magamit yung dami kaya aron maubos ang blood sugar, high blood.
3: Salamat kay Mama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ano sa itong kumpletong ngalan?
4: George Calamba.
3: Pila itong edad, sir? Taga-asa ta.
4: Kauswagan.
3: Sir, ano sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
4: Mighty C o BTX. Isa ka ba?
3: Sir, kaniad to, ano sa mga balatian sa mga lawas nga nauna magkagamit ni mga produkto ha?
4: Diabetic mo. Tapos, nag-testing ko sa review mo gid siya mayo mong gid akong paglawas gid timbangan sa Mighty C mo na nga nakasalig jud ko sa maong doktor.
3: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga
4: hawagon na ko tong mga uban nga wala pa makagamit ani testing ninyo sure na sure yo epektibo.
1: Mighty C ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C Wirgas Probiotics kabalik-balik sa CR diarrhea. Mag Sporbiotics kapahulong sa bacterial infection nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics pas-pas ang alibyo. Mag clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio makatabang usab ni sa mga dunay problema sa bacteria, virus. Laban ngayon karon uso ang trangkaso, hilanat, sipon, ubo. Mga bata, mga batanon, mga hamtong, mga idaran, way ikyas tungod sa tong panahon karon. Init kaya ng buntag pero pagkahapon kalit lag ulan. Murapod sa akong anak og adlawan, lagsi kayo pero pagkagabi mo init man. Dili lang sa mga bata ha, kung dili lakip no sa mga idaran, mga hamtong makiglan. Takdan gyapon og ubo, sipon, virus, makiglan og bakterya ng mga balati. Klinika D3 Bio, aduna na siya'y vitamin D3 plus VCO. O, asa man ka dito sa plain nga vitamin D3 nga effective. Effective bang yun itong plain vitamin D3? How much more kung dirikas sa D3 Bio? Aduna na'y D3, aduna pa'y VCO. Ang VCO, motoy mo fight sa mga kagaw, mga virus, fungal, fungal infections, so mo na siya ang kaning VCO. Kaning VCO manggod sagana kay na sa MCTs or medium chain triglycerides nga kung masulod na siya sa atong lawas ma-convert na siya into monolaurin, sama aning lauric acid, caprylic acid ug uban pa nga maunay mo fight sa mga bacteria o virus nga masulod sa atong lawas. So proteksyonan nato itong panglawas ha. Gikan ani mga trangkaso, ubo, sipon. Inom kita og D3 Bio makiglan matag adlaw. Sawa pay kaon ha. Parisan day natog Mighty C. Kanin D3 Bio og Mighty C, pwede naman ni Paris. Pwede mo Paris ang DTX 500 og Mighty C. Pero ang kanindot manggod sa D3 Bio og Mighty C, katong D3 Bio mo proteksyon nato sa mga bacteria, virus, ang Mighty C mo pa-boost sa atong immune system. Muna kanindot ang ato mga products sa Clinical Alternative Medicine Wellness Center. Not only sa ato ang panglawas, kundi li-appeal na sa atong immune system, mo-boost na siya ang atong Mighty C makigla. Then, ang Clinical Probiotics, katupong para sa gut health, no? Tunay problema sa ilang tiyan na yung probiotic deficiency. Ang kanindot ani kay 80 billion CFU, direct ni siya dito sa itong digestive tract makigalaan. Daghan yun ang mga nakasulay ni ani kanang mga dunay ginatawag nila gastritis, dunay ulcer. Nindot kayo makigalaan og effect kay 80 billion CFU ang naas ato ang Clinica Probiotics sa mga higala. Then ang ato ang Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee, Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo. Depende na kung asa kahiyang taas kay sugar, sibog tas DTX Premium Coffee. Pero dili ka diabetic, pwede ka ng DTX Coffee Mix. Pero doon na may mga uban, diabetic, pero dili spike ilang sugar, pwede na sila ng DTX Coffee Mix. Eh, pait-pait man niya ito ang DTX Coffee Mix. Tungod sa iyang ampalaya, tungod sa iyang panit sa tubo, o chia seeds makigilan. No mo na siya ang Clinica DTX Coffee Mix. Pero spike na ganit kang sugar, mulapas na ganit ka sa limit, above normal na gani ka, sa random sugar mo, butang nakag 200 kapin, how much more sa fasting blood sugar? Dito nakasibog sa DTX Premium Coffee. Kaya katong DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. Ganoderma stevia ang iyahang natural sweetener. Pero kung uban pa, pait yun siya. Uban pa nga nakainom sa DTX Premium Coffee, pait yun siya. Pero nindot niya siya sa mga diabetic, makikinan. Then, atong prebio coffee, di ni pwede sa mga diabetic ko na, pero pwede ni sa katong mga dunay gastritis. Gaacid ang ilahang tiyan kung may inom og kape kay prebio plus probiotic coffee pag hindi siya. That's why ma-recommend na to ni sa katong mga dunay katong mga niundang bitog kape tungod kay nag-aastom ang ilahang tiyan. So din ha sa tuang atuang mga kape pili lang mo din ha. Extend Food Supplement for Men, katong mga nagaproblema kang junior, mga kalalakinan nga, pero kung diabetic ka, i-address kita yung mga diabetes. Dili mag-inom o extend, kung dili, normal ang sugar. Hindi ginamotin barog, basta kay diabetic ka. Doon ay po yung prostate problem, pwede na itong extend. Then, itong Clinica Dio Fresh, itong natural roll-on. Dio roll-on na ito, magkikilaan. Ito ang herbal nga roll-on. Then, ang atong DTX Beauty Soap. No, not only for beauty ni siya ha, kundili appeal ni siya sa mga dunay skin problems, skin allergies. Pwede kayo ang ato ang DTX Beauty Soap, mga higalan. Guban pa ha, bisita sa itong clinic, no? Eh parang dito na to, discuss na ng ato mga produkto. There is 30 minutes program. Di na to ni matiwas, mga higalan. Mas muna mo, free ang atong health consultation. Free di ha, no, ang atong consultation sa itong klinika, the Alternative Medicine Wellness Center. And then, kung doon naman mga results sa inyong laboratory, para mag-guide mo unsay mga angayan nga buhaton, unsay angayan nga likayan, unsay angayan nga pagkaon nga kaunon or imnon nga mga juices. Di ha, sa itong clinic, makikilala. Open ta, gikan sa adlong Domingo hantod sa adlong Bernes. Close ta every Saturday, makikilala. Then Domingo, Lunes, Martes sa tong consultation dinis Cagayan de Oro. Then sa Miyerkules din hatas sa Hingog City, half day lang ta ha, sa Hingog City. And then sa Huwebes, Bernes balik ta dinis Cagayan de Oro. User number 5 din sila to, diri na ta pagtubag sa inyong mga text messages. I-text sa inyong text. I-text yung pangutana sa tong text sa ten number 0985-034-2925. Yes, number 5229. Doc, good day. Walang bagong pag-asa, klinika tayo ay isa. Ask lang ko. Ano saan eh? Pwede ba mo inom anang D3? Bisag wala pa'y kaon. Klinika tayo. Lilit ni Doc taga Barangay Gusan. Ang D3 Bio, Mighty Seas, Probiotics, o bisag atong detector, pwede mo na siya imnon bisag wala pa'y kaon. O, mas the best gin na siya imnon ang atong D3 Bio, Mighty Seas, sa wala pa kay kaon. Ang DTX 200, wala may problema kung imnon ni mo siya wala'y kaon, pero mas the best gin siya imnon kung human o kaon. Doc, good day, pwede ba mo inom? Ask ko, pwede ba ako makainom, ana? Permi man magsakit ang kilid sa akong tiyan. Kung sa tiyan na gani, ang nindot, ana, Clinicas Probiotics, mga kaigilan. Available na siya sa atong clinic, mga kaigilan. Alright, wala naging kita igo nga panahon o oras. Muna akong ginaingon, no? Text lang mo. Kay ato alang tubagon gihapon ang inyong mga pangutana, bisan pa o di na ito mabasa din sa kahanginan ng inyong mga pangutana. Wala na kita igong panahon. Kini naman yung alagad sa naturopathic practitioner Dr. Vincent and Natchad Mati. Magaingon may panglawas si Padayon. Dili, kini na to abusuhan.
5: Kining to na manood. Hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras K5 News FM Cagayan de Oro, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag, kining oras, sa Tegrato, sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga!

0: good morning friends. May gala, kumusta? Mayong buntag kratutunan. Welcome na sa Diresa at Magparagoban sa Terminalong Balitang K5 sa Baga. Hoy, Lunes na karon, Lunes! Balik na sa trabaho. Kayod na sad mga papang, mga mamang. Adlong Lunes, Mayo 4, 2026. Sa patron kagahapon nga kwa, no? Itong mga dunay patron nga Senior Santa Claus sa fiesta kagapon. Dagan sa nagfiesta kagapon, no, sa Santa Claus nga patron. Ala, mata na mo diyan sa'yo kay balik na sa tagkayod. Ah, mga sukintig paminaw. May buntag, may buntag sa itong mga kaigsunan, labi nagtanaw sa itong social media. Good morning sa Facebook account, may gala. Panagin sa itong live stream sa K5 News FM Cagayan de Oro. Good morning, Tibo Kalibutan. Good morning, world. Dinisam sa itong pinalanggang siyudad sa Cagayan de Oro, maayong buntag. Good morning, kumusta sa itong mga kaigsunan sa 80 kabarangay? Yan asap inyong sabaan, kanabuntag sa iyo. Kaki 5 Martin Rapan at magiguman kita ka rin yun itong salasay sang taklas butag. Ay, good morning o sa iyo kay Stress Tangulay. Oh. Ingon siya may buntag, kaki 5 Martin. Buntag sa Dimuria, Stress Tangulay. good morning, ha. Oh. Good morning, Sam, kang Richard Gallardo. Oh, good morning, Kapitan Mart, walang iwanan.
1: Mag-exercise
0: ka. Kaki 5 watching from Carmen Sontosi.
1: Tuwing umaga.
0: God bless you all.
1: Nice tayo tuwing.
0: Mano yung mga diehard pariskwan.
1: Nice homing lang.
0: Og doon ay diehard, super diehard ni sila.
1: Tuwing umaga.
0: Salamat kayo ha, sa kanunay pagsuporta.
1: Mag-exercise.
0: Emot icons.
1: Tuwing umaga.
0: Mapagal Alunes Kakipay Captain Rapan. Pa-shout out naman ato ni Claron Manalbi Cooking Usami City. Good morning niyo dia sa Usami City ha. Ay ayan Pilip Zia. Morning Matsuman. Okay, 5 Jason Alcunira. Naka white in cup na sabo. Morning, good morning.
1: Anin.
0: Ayan siya, silingan. Good morning, Nemudia.
1: Pito, anin, lima.
0: Balik-balik ta, no? Atong malikon sa pagtibaya. Atong makaigsunan, Andres Dacbayos, kagayon yun. Labi na sa atong makaigsunan, Dias First District. Yes, barangay, Tignapuruan. Baga pa kunos binahog dia ang atong mga listeners. Good morning ninyo dia sa itong mga kaigsunas kabukiran. Ang itong pinakalayo ng barangay, ang barangay Bisigan. Sa relocation site sa may barangay Bambuaya, good morning ninyo dia. Atong mga listeners dia, no? Mga Rada Ogahi family. Dayhad kina may gala, kanunay wagi na isipyat. May buntag sa amin sa may barangay Carmen, ang pinakadako nga barangay sa Cagayan de Oro. Na naminas mama ni Natnat.
1: Mag-exercise.
0: Nakalimot, trabakos ngalan si imong mama Natnat. Sa ingon siya sa ako gahapon nga. But i greet sa akong mama niya kay pag-abri na sa iyang tindahan. Wala na, ang imo ng tingog mo'y galabunog niya. Na ang problema karon na't kinalimtan ako. Ang alam sa imong mama. Ah, basta kay taga barangay Carmen ka. Tinod kita na lang wala nga. Ah, kailan na siya kay Natnat may ngalan siya anak. Oh. Salamat kayo. Ingon siya nga. Sos, grabe na. Grabe na, Mart, akong mama. Pagbukas sana, naka K5 dyan na siya. Imo ng tingog dahil kakanungga na naamo ba? Salamat kayo. Salamat kayo ha, Dios Barangay Carmen. Ubay-ubay itong mga tigpaminaw sa diha. Matay si cab drivers na to niya, ah, mga dayhan sa kayo, salamat. Dito sa Distrito 2, mga sukin kong paminaw, labi na diyan sa Barangay Makabalan, agoy ginoko Puryabuyag. Barangay Makabalan, Barangay Konsolasyon, Puryabuyag sa nangatong mga ating paminaw niya, ah. Numbered barangays, gikas barangay 1, paikos barangay 40. Sa mga kapitanis karon nga ang uban nga panikad nga di nasat unta madayon ang eleksyon, iyahay ba rin nyo? Tungod na gikano na yung mga hungihong, adi na siya na pwede apiki na kayo. Tuloy-tuloy ang laban. Ang ano, mahadlok mo mo doon na eleksyon sa barangay. Basin siguro guwa mo yung nangahimo sa inyong barangay. Walang mahadlok mo doon na yung barangay eleksyon. Ayun na pa ninyo, ha? Ay, diyan sa dakbayan sa Hingoog. May muntag Hingoog noon na naka-hook up na kron sa Tingsong Sibian ang 90.5 Energy FM Hingoog City. Kumusta sa ilang City 19 ka mga kabarangayan? Ha, diyan sa dakbayan sa Hingoog. Sorry, di princess ka ngayon di uro, no? Oho, ato tsinta. Ilan, si 79 ka barangay. Pero dagra, mga dagko sa dato mga barangay dire. Ang ilang barangay dito sa Hingoog City, dili ba sa ingon nga inani ka dagko sa ato, para nang barangay Carmen, pati dagko ang barangay. Barangay Lapasan, no? Dagko kayo. Anyway, good morning yun dyan, sa dakbayan sa Hingoog. Kumusta, kumusta mong tanan? Alam mo taga, may gana. Ato niya pong paghatag ka rin yung may galas mga balitag, informasyon ang nahipo sa ato mga K5 reporters na kagabi doon na sa disgrasya na sa barangay Tablon. Disgrasya may gala, hinahina ligit ang mga motorista. Napasok mas wing bantong ano? Motor single mga kaigsunan, gimaniyo sa matanon. Uban niyang barkada. Adios, way swerte patay ang nagbaniyo sa sakiran sa motor. Limang kagwingban, gikargahan itong wingban o mga asukar. O kagabi ini na itabo, adia sa may barangay Tablon. Busa, amping-amping lang kita. Masaan man yung gamotor, usahay nga. Kining ilang lumba-lumba mga kaisunan, pinustahay mga kolone. O niya, kinisak ubang mga batanon. Nga, bisag makainom na, ikan bakas barkada, ala pasirit panagan, kaya magpasikat man lagi. Extra careful yun, huwag makainom, magaling di na lang magmaniyo sa kinan, para di kayo sa disgrasya, di ba? Mangita, pamangin mong laban sa inyong ulo. Anyway, standby mo niya na, mga kaisuran sa mga dugang detalye. Tatosan, kakifab, kumustahan o niya, ha? Pinagi sa paghatod sa mga balitang informasyon, gikan sa tumaigsong Sibian sa K5 News sa Philippines. Mga balita gikan sa Tacloban City, pinagi sa tumaigsong Sibian ng K5 News sa Tacloban. Mga balita dito sa Puerto Princesa sa Palawan, pinagi sa K5 News sa Palawan. O sa Aurora, sa Kasik, sa Isabela. Pinagi sa Tingsong Sibian ng K5 News FM Santiago City. Upat ka ng mga estasyon. Lakip na deris ka ngayon di oro. Pinagi sa itong K5 kumustahan o niya, ha? Atong kumustahan sa mga tumakaigsunan sa Lalawigas, Bisami, Sunitao, sa East of Wisting, Kabahin. At ang makaigsunan diya sa Bukinon. Labi na diya sa Kinawi. Hala, buntag na! Nagtugaok na na inyong mga manok diya sa Kinawi, Bukidnon, Libuna. Diya sa Baungon, o Talakag, Bukidnon. Morning, good morning. Diya asab sa Maupay, sa ito makaigsunan sa Pulos, Kamigin. Kamusta, Kamigin nun? Sa tanahan nga mabot niya itong pagsibya. Good morning ninyo, ha? Ala, text na, I mean, message lang mo haron, di mo malimtan. Kaya, dahil makaingon na kita, malabyan mo kung kay paspas kayo. Napasinsya lagi mo sa isuban, ha? Arabuntaga, may galato sa nagmitakmitan. Oy, Paldo Ministro Ilianis. apil si Tore. Apal doon sila makingsunan kay doon ang interview ni former Senator Trillanes niya itong Milabayang Adlaw kang Karen Davila. Matod malagi nga anong helicopter sa Kingdom of God. Kay Kibuloy kang Duterte mo na. Alaka. Hingon sa dayon si Tore nga. Ah, hindi man makapalit ang mga members Kingdom ana. Ayun na nga ukwan. Adios, kaya may piloto karon may kalaki ni si kini piloto may gala nga si Acosta. Amogyo'y piloto ni Anang Maung Chopper may John. Amaw na diya may gala ngon siya nga. Ang Kibuloy man eh. Dili sa Kingdom man eh. Dili man eh kang Duterte. Ilan lagi mga kaisunan. Issue sa may gala, nagkainit siyang issues NBI karon. Kay na-issue man ang NBI director nato may gala si Matibag. Ha, mga sukinting paminaw. Doon ay uban mga kaisunan ng mga reaksyon. Unsa naman eh, nga gibastos na magkainila nga itong balaod sa nasud. Di naman mapatuman may gala. Saon-saon nga mamahingon lagi sa usa senador nga. Bendalo. Hala ka lubago ng balaod. Pwede malubag-lubag ang balaod niya eh. Upang ang katawan natin ay sumig. Samtang kinig issue sa mga kakifive. Kung mapatuman ba, labi na din sa atos kagayan ni Uro. Ngantos mga pribadong sektor. Kining ikaduhang trans may gala sa pag-umento sa sulan sa ato mga kawani. Kay ang 486 nga minimum wage mga kaigsunan, himo nag 500 karon. At pangutana diha mga sukinting paminaw. O mapatuman ba din diri sa ato? Ang uban magalit nag 200 nag adlaw. Ha? Ay, kagawad Jesse Wabi, good morning.
1: Exercise.
0: Ang pinakagwapo nga barangay kagawad sa barangay 31. Iya ko nun timbayaon yung mga constituents just barangay 31. Pareho kong syurog like ha, sa itong mga followers.
1: Mag-exercise pa.
0: Emot icon.
1: Maka, tuwing umaga.
0: Mauna, aron, sana, ingnon maayo o ga. At paruhon, ibig ka itong atipara medyo. Ano eh? Balaan na buhatan o sala ang maayong tao. Lagi may kinis sila mang gimmick-gimmick ng mga politiko lagi. Ang mga paldo man ay gapon. Ay siguro ni mga kaigsunan kay fully implement naman yan. Fully implemented naman gining sikang trans mga kaigsunan. Pero ato kabisag galing kini mga dagko mga department store din sa ato. Pero alas uban ha. Kinili man sa tanan. Wabag yun siguro kaabot ni minimum wage. Balik ko na ito may gala ha. Nga naana sa 500 pesos ang minimum wage sa ato. Di address kagayon di oro ha. Uman lagi ipatuman mga kaigsunan. Ang second trans sa kini bang pag-usbaw sa sulan?
1: Katawan natin ay sumi.
0: Ha? Ha? 500 pesos? Ato mo labinas dias mga kuan. Tindahan na adas kugon lang ko. Ay mga tindahan di ala pangutana interview hapin na yung mong kuan dais window dari day. Ayun na nang uban nga. Sir, sir. Ay nagsama sir kay kasapaan mi siya. Yung bakit dais window di mo dais. Ay, 220 raman sir. Ayun na pa! Ha! Mga na igibangkok, mga kaigsunan. Toto bratas, but, binot-but. Ha, nga na na. Nanambalaod eh, pero ang problema lagi, na nga balaod, may galang, ay patuman nga minimum wage. Pero ha, may ngipon. Di man matagaag ngipon, mga kaigsunan. Pastilan ginoo ko. Ay nakaluoy na to dress na suntang Pilipinhon. E para sa mga nasud ma. Gamayingon ang gobyerno nga kaya mo na ihatag sa mga trabante ha. Hatag gina. Kaya huwag di mo na mahatag sa trabante. Ay subay manas balaod. Doon na yung mga sanction tong di magpatuman. Pero dito sa Pilipinas, bisan pag tinaw na kayo nasa baos butong ng balaod ng morning minimum wage ha, sa ato mga sula na, 500 na yan. Adi man mataga agipon na igapon, kay moingon man ikaw ba may employer na? Ay, usukot ka, sunuan, tara kang 250 o 300 baka. Pero di ka masugot, ay nalang. Dabi, sir, ma'am, kay 500 man, ah. Wala ko'y mahimo niya. Huwag na'y mo interview sa imong taga-libor, ay nalang nga, 500 mo, pero 300 na ko yatag. Ayaw na pa. Ay, kaluoy, bigay kaayon sa ito mga pobre. Ah, mga trabante na ito, mga exam, mapugos na lang. Ay, no choice man, wak man say. Wala man say, lamuyon yung pamilya, hindi siya musugot, anang mag-butang. Ay, good morning, Alma Salak, Alma Salak, day. Kumusta ka na, good morning ni Mudiha. Alas 4:50 na sa buntag. Bakampo sa Tamay Gala sa itong Ginoong Diyos. Mga liya sa Tamay Kaigsunan para ang krasya mo doon na ito. Ha? Katong gustong manguros, manguros lang. Mga sukintig paminaw. Sa karan samahan sa anak sa Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Langitong amahan, hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan. Lord, salamat kayo nining laing buntag nga among natagamtam, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa mga sala nga among nahimo. Inauta, Lord, nga ipauban nimo kanunay ang imong balaan nga Espiritu. Aron malikayan na namo nga kami subling maghimo o magpakasala pag-usap. Lord God, kanunay na mong yan po nga panalipda nimo ang among mga kaigsunan nga naningkamot in taon. Tuwan na nimpalad sa gawa sa nasud ang among mga OFW. Aron ikatabang sa ilang pamilya, Lord God. Mga liya, magampo, my Lord, nga proteksyon sila sa ilang matag-adlaw nga gimuhaton. Ikapan na in taon, Lord, ang mga kasing-kasing sa mga lideres nga mga nasud nga nagkakonflikto karong mga panahona. Naunta makabot na ang tinuray nga kalinaw. Aron di na subli mahitabo ang kagubot, Lord God. Lord, tawangi ang among nasud nga hantod karon nagkaguliang, nagkabahin-bahin tungod sa mga personal o mga politikanhong tinguha. Ginoong Diyos, amahan, hari sa mga hari, gamahanan sa tanang gamahanan, tabali, Lord God, ang mga nagmasakiton. Ang mga kaigsunan ng uban nagpamilin pa yung taon sa balay tambalanan. At ang mga igsun nga way kagahom sa pag-adto sa ospital, nag-ayom-ayom lamang sa pagpanambal sa ilang, sa ilang mga pinuyalan, tabali, Lord God, ang ilang mga sakit. Ang among nagtanaw karon sa Facebook, naminaw karon sa ilang tastag sa mga radyo, Lord God, panalip ni sila sa ilang matag-adlaw ng imbuhaton, at agi sila, Lord God, sa grasya. Ilikay sila kanunay sa unsamang mga katalagman. Trahedya guwan pa, Lord Jesus. Lagit mo ka man, nagingon ka man sa imong balaan ng kasulatan. O sa duha magasangpit sa imong ngalan na ikaw maminaw, magpatiliwala sa among mga hanyo o giyangongo. Malaumon kami, Lord God, na kilingtanan imong panalinginan sa ngalan ni Jesu Kristo, na among manluluwas. Amen. Sa kalan samahan sa anak sa Diyos o Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ang siya ni MRK Hams. May buntag shout out, Hinampas Family. Good morning, Hinampas Family ha. Imot icons, ang Ginoo, manaka natong dalay ko ni Diyos. Salamat kay Imot icons. Gina Barola, good morning, Sir Martin. May buntag sam. Alma Salik, good morning. Marites Ibali, good morning. Pwede nito maglawan niya karoon mga top stories, mga headlines sa itong pagpanaguban. Suspitsado sa sunod-sunod na pagpanulis, ginitabo niya sa 12th Street, Nazareth. Katong gakalo bitaw nga gajakit, mga kaigsunan nga nakita si CDB. Daghan ang iyang ipantulis gamit ang konsilyo. arestado na. Kapulisan may gala nanawagan yato mga biktima nga muadto sa police station sa Nazareth. Aron patong sa kaso ng file nining maong tulisan. Sa dugang mga balita lokal. Patay ang usa ka motorista kagabi human na bangga sa usa ka truck. Yadapita sa may barangay Tablon ning atong syudad. Driver sa maong truck may gala mingon nga dili siya mo'y nakabangga kung dili siya mo'y gibanggaan. Yan itong nagmaniho sa motor single mga sukintig paminaw. Sa dugang mga balita lokal. Bao-bao driver may gala nga matod pa wala bisakay ang pasayro. Tungod kay mahal ra yan pangayo. Pangayuan ko niyang 50 pesos sa plito. Hoy nasuko. Unsay gihimos bao-bao driver. Gikulatan niya ang pasayro mga kingsunan. Yun na paning drivers bao-bao. Kini magong bao-bao may gala ha. Sa tinuod lang, wa magunin sila'y fair matrix god. Wa magunin sila'y kuan nga mot po na igipritihan. Ang ilaan eh, kuan naman eh, mura magpakyo-pakyo sistema. Ngayon sila mo yung kanga, aka sir, ato ko sa kuan, ato ko sa lumbya. Ay sir, kuan ako pa kayo sir, 150. Hala ka. Hunong, aka. Ay, diyan ako sa kuan, Nazareth. Ay, 50 lang ako pa kayo, ayaw na pa. Ha? Morning, mabaw-baw, may gala kay kinibang wala gini sila ay fair matrix mga kingsunan di pares motorila ba ganagi niya o 14 pesos or 15 pesos sa pliti kini sila wala o niya mga kulurong pag gini mga kulurong kay wak manin sila gialawon nga pagpamasayro o na yung nakakapoy panaglalis may tabo na yun sa pasayro o sa maon driver ang uban mo ingon naman sa ganda dayon nga ay okay na lang sila sa sila kay Paybartin nga naman kay panahos ka daw wak mo ko'y laing pasuri-suroy o pumasayro o sila raman no mamay na naman masakyan sa mga calls, nagtrabaho sa call centers o asa magkaka opisina nga tagkad daw na muli lagi pero problema sa lagi kay niliog masana ilang pagpangayos pasayro sa sabsakwan. Ha, kini mo pamiliti, sobra na masag kayo. Bisag doon rab, magayuan man nilang 30, 50. Amino ang nasag kay Stananoy. Sinunto naman siya ng inyo. Dili mayo. Alright, wala itong mga headlines, mga top stories. Katod ka natin may gala sa itong The Power Trio. Dagan ang mga testimony ha, nga nagpadayag mga kingsunan nga nakaalibyo sa ilang mga gihambin nga balatian. Nindot ning atong The Power Trio yatong tag-as og mga blood sugar tag-as og mga blood pressure tag-as og cholesterol kini ang imong himuang partner sa imong kaguringon pasado kini sa BFAD kining maong herbal mga kinsunan na ginama ni Dr. Ramil Uy daghan ang nag-testimonyang hantod karon ila kining gimaintain. Ay na lang kaysa ipanitin nyo sa inyong bisyo. Dili lang mo sa DTX 500. Back-up na yun sa D3 Bio. O ang puno sa vitamin C, ang Mighty C. Para sigurado nga legit nga produkto ang mapalit ninyo ni Ninda Power Trio, at lang mo sa mga parmasya ha, parmasya nga doon sa inyong mga lugar. Gusto mong magka-discount, magka-barato mo, anabisita mo sa itong Klinika di Alternativo Office. Nasab niya ang ubang mga produkto. Das Dr. Loiting Chavez. Dos kagayan ni Uro na Adias Agora Terminal ha, ang Clinic Office Santa de Singong City na sa ilang bus terminal ang Clinic Office mga sukintig paminaw. Oy, John Mayor! Ang pinakagwapos barangay Ipunan si John Gales Mercado aka John Mayor alias Ahem. Good morning ni mo gawa. Nagkumbati rin siya siguro yung lutog sampay nagchicharo, no? Pintay siya. Good morning, Kipay Martin. Shout out the race sa Mati. Claveria Misamis Oriental. Imong sukintig paminaw, Mitch Habaw. Good morning ni mo na, Mitch Habaw. Kumusta? Bugna ginapirming. Bugna wagya pong Claveria, Mitch. Oras sa K-Vibe News FM, kagayan di oras 7, pero in standard time, alas 5 na sa buntag. Sa ito magbalik ka, bunyad na naman reports sa ito magkawan. O kuban pa mga balitang informasyon, inyong madunggaan, masarang man lamang sa itong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by!
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ano ito ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo kuan produkto ha, moraw o medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan ito, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Moraw dahang kay kong gabatiun. Moraw bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga murao, na-askil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Dare Gold.
2: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika. Ah.

0: Rocky Five Show, mother!
1: Oras sa K5 News FM, kagayan ni Oro City, Philippine Standard Time, 5 minutos na. Umana kalabay sa alas 5 sa buntag. Baligtad rin sa ato pagpanakuban sa tulungan ng balitang K5 sa baga. Inidya po ninyong sabaan ka na buntag sa iyo ka K5 Martin Rapan at mga sukin tigpaminaw. Panahon na nun, ang oras sa karon pagkape. Tingkape na. Ang kape may galang away side effect o sa kahirbal ng kape. Di ka babala kang tag-as kag blood sugar o blood pressure. Herbal kini nga kape, ang lamian nga kape, DTX Coffee Mix. O mahinigon sa black coffee, na atay DTX Premium Coffee. Monid lami kay nga mga kape. Oy, Boss Roger, Serna. Kini, sigurado kini nagapin ng orasa karos, Boss Roger, Serna. O niya, with matching da yung cigarettes. Mau magiguro ni lami, iparis, may gala. Ining sigarilyo yung kape ayo na pa. May kikuha na sa una, karon hagoy. Wala naman ta nag-smoke ka. Biya na ta si smoke. Shout out ko sa Lagaret o Saldivar family. Sa Taytay, Valencia, Bohol. Oy, good morning nyo dyan sa Valencia, Bohol. Mga sukin tigpaminaw. Abot ka na, no? Lami, mingin na ipare sa una lagi. Bata. Ang pare sa kape may gala, sigarilyo gina. Ang uban, pandesal man. Pero di gina mawalang kape, sigarilyo. Lami mo kay kuno ang man. May sa ibang pabahon-pahon sa dayon. Pero abanti-abanti ng atong pangidaron, kinahinay ta sigarilyo. Kay manakit namang imong likod ay nana. Ay, sa akong... Ang pinakagwapo nga barangay kapitan sa Cagayan de Oro City, akong idol ni. Kapitan Anthony Abuela, akong idol nga kapitan sa tibuok Cagayan de Oro. Morning ni Modia Cap, good morning. Ning pinakasimple kay nga kapitan may gala si Kapitan Anthony Abuela. Oras na to may galang lakad sa panahon with an update niya si Sir A.G. Zuniega sa Pag-asa DOST. Yes, El Salvador City. Kumusta? Ang atong lakad sa panahon. Good morning, Sir A.G.
2: Sulat panahon.
3: Yes, sir. May putag, sir. May putag sa atong asuking. Tagtamina pa sa atong latest weather update. Karang adlaw. So, sa pagkakaroon, sir, wala. Thank you muna na low pressure area o bagyo. Sulod or gawas sa atong Philippine area of responsibility. Upon prevailing karang adlaw sa tibuok, Mindanao, o easterlies. So, in easterlies, may itang hangigigan sa Pacific Ocean na usahin na dalawang basa ang hangin. So, pwede sa adlaw mag-tinyan sa o Baltimore region. Maras natin sila sa ano yung halalikan para sa mga kapatag na pag-ulan sa East. Sa boundary sa Northern Mindanao, ang nawiling kapit sa Mindanao, expect natin na may nakabuntagan para adlaw pa sa hapon ang sulabii, may chance sa mga patak-patak na pag-ulan, sila pagkatagdol, tumutod sa Easterlies. Hiningan doon sa sarangan ng hunting, bilangan, nabifamihan ang silang direksyon, nag-usulabi sa Tibuok, Mindanao, atong kalagatan, hops ay nagpapasarangan ang pagtalon. At ang temperature sa mga adlaw sa pagiging maabot sa 25-31 degrees Celsius. At ang heat index para adlaw sa pagiging maabot sa 39-40 degrees Celsius.
1: Uy.
3: Yes sir, atong sunrise, alas 5.25 sa buntag, atong sunset, kunya alas 5.22 sa hapon. Philippine Standard Time, sir, alas 5.09 sa buntag. Kami lang natin sa weather update. Yun ang sabotan sa TSC Pag-asa. Mulugod sa Salvador City. Kinik si EJ Sinega. Doon sa lang.
2: Sulat panahon!
1: Taas kayo itong heat index, oh. 39 to 40 degrees. Way kumpiyansa, ha. Kahit dagat na bang mga reports, mga kaigsunan, na nangamatay tungod sa heat stroke. Karon sa ato, sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, 39 to 40 degrees. Ang heat index... O dipinsa, o nang una dipinsa, kalo, payong. Sunod ka dipinsa, o guay importanteng lakaw, ayaw lang sa mo gawas-gawas kay, hey! Delikado, wa narabay kwan, wa narabay cut, ha? Wa na'y, o sana, wa na'y rewind. O niya, sunod nga dipinsa, pero may inom tubig daghan. Abo nang dipinsa. Unsa na ingon ni imot icon, may unta, umulan-ulan na. Tig-init pa karon imot icon. 10 minutos naman na kanabay sa alas 5 buntag. Gikas pag-asa, Anita Maygala sa atong patrol. Atong situation report, kumustahan tayo palibot si Dance Kagin de Oro. On board by Gala, si K5 Jonathan is Prekitek Sabaral. Kumusta ito, Dakbayas Kagin de Oro, ng mga orasa? Kahit yung trabaho naman, bibo na ba itong dalan? Patrol, K5 Jonathan Sabaral, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
0: Ari di ba po, hindi lang tingas, prikitik mo online. Ayan na, palibot, di ba natin?
1: Ayan na, oo.
0: Oo, ayan na, palibot sa kayo sa kanda rin sa Eskabuntagon, no? Amayag din po karos panahon kay Sukat sa ito pag libot sa Roy, sa Agikan pa sa Eres Bugo, hanto ka ng distrito bahay sa Takbayan sa Kagang Oro. Wala kita makasinati o ka pagtotality at nabantayan ka ron. Hayag ang palibot, kaya nga tubituon ka ganina, o niya, puti po ang kabuhan ito na bandayan.
1: Mm-hmm.
0: At wala nga ang bahay sa Takbayan sa Kagayan de Oro. Daliman, medyo minus pa sa kinang isa sa Kabuntagon, gumikan kami suming ako nga kay Pa Martin.
1: Inumingan,
0: inumingan. Pa karon ang, hindi pa kayo naghan ang mga sakin na kasi sa ay karon pero lagmit abot mga lasay, nasiti kapin.
1: Kana.
0: Iyan na yun.
1: Kana mga oras na.
0: Ang drabing traffic na kay Pa Martin. So, mga ito, kay Son karon.
1: Pero tan, di naging pareha ang traffic sa una bitaw nga katong barato-barato mga gasolina. Karon nga nagmahal ang krono gasolina, di na ba kayo ingon nga traffic yung kay Kagayan de Oro, di ba? Manay nagkakarotes yes. Na to.

0: Tinood kay Pabantin.
1: Oo.
0: Mga na bantayin ako po kay karon nga nagmahal ang gasolina.
1: Oo.
0: Bisag sa kong gagalingon, pag mo sa kanad to akong makanport, yun ang 50 pesos na ko. Kaulit ako bugwa na.
1: Gabit motor.
0: Ani, pa-duty, pabalik. Karon.
1: Lisod na.
0: Di mag-tubil kag 50 kay Pabantin.
1: Mahog yun.
0: Magbalik. Oo. Mga na naman tiktan. So, mas maayo palagi mag-commute.
1: Maman. Pero ako na, kay malangan sa kausahay, kung mag-commute, kay magunong hunong mo ng jeep, pick up, hunong mo, kuha, di ba? Mora sa rin problema.
0: Yan, yes, sinulog ba pati galiman sa kong galingon? Kanabitawang pa-duty, okay man, magdali, pero pagpauli, okay lang, matulog-tulog sa jeep.
1: Kana na, pagpauli.
0: Pagpauli ka.
1: Oo. Oh.
0: Oo. Oh.
1: Pero kana, kung paingon pa kasi pa-duty, makapaspas, gigagwana na, kay... Di ba? Na may oras ko na itong kuwanan nga mag-time in ta, whereas kung magpauli, relax na kayo na. Wala na yung problema.
0: Oo. Problema kay Pabantin, nalipit ang ikapag-kapoy kayo, muli ta ka motorsiklo. Alam mo na nga, masahay, medyo dukaon yun na mag-uli. Muna nga, ampe kay Pabantin, kaya tamakig sunang karoon, gabi raman is gracious to kadalanan.
1: Lagi.
0: Inis na kaya sa akin, duro karoon lang yung simana kay Pabantin, no? Murag naanagis mga upat o lima ang patay baron na gumikas mga disgrasya diris kadalanan sa nakpain. So good, pagtungtong yun, sa Mayo uno kay Pabartin muna at makiksunan sa nakpain sa Kiduro, makaampig yun, pagunin sa mga sakinan, katupong gatabok sa dalan, magtanaw yun kay kasagad na ba nang abanggaan karon
1: ron,
0: dead on the spot yun kay Pabartin. So Mayo, ang tingpong panahon ka ron, pero atong kiksunan, talagang munuan, dali magkumpiyansa kay Basos Pagasa, makasinati tagainit sa buntag, pero posible pagkahapon na doon na ipagulan-ulan, masalitaan sa nakbayan sa Kagendoro. Ikanso lokasyon, atong kanato sa detects para epektibo tamal patong TBTS 55 Junotan Zonal, para sa kampiyon sa balita sa servisyo publiko kalingawan sa Kagendoro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita! K5 sa umaga!
1: K5 Junotan Zonal, on board may galas sa itong patrol. Ay, yun na pa. Good morning, Mark Antoniana, a.k.a. Mark Hans. Good morning, Mark Hans. Bitaw, mga kingsuna, no? Guban may gala, mag-commute na lang yun. Panang, ang atong kadalanan sa karon arang-arang na. Ikumpara lugar, may gala niya itong wapami mahal ang krudo gasolina. Nga kasagara reklamo sa mga tao gubot sa traffic sa Kagendoro. Wa bay kasulbaran ang traffic sa Kagendoro. Unsa bay ang ayang solusyon sa traffic sa Kagendoro? Ay narama na yung solusyon di ay. Kay dugay namang solusyon. Gipangitag umang mga solusyon wa magyapon. Ay yung solusyon dahil pagmahal na is gasolina krudo. Adi tanawa, adi na minus-minusan ang traffic sa Kagendoro. Ayun na pa oh. O na diya mga sukintig buminaw. Inya manotis at nimo karon diya social media. Amisan galing dili diya social media sa uban. Daghan na kayo yung mga sakyanan karon gawa na. Nang angal lang mga takya uban, ipamaligya na lang. Ayun na pa. Na problema, kinsa ba siya mupalit? Kung nagpalit nga, yun nga. Ang mupalit kong hita kong laban sulong, ang mahal kay karong krono gasolina. Mauna na dahil gibangkok mga binatin tigpaminaw. Nanak manginatong life. Ha? This is 6 minutos na manakalabay sa lasikos butag. Dinilta may galas mga reports sa tumakawan. Unang tara kay standby line number 1 may galas K5K Buscaino. Duli daw gitubag ang direktiba ni PBBM nga mag-mugna. Sorry? Magbugnag trabaho. Ay, PBBM mo. PBBM, morning ni mo na, sir. K5 Cables Kaino sa detalye, AK5 mo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: Dito bang sa Dole ang direktiba ni PBBM sa pagmugnag trabaho?
4: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na.
3: Mato ni Dole Tan, Regional Director Geoffrey Suyaw, ang large-scale nga job fair ang usa sa inisyatiba sa departamento.
5: In response to the directive of our President, Ferdinand Bongo Marcos Jr. to create jobs, the Department of Labor and Employment through Secretary Bienvenido Ila Guesma has undertaken various initiatives such as the conduct of

0: Understand the firms, strengthening our youth employability programs, expanding the reach of our emergency employment cohort program, continuing provision of livelihood packages, and offering skills training opportunities. And of course, we also advance advocacy on occupational safety and health and workers' rights.
1: Kini si Kayfad K. Buscaino para sa pinabalita sa Servisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro. Kayfad News FM.
2: Sir?
3: Paso ng paliog ng ngalan ni Kwan Jonathan Wing. 18 minutos naman nakalabay sa alas 5 muntag. Kining oras to grato sa extend food supplement laban pang matagalan. Dito ta karon may gala kay gubot pa sa lukot ning atong misamis rin talaga. Oh, ipakita nila asa na ang gobernador. Asa man si gobernador Julio Toy? Lagi tubag na karon may gala sa tigpababa nga si Mr. Abusiho. O nga nung wala ko rin ang gobernador sa pipila ka mga adlaw des Kapitulyo. Ingon nga, abasik ang gobernador to ani abroad. Nagpahiyahiyahay. Ha? Mama na isyo kay gubot pas lukot naging executive department o legislative department des Lalawigas, Misamis, Oriental. Gubot pa na hantun ko ron. Ang ipasabot ni Popoy Abusiho nga, narabang gobernador. Abe, taraon, tabe. Kompleto ni Tony Kalabot ni K5 Just Tony Pagulong Capital Update AK5 mo
4: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
5: Giklaro ni Mr. Ruel Gayuso, administrator sa provincial capital sa Misamis Oriental, kung nganong wala ang gobernador sa pipila ka adlaw sa Kapitolyo.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Nag-detox ka ba? Mahili sa mga butika.
5: Gipasabot sa Provincial Administrator sa Kapitolyo Provincial nga si Mr. Will Gayuso kung anong wala ang presensya sa gobernador sa Misamis Oriental sa pipila na kaadlaw ang nilabay dito sa Kapitolyo. Kiniuman nga nagadtumatod pa sa kauluhan ang gobernador sa Misamis Oriental sa nagarayang ahensya sa gobyerno aron nga makapangita og dugang pondo nga makamugna og mga programa para matabangan ang mga nagkarayang sektor sa Misamis Oriental og ng katawan. Kahinumduman nga matod pa, kulang ang gi-approve nga budget karon nga tuig 2026 sa probinsya para hingpit nga may serbisyohan ang katawang Misamis noon og mao ang rason nga nangita na lang siya og paagi aron nga madugangan pa ang pondo tungod mao kini ang usa sa iyang gipanumpaan nga lagaran og hingpit ang katawang Misamis noon. Matod pa ni Gayuso nga dili babag sa gobernador ang mga problema nga nasinatian karon kun dili gihimo kini niya og hagit sa iyang administrasyon.
7: Kini si K5 Just Story Pangulo para sa Kampyon na Balita. Serbisyo Publiko ang Galingawan sa Cagayan de Oro 89.3
4: K5 News FM. Balita! Balita! Sa umaga! Balita ang K5 sa umaga!
3: Dito si Abusiho, si Mr. Gayuso di ay isa sa mga kinibang sakop gapon sa gobernadora des Lalawigas, Misamis Oriental. Ato adi ay si Gob Juliet di sa Kuan. Manila ko ron, nangita ko sa mayom-ayom para idugang sa iyong mga programa des Lalawigas, Misamis Oriental. Ayun na pa. Oh. Saan man nga, gigamay na may gihatag budget o pondo sa sangguniang panalawigan. Gipagkabhangan man may gala iyong mga proposed pa budget ni Governor Juliet Oy. Adigin siya kalihok mga kaisunan. Denita, gikan sa updates Kapitolyo. Denita, may gala sa Asus Demonyo. Naanasay na dakpan, may gala kay... Basta di mo muundang aning sa Asus Demonyo. Pusas, gin mo pa ikon. Exacto, may gala. Kinsaneng na dakpan na sabs nga. Namalijag siya mo. K5 Jonathan Sabanal, AK5 mo.
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
8: Dagting kagul karon sa Sildas Marlica Detention Facility ang sakay value individual o kapag kayo dakpan sa different drug abuse operation kung ito bayabas parangabi bayabas ng siyad sa Cagayan de Oro. Ila ni Police sa Major Alcada Bacolio ipi sa City of Cocpo ang suspitsado ng ilang pangalang si alias Tata 44 anyos o lumulupyo sa Mount Dapit Ikabuti ang sa kini ka construction worker.
3: Agoy.
8: Then sa gilusa ng drug na supervision, kami ang pag-request by mas money.
3: Ah.
8: O si Dibu na palitan ang yamang suspect. Usa ang pakiting ito ang shabu.
3: Uh-huh.
8: Then sa prekisa sa Trinidad, nakuha ang pakiting sa posisyon o kunom kalaing nga pakiti kamutimbang nga sa 62 gramos
3: uh-huh.
8: o balor sa 421,600 pesos.
3: Uy.
8: Base sa standard drug price nini.
3: Lagi
8: po sa pula sakmit ang 1,000 peso na may bus money, ipad cellphone o sa kapikata pitaka, naging gisudlan sa illegal nga druga. Tato pag-inabi sa resultan sa ospitado K-514. Yan ko nini. Nakakulang matupas kinitaan ang nagtukmot ka niya sa pagkalampigit sa ligang kalihukan. Mato niya, nadali siya sa 1,000 pesos nga suhol.
3: Matang
8: transaksyon sa ilikang nga druga. Tungod kay easy money matupas niya, nihit matupas karon. Ang trabaho, easy construction worker.
3: Uh-huh.
8: O ini matupas kinitay ba apatin, huwag siya magdahom. Nga kini ang mahimong rason sa iyahang pagkasikop galiman. Sa isa matapang kasimana, kaya niya mo kita o 5,000 lamang tumikan sa kaning sugo-sugo matapa.
3: Runner kibali, runner siya.
8: Runner kipapartin, pinito niya, matapa niya nga gisugo lang matapa siya, pero dagko magsuhon ni kipapartin, 1,000 man.
3: Ayan,
8: kaya ang kadawatan matapa sa mga kanang gisugo matapa niya.
3: Taka Barangay Bayabas ni no, atok laro ni Barangay Bayabas ni nadakpan.
8: Yes, kita mantan matin ang suspect. Nagkabarang kay Bayabas. Grabe itong hilak sa asawa.
3: Amin
8: grabe
3: yun. Grabe hilak. Kuy.
8: Oh.
3: Pinakabuk anak ano eh.
8: Lima kabuk yung anak. Iba Martin.
3: Kuy, magagbay pa ko ba?
8: Dahil si anak na Arsef Batang, 4 palang kabulan.
3: Uy! Ginoo ko.
8: Grabe hilak sa ang asawa. Hilak sa panaw. Tapos kasi anak, nag-isila matutas kursong terminology.
3: Okay, kasayang ba kayo?
8: Ipatlong na kinis yung anak kay Pabartin. Isang balik-balikan. Ang mga anak, mga putan, mga anak ani. Nga undangan na pagkalambigit sa kanyang druga.
3: Agay.
8: Apalagi kay Pabartin, huwa mag-home kanyang asawa. Naga silent sideline dahil gumikan kay ang ihapo matapang mama. Gapangay, punay diha kaniya kay Pabartin.
3: Ay.
8: Lima ka anak. Kamay bata po kipapartin nga gabi on.
3: Breadwinner ko lugar siya.
8: Kanan,
3: Breadwinner.
8: Yes, pero kipapartin, moto gagapon. At ngayon, grabe ang pagmahay, hilak. Kumikan sa pagkasikop niya. Niya. First time offender kina siya. At siya ang asawa nga mapasailo pa niya kipapartin. Karo sa unang igayon, pero kagaduhan kaya na matod pa. Kung buhaton ka na siya man, o gali makagawas. Then nagiging matod pa niya. Apasailoon galiman nagbahad na kinikipapatin nga di na kiniduhaon dito sa bilangguan kung kay grabe na matupang iyahang pagbadlong anini apan nagpanayon lagi sa maong iligan ng kalihukan umigan gapon sa kawadon kipapatin o gayang iyong source of income umigan ka mag-construction matod pa gamay o sildo
3: kapay wala
8: niya kipapatin pero kini desa kasimana kaupat kilima. Sigurado paldo kay Pabartin.
3: Paldo so, lagi, pero problema diha. Di ba siya na magbalotayon ng negosyo kay illegal man na. Natanawa ka ron, no? O hilak-hilak na siya kay ulahe mang pagbasol. O na, nakatilaw ko na siya kung kanibang Jo, nakatilaw na siya easy money ba? Niya, mayingon siguro siya siguro na, oy, ni aram na yung pangwarta ng insakto, nga di pata magdungsingot. Ha? Di pata mahago. Oh, so ani na tagbalikag siya mo. Pero wa niya una-una ah. Nga maabong traging panahon nga mapusasan siya. Amo na karon niya gidagatan Diyo. Pusas.
8: Yes, sino, kipapartin. Muna nga grabing hilak.
3: Hilak na na yun.
8: Hilak-hilak iyahang kuhan kipapartin. Ang iyahang pagmaster masya masikop sa gilusag drug weapons operation. Pagpustanay sa City Drug Enforcement Unit. Muna pinakalitin sa update kipapartin. Kikataktan kasuhan karong adlawa sa paglapas sa Republic Act No. 65 ang Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 ang suspect niya si Alian Sata. Ikan sa kolokasyon nga itong ganato sa DTX sa panagipitong tamal batok diabetes. Ini sa katipad dilutan sa kanal para sa kapiyon tulit ng servisyo publiko kalingawan sa Dakpayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
3: Oh, lagi na. Basta ka lang masunod ka ng ambisyohan ha. Wagi kay kaugmaon. Ang nakaluya na apit imong pamilya madalahig. Sus, naparabayin tayo 4 months nga bata. Naunsao na lang eh. Oh, na di hilak-hilak na kay wa may babag, wa may mga pagbasol gud nga maguna. Pirmi man na ulahi. Kaya ito may gala kay mga mag-uuma sa daw nato mga kaigsunan sa itong rehiyon. Problemahan karon tungod aning hulaw, init pa. O, na'y problema sa karon sa itong mga mag-uuma. Ate check ang komprensibong report kaya buti ni K-5 Rekim Sunita sa Italia, AK5 mo.
9: News FM Kampyon, Kampyon Report.
10: Dako kayo ang kabalaka sa mga mag-uuma sa Rehiyon Jes ingon man dinhi sa Lalawigas, Misamis Oriental o sa Cagayan de Oro City. Sa dakong kadaot nga dala sa El Nino o hulaw sa bulan sa Hulyo. Din matod pa sa mga mag-uuma nga unta, matabangan sila sa gobyerno nga gamiton ang 30 billion nga Rice Competitive Enhancement Fund aron nga matubag usab ang mga panginahanglanon sa mag-uuma sa posibleng kadaot nga dala ni ining ting-init. Din mahinumduman nga usa sab kini sa mga tinguha og panawagan ni Senator Francis Escudero sa gobyerno nga gamiton usab ang 30 billion nga Rice Competitive Enhancement Fund aron nga matubag ang mga mag-uuma sa ilang mga pagpanawagan labi na dinhi sa Mindanao nga apektado kaayo sa hulaw o sa umaabot nga El Nino. Din sumala pa sa pag-asa nga pipila ka mga lugar sa Mindanao ang nakasinati na og dry spill tungod sa init kaayo o walay masinati nga mga pag-ulan. Din matod pa ni Escudero nga mahimong gamiton ang bahin sa pundo alang sa pinansyal nga tabang, rice credit og suporta usab sa irrigation aron nga matabangan ang mga mag-uuma na apektuhan sa hulaw og padayon usab ang produksyon sa mga bugas aron nga daghan ang produksyon maapod-apod ngadto sa mga katawhan. Ang detalyes mong balita atong kanatos DTX 500, ako si K5, Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
9: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Classic operation sa Ginubatan, Gipaspasan sa Osiri. At i-check may galang news department kay standby K5 na net pasayon sa Italia, AK5 mo!
9: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
11: K5 pa Marty, nag-ipapaspasan ang gimugdang flashing operation sa Office of Civil Defense kon OCD sa mga nagunang kadalanan sa lungsod sa Ginubatan. Human na puto sa bagang abo dala sa pag-alboroto sa bulkang Mayon. Bisan na possible o magian na ang tanang mga national roads apan buod sa mga otoridad nga mahuman ang pagpanglimpyo aron masigurong luwas og dili danlog ang dalan alang sa mga motorista. Samtang K5 Martin gitak daw sab nga maghatag ang OCD og mga bottled water sa mga lugar nga labihan nga napiktuhan sa ash fall. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
9: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Mga grupo na matanon ang nanuli sa jeepney dito sa Las Peñas sa Kauruhan. Dugang report sa News Department kay standby K5 Kamel Marquez, AK5 Bo!
9: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
12: Diintos na dahan karon sa mga otoridad ang insidente. Dino sa kagrupo sa mga batanon ang misakay sa usaka jeepney sa Las Piñas City sa Almanzo 1 nitong Mayo 2 o gituli sa mga pasahero sulod sa sakyanan. Matod sa nakakuha sa video, gigong nakuha sa mga suspect ang pipila ka personal nga gamit sa mga pasahero. Lakip na ang sapatos. Kikisib Mark giingod usab sa report ng pipila sa mga batanon nakita na mga kutsilyo sa mga insidente. Kining balita, hatod ka nato sa D3 bio ang D3 nga dunay Viseo. Gang Viseo nga dunay vitamin D3. Kini si Kikisib Camille Marquez. Pagkasakampin nga balita sa Bisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, Gingog City. K5 News FM.
9: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Patriotic jet ski ride ipaygayon palibot dito sa Pag-asa Island. Dugang report sa News Department kay standby K5 sa Ilibera. AK5 mo!
9: K5 News
13: FM. Kampyon, kampyon. Report.
14: Nagbalang po sa nagipaygayang patriotic jet ski ride ni Akbayan Representative Dada Ismola. Kiniisip katumanan sa saan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte palibot sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan kagahapon sa hapon. Hisay ra nga highlight kini sa ikaupat nga civilian mission sa atin nito. Dungan sa pagpangapudapod o humanitarian support alang sa mga residente, lakip na sa pagpanghatag o gasolina, food packs, tambal, ingon man hygiene kits o mga gamit nga para sa eskwelahan. Kini nga balita tigyan nato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Oliveira. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, Hingog City, K5 News FM.
13: Balita! Balita! Kisay! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
3: Alas 5.33 na sa buntag. Sa atong pagbalik ha, mauna nga itong K5 kumustahan sa tumaigsong sibyan sa K5 News FM Philippines. Suman namang sa atong pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Stand by.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mike,
16: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: If I'm so bugger!
1: A las 5:37 na sabuntag. Ay, good morning, Adonis Diputado Senyor. Morning, Gao. Charlie Madidano, good morning. Boy, it boy. Edsel Paborada Agbon, may buntag kap. God bless you. Salamat kayo. Imot Icons, Betsela Grosas, good morning. Perla Bagak, Bagak Arcibel. Good morning, ha. Salamat kayo. Sa ato mga view. Ay, Boss Jomar Figuracion, Mr. Finger Dance. Sayo ni karon kay Flag Racing karon basta Lunes may gala. Flag Racing diyan sa City Hall og sa Diresab, no? Sa Kapitolyo Provincial mga Sukintig Paminaw. Sayo-sayo ato mga kawani karon sa gobyerno kay basta Lunes mga Sukintig Paminaw. O taas-taas baya ang bakasyon kay Biyernes, wala may trabaho. Tulog ka adlaw sab. Kay gikuha na para cost cutting lagi. Alas City na manguli ang mga trabante. Anyway, pabot-pabot sa itong linya, may galang ang makakonektar na ta. Alang sa itong KK5, kumustahan mga binatin, tigpaminaw. Mga balita, gikan sa ubang mga lugar. Okay, na ang itong, wala pa. Wala pa, may galang itong mga igsong sibihan. Alang sa itong KK5, kumustahan. May ni, no? Kay may bawaan na itong mga balita, informasyon sa mga na laing-laing dapit ba sa itong nasun. Pinagi may gala sa itong mga sister station, mga Sukintig Paminaw. Ay magkalimot ha, sa himuan ninyong partner sa inyong kagulingon, ang atong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, o Mighty C. Mayne kay sa ipalit inyong RH o Mr. T, baka niya, o si Garilio, na magkadaot sa inyong paglawas. Kining atong The Power Trio, dagan ang mga testimony, ano nga, nakaalibyo sa ilang mga balatian. Mga Sukintig Paminaw. So, imuha ninyo ni partner. Ay, morning ingon. Gawa na ba yung rewind sa itong kinabuhi? Amping-amping takanunay. Mga binating tigpaminaw. Okay, ayun na. Hanga itong KK5, kumustahan?
2: Tutanggay, no? O sige, ha, mga KK5, isang mapagpalang Lunes ng umaga. First Monday of the month. Oo, at welcome po sa ating segment, K5 Kumustahan, kung saan makakasama natin ang ating mga kapatid na himpilan, K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao. Oo, at signal check muna tayo, engineer, okay na, no? Okay, check muna natin ang ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin K5 News FM Santiago, si K5 Dan Chavez ang makakasama natin ngayon. K5 Dan!
3: K5 News FM 100.1 Santiago City.
2: Magandang umaga ka K5 Dan. Kumusta ang signal natin diyan sa K5 Santiago?
4: Magandang umaga ka K5 po namin. Ayan, loud and clear po, very very clear, kasi nga klaro po ng atin pong signal, ang signal ng kampyo na istasyon, ang K5 News FM Philippines.
2: Alright, maraming salamat K5 Dan Chavez, K5 Santiago. Oo, tungo tayo sa K5 Palawan, si K5 SM John Paul Dacuco, K5 SM.
3: K5 News FM Palawan 103.9.
2: Kumusta signal natin dyan, S-Morning?
5: Nako, walang kaduda-duda. Napakaganda. Kasing gandang lalaki mo kay K5 Oximer, yung signal dito sa yung signal ninyo dito sa amin sa K5 News FM Puerto Princesa Palawan. Back to you. K5 Tacloban.
2: Oh, thank you so much SM Station Manager ng K5 Palawan na Jean Paul Dacuco. At tungo tayo sa Mindanao, si K5 Martin Rapano, the K5 Martin.
3: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
2: K5 Martin,
1: dito naman sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Walang problema, 5x5 loud and clear. Back to you, Tacloban.
2: Alright, maraming salamat K5 Martin Rapanot ng K5 CDO. Oras na nila 5:42 na mga K5. Simulan natin ang bakbakan. Kumustahin natin na may init na balita, no, doon sa K5 Santiago. Mga K5, stage 5 ng Tour of Luzon 2026. Oh, nagtapos na ito sa City of Tuguegarao. Oo, Anisimov, back-to-back win. O sige, update niya kami, K5, Dan Chavez, i-cable mo.
4: K5, Oximer, abay, tinapos na daw ng mga siklista ang Stage 5 ng Tour of Luzon dito po sa diyan po sa Maytuguegarao City kahapon na Mayo 3. Alam naman po natin na ito pong Tour of Luzon ay nagsimula pa diyan po sa may bahagi po ng atin pong dito po sa may Luzon at ito po ay magtatapos diyan po sa may Baguio City. Pero kahapon dito po kasi sa Santiago City ay nagsimula po ito dakong alas 9 ng umaga at sa loob lamang ng halos 2 hours and 47 minutes, abay, tinapos po nito pong ating mga siklista. Ito pong halos 130 kilometers po na layo mula po rito sa lungsod po ng Santiago hanggang po sa Tuguegarao. At ngayong umaga pong ito ay inaasahan po na ito pong team ng ating mga siklista ay tatakbo naman mula po sa Tuguegarao City, papunta naman po sila sa may bahagi na po ng Ilocos Region. Ayan, so nanguna dyan po sa may Stage 4 noong nakaraan, yan po ay noong nakarang araw, mula Palayan City hanggang Nueva Ecija at hanggang Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nitong Mayo 2, ito pong si Anisimov. At muli, para sa Stage 5, ay muli na naman po siyang nagwagi. Patuloy naman ang bakbakan ng mga siklista sa susunod pang mga yugto na ito po ay magtatapos sa Baguio City sa Mayo 13, mga Kagay 5. So yan po ang ating balita po rito po at malaking usapin simula pa po kahapon dito po sa bahagi ng Northern Luzon. Back to you, Kagay 5 Oximer.
2: Alright, maraming salamat kay K5 Dan Chavez. Nakabakasyon ngayon si K5 Conrad Dilos Reyes. Sige, tungkukin natin sa punta tayo sa Mindanao muna. Si K5 Martin Rapanot, ano, kumustahin natin itong Himas Rehas na ngayon, ano? Itong suspect sa sunod-sunod na pang-hold up. Diyan sa isang barangay, mga K5 sa CDO. K5 Martin, ano bang kwento nito? K5 mo.
1: Dito sa amin, naalarma na yung mga residente at saka mismo ang aming mga kapulisan dahil sa sunod-sunod na pang-hold up na nangyari dito sa isa sa mga malaking barangay. Dito pa nga nakatira siya, no? Yung kongresista namin sa distrikto, si Congressman Rupos sa may barangay Nazareth. And then, always pag may payday, dyan mangyayari ang pang-hold up, mga kakay-five. So, si Colonel Dexter Pahi, yung City Police Director namin, lahat ng mga operatiba, especially the Police Project No. 9, na dyan ang kanilang area of responsibility na magsagawa ng operation, especially pag payday 15 and 30. No? Nitong 30, last April 30, so nagsusupply sa ng ang ating mga operatiba doon. Nahuli na itong yung description na naka-bullcap, naka-jacket itong suspect at sa dahil na may CCTV na nakita sa kanya, tumakbo itong suspect, hinahabol ng aming mga otoridad at ito nahuli, nakuhaan ng kutsilyo at saka druga itong suspect na hindi pala taga barangay Nazareth, sa kabilang barangay, taga barangay Carmen. Dumako lang doon para magsagawa ng nasabing krimen. So nanawagan ngayon, no, ng aming mga otoridad, yung spokesperson namin sa Cagayan de Oro City Police Office, sa lahat ng mga nabiktima sa nangyayari pag-hold up na pumunta sa police station na 9 para mapatungan yung kaso nitong nasabing suspect, mga KK5. Ha? Diyan nakatira yung congressman namin, yung vice mayor namin at saka yung kapitana, no, mga Rodriguez family sa nasabing barangay. So solved na, no, nasosolve na yung problema sa susunod na pag-hold up dito sa may barangay Nazareth sa lungsod namin sa Cagayan de Oro, KK5 Oximer. So yan lang ang mainit na balita ngayon dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Tacloban.
2: Alright, maraming salamat yung A5 Martin, ano? At least nahuli na itong responsable sa holdapan dyan. Oras natin ang 5:47 na, mga K5. Tunguhin natin ang K5 News FM Palawan. Ano kaya ang magiging epekto nito sa turismo, ano? Dyan sa may El Nido, Palawan. Dahil 8 French nationals na food poison, K5, doon sa El Nido. Sir John Paul, good morning, K5 mo.
5: Di ba nagbakasyon sa El Nido ngayon si K5 Conrad? Pero katatapos lang na kilalanin bilang isa sa pinakamagandang lugar pasyala ng El Nido, lalo na yung Entalula Beach, ngayon para sa taong 2026. Ito nga, mga ka-K5, umaasa yung pamunuan ng El Nido, Palawan na hindi maapektuhan yung pagdagsa ng mga turista sa kanilang lugar matapos na malason sa kanilang mga kinain yung pong 8 na mga French national na turista ng El Nido, Palawan. Mabuti na lang at sa ngayon ay nagpapagaling na yung 8 na yan sa isang ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Actually, nag-ugat yung usapin na yan sa post sa social media na isang tour operator mula doon sa bayan ng Balabac dahil nakansila yung pong kanilang tour na purnada, yung planong pamamasyal ng actually 10 daw yan sila ng mga French national at 8 doon sa 10 yung pong nadali na doon sa mga kinain nila dyan sa munisipyo ng El Nido. Lumalabas sa ulat na hindi ito yung una na pangyayari na mayroong mga turista na food poison doon sa munisipyo ng El Nido. Nakikipag-ugnayan pa yung K5 News FM para makuha naman siyempre yung panig ng Municipal Tourism Office sa bayan ng El Nido kaugnay sa pangyayaring ito, mga ka-K5. Yan yung isa lang sa mga napakaraming mga naging kagarapan dito sa amin itong nakalipas na weekend. Meron kaming shooting incident dito sa Puerto Princesa at meron namang tagaan, isang lalaki yung pinagtataga ng magkapatid sa bayan naman ng Quezon, patay. At mabuti na lang sa follow-up ng ating mga otoridad ay mabilis ding naaresto yung mga salary, mga kakipay. Yan mula yung mga mainit at mga viral na mga usapin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Tacloban.
2: Maraming salamat, K5 SM, John Paul Dacoco ng K5 Palawan. Alright, alas 5:50 na K5 dito naman sa amin, ano, sa Tacloban. Abay, sunod-sunod na naaresto ang mga most wanted na individual sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas sa direktiba ng ating PNP at Police Regional Office 8 sa kanilang one-day operations noong nakaraang araw ng mga buntis, Labor Day. Naaresto, mga K5, sa Bilira ng isang lalaking si alias Owen, 54 years old. Isang construction worker. Number one most wanted person ito sa rehiyon para sa kasong, daming kaso nito, frustrated murder, multiple attempted multiple frustrated murder, robbery with homicide, and destructive arson. Mga K5, inaristo siya kaugnay ng mga kanyang kasong inisampal laban sa kanya mula pa noong 1993. Tagal na pala. Sa Leyte, nakip din ng isang lalaking alias Gado, 52 anyos, driver at residente ng Barugo, Leyte. Nakalista ito bilang number one most wanted rin para sa kanyang statutory rape at dalawang bilang ng act of lasciviousness. Oo, sa parehong araw sa lungsod ng Tacloban din, dito sa Tacloban City, inaristo rin ng Tacloban City Police Office ang number 3 most wanted person para sa rape at sexual assault. Si alias Mac na sinilbihan ng warrant of arrest na, pero may piyansa daw, 180,000 pesos. Sa hiwalay ding operasyon, sa Calbayog City, arestado rin. Isang 45 anyos na lalaki na may alias na Carlo na number 7 most wanted person sa kasong kidnapping at serious illegal detention. So, itong apat na ito ha, itong apat na suspect mga ka-K5, kasalukuyang nasa kustudiya na ng ating mga kapulisya at sumasailalim na ito sa kaukulang proseso sa korte. Yan po, no? Yan po ang isa sa ating mga maiinit at pinag-uusapang balita dito po sa aming AOR sa Eastern Visayas. Oras na 5:53 na, SM Jan Paul, ano kayang kinain na food poison itong mga transnational? At ano ba, kaparehas din na caterer yung nag-serve ng pagkain before nung unang incident ng food poison?
5: Eh, palagay ko hindi kasi medyo matagal na yung pangyayari na mayroon ding mga turista na food poison sa El Nido. Although alam naman natin syempre sino ba naman yung mga negosyante na gustong masira yung kanilang mga negosyo. Di natin alam kung ano yung talagang nangyari dito. Kaya nga sinisikap natin kahapon pa, nakikipag-ugnayan tayo sa Municipal Tourism Office sa El Nido para malaman kung ano ba talaga yung nangyari dito. Ito sa sinasabing 8 na mga French national yung nalason na doon sa kanilang mga kinain. K5 Oxymer. Mabuti na lang at sa ngayon medyo okay na rin daw. Nagpapagaling na sa isang ospital dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa yung 8 French national na food poison doon sa El Nido, K5 Oxymer.
2: Sana dito maka-apekto sa turismo dyan, ano? Sa El Nido, Palawan.
5: O yun na nga eh. Kasi sabi ko nga katatapos lang nakilalanin na isa sa number one, nag-top sa pinakamagandang beach sa buong mundo, yung Intalula Beach dito lang 2026. Tapos merong ganyang mga pangyayari. K5 Oxymer. K5 natin.
1: Sana maimbestigahan dahil...
2: K5 Oxymer, baka andun siya, no? Si K5 Conrad sa El Nido.
5: Oh, baka nasa El Nido ngayon nagtatampisaw yun eh.
4: Punta po ng K5 Jan Paul, SM Jan Paul at K5 Oxymer. Si K5 Conrad po ay nagpunta ng kasalan. Aba, dito Paul, sa amin kasi, pag kasalan, abay kilala sa amin yung putahe na sinamit.
5: Sinamit?
4: Ayun.
5: Sinamit? Ano ba yung sinamit na yan?
4: Po yung yan po yung mga alam yung mga taba po ng baboy kasi dito sa area namin. Ay, niluluto yan sa yung matamis. Pag sinabi kasing sinamit, aba minatamis taba. Yung yung karne po ng baboy.
5: Ayun, taba. Di ba yan yung baboy, counterpart ng mga sa mga Bisaya, di ba yung humba?
1: Humba. Yung tao. Yeah, humba maring, yan.
4: Humba. K5 SM dyan po.
2: Paborito yan ni Sir Martin.
5: Pero walang problema kasi meron tayong DTX 500.
4: Yun po. Yun po yung pinaka-secret ni K5 Conrad eh. Kaya go na go siya sa kasalan eh.
1: Narawin ko lang ha, K5. K5 Santiago, narawin ko lang ha. Si Conrad yung ikinasal o nag-attend lang siya ng kasal?
4: Siya, parang pwedeng pareho kay Pat. Hindi, pero lang siya. Nanganak po kasi siya. Nanganak po siya ng kasal. Siyempre, Nino.
1: Wapo
4: si K5 Conrad ngayon.
2: Alright.
4: Principal sponsor. Principal sponsor siya ngayon.
2: Okay. Wala sa atin. 5:56 na, no? Mga K5 hanggang bukas muli po. Oo, sige. From your end, SM Jan Paul, unahin na kita. Go ahead, SM.
5: Maraming salamat. Kita tayo bukas dito sa Balitang K5 Kumustahan. At siyempre, wala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Oxymer.
2: Alright, K5 Dan Chavez, go ahead.
4: Yeah, nice meeting you po, mga K5 po namin from Tacloban, K5 Tacloban, K5 Cagayan de Oro at K5 Palawan. At sa ngalan po ni K5 Conrad de los Reyes, na original pong host ng Balitang K5 sa umaga, K5 News FM Santiago. Ayan, nice meeting you all po at Bukas pong muli, inyo pong makakasama ang ating ka-K5 na si K5 Conrad De Los Reyes. Yan po ang pinakalites po ng mga balita dito po sa lungsod po ng Santiago, ang tinaguri ang the premier city of the North. Back to you, K5
2: Oxygen. Ayun, maraming salamat si K5 Dan Chavez at sa Mindanao naman, K5 Martin, from your end.
1: Chismis natin si Conrad dahil wala siya ngayon. Wala naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot, Mayong Buntag, Karatantaran.
2: Alright, maraming salamat po sa ating mga kapatid na himpilan at mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Ogzimer Asidre, maupay nga aga.
1: Dito na tapos may galang atong K5, kumustahan? Nagwala sa tayong oras. Dungog-dungog taong mapon sa magtak na sa mga istasyon. Sa kanalas na magkanagkon si K5 News of Philippines, CEO Dr. Main Uy, SM K5 Nathaniel Sarmento, Technical Department K5 Irwin Cueva. Kinilang iubos galagad sa kanginan ka K5 Martin Rapanot Mahingol Nalawang para sa kampiyon ng balita, servisyong publikong karingawan sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, may butang starat.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras atod kadato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibang yung mga orasan, alas size.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.

0: Kalakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: O karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, motorsiklista patay human na disgrasya sa makasandig CDO. Sigwanta anyos, gabagong laya, dakpan pag-usab sa drug bypass operation. Kapitan Arthur Berry, nanawagan niya undangan na ang bisyo sa iligal na droga. Lalaki nga pakya sa pagpangita o disenteng trabaho na manigyag shabu, sikup. 26 anyos nga babae mag-atubang sa patong-patong nga kaso human malambigit sa online sexual and exploitation abuse. Gamayng pagtaas sa suhunan sa Region 10 gikalipay sa pipila ka mga trabahante. Sa balitang regional, mangsong rider nga nalabigit sa disgrasya sa Aburlan, Palawan, isa patay. Second District Palawan Congressman Alvarez misalmot sa pro mining sa Brooks Point, Palawan. Sa balitang national, flashing operations sa Ginobatan, Gipaspasan, OCD nagatunog limpyong tubig sa mga apektadong residente. Soto, misiguro nga dili makapekto sa Senate work ang mahimong Supreme Court ruling sa Fort Worth. Sa balitang international, US President Trump wala na himuot sa pakiginabi sa Iran. Sa balitang sports, nahuman na ang career ni Dedet Pipito. Sa balitang showbiz, bagong Miss Universe Philippines mo representa sa Miss Universe pageant sa Puerto Rico karong Nobyembre. Sa balitang kakaiba, content creator gisaway human ang snow-snowan sa abo sa gikan sa Bulkang Bayon. Mga ka-K5, adlaw karong Lunes, Mayo 4, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM. Mabati usab sa Energy FM 90.5 Hingog City. Lakip na all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO Digital 89.3. Ako si K5K Buscaino. Huwag karoon sa detalye sa mga balita. Hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: Patay ang motorsiklista human na disgrasya sa Zone 40 Basak, makasandig. Matod ni sa Kungibutyag sa Traffic Enforcement Unit nga padulong sa night market ang biktima diyang kalit nga nawadan og kontrol og mibangga sa steel roadside railings tungod sa kakusog nga impact milagpot ang motor ug nakaangkon sa grabing samad ug bunong sa lawas ang biktima. Gisulayan pa pagdala sa hospital ang biktima upon dead on arrival. Hisayran nga miani sa attention ang last post sa biktima sa iyang Facebook nga nagkanayon nga going somewhere. Dugang balitang lokal, balik selda ang usa ka 50 anyos nga lalaki humanasikop sa gikasang drug bust operation sa mga sa Police Station 1 Divisoria sa Borgo Street, Barangay 17, Ningsunod. Gila ang suspect nga si alias Glenn, residente sa Mangdapit, kinsa nakuhaan o gibalabanan 0.8 grams nga gituong shabu nga nagkatidad sa kapig 5,000 pesos. Matod ni Barangay 17 Kapitan Anthony Atterberry III nga bag-uhay lamang nakangawa sa gikan sa bilangguan ang suspect tungod sa susamang salaod samtang nanawagan na si Kapitan sa katawan sa lugar nga mahunong na sa bisyo tungod makadaot lamang kini sa kaugmaon atong paminaw si Barangay 17 Kapitan Arthur Berry.
2: Kini siya sa Lumbia Yapon, 911 Yapon yung kaso before and last year siguro nakagawas and mulay na ibalik na sad. So actually pang-warning niya nilapon na ako ni sila and as possible hunong. So ay again ang mga operatiba sa polis na magigamantay, so isa na siya. So santo sa inya, napalayon yapon. Mga kaning kagabi, nagubam mo siya ang asawa ni, so sakit kay para sa ako, nga kanina dakpan ni, kay parang expect nga kayang asawa niya, film mo ni sa ano, contest. So, nagkakapain ako financial assistance, so wala ito na-expect ngayon ni Palitrainan. So,
1: dugang balitang lokal na lakip nga pakya sa pagpangita og deserting trabaho na maligyang Shabu arestado sa detalye K5 Jonathan sa Banal, AK5 mo.
3: Lalaki nga naglisod sa pagpangita og trabaho, no choice matod pa si ang kinabuhi na maligya sa ligang at ruga sa Barangay Garbeni Syudad sa Cagayan de Oro, arestado.
4: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Daeg malang puso naghimong bypass operation sa kapulisan ni atong Mayo no 2026 sa Motel District, Barangay Carmen, Syudad sa Cagayan de Oro, human masikop ang suspect nga gilas pangalang si alias Gogo. Ang operasyon nahitabo bandang alas 10:15 sa gabi nga gilusad sa mga operatiba sa Police Station 4 Carmen. Nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang pito ka sa sisgito ang Shabu nga gibarban ang mobalor ngadto sa 10,000 pesos. Lakip na nakuha siyang posisyon ang 500 pesos ka bypass money o sa ka coin purse. Aso sa suspect na misulay kini og pagpangita sa descending trabaho. Apan wa matud pa siya masudlan, rason nga natintal siya sa pamaligya sa illegal nga druga. Sa pagkaroon, kasamtang ikustudiya sa Marlica Detention Facility ang suspect o pasakaan kini sa kaso paglapas sa Republic Act 1965 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga kalampusan, kabayan sa parahin nga kampanya sa lokal nga otoridad, aron masumpo ang pagpakailap sa ligang druga dinhi sa dakbayan.
3: Kini si K5 Jonathan sa Banal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Samtang budget

0: Vegan City.
1: Mighty C. Ang mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Arestado ang usa ka 25 anyos nga babae sa operation batok sa online sexual abuse and exploitation of children nga gipahigayon sa Philippine National Police sa Iligan City sa ilang gipahigayong entrapment operation. Ang suspect na ilhan sa pangalan nga si Alias Nika nga gidakop sa mga otoridad sa Barangay Santa Elena, Iligan City human nga gihimong operation batok sa online exploitation. Sumala pa sa kapulisan. Duha ka mga minor de edad ang ilahang na-rescue sa maong lugar, giingong gipahimuslan usab kini sa illegal nga online activities. Ang mga bata gitugyan na dayon sa pag-atiman sa Department of Social Welfare and Development aron nga mahatagan sa hustong proteksyon o psychosocial intervention. Sa pagkakaron, gipangandaman na sa kapulisan ang kaso batok sa suspek nga may kalabutan kini sa paglapas sa balaod batok sa online sexual abuse o exploitation sa kabataan. Parayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron nga matumbo kung adunay lain pang mga individual nga naglambigit sa maong illegal nga kalihukan o nanawagan ang kapulisan nga unta tawagan sila kung adunay mga illegal nga binuhatan ang katawhan.
0: Ako si K5 Rekim Papisa Solita para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Gamayng pagtaas sa sulan sa regyuntan gikalipay sa pipila ka mga trabahante. Sa detalye, K5 Gisto ni Pagulong, i-K5 mo.
4: Gikalipay sa pipila ka mga empleyado sa pribadong kumpanya ang pagtaas sa sweldo dinis sa Rion Jess. Apan, wala usab nalipay ang uban ng mga trabahante.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
4: Gikalipay sa pipila ka mga trabahante sa Rion Jess ang gamayng pagtaas sa sulan karong tuig. Ilami na sa mga empleyado sa pribadong sektor. Sumala pa sa usa ka trabahante sa usa ka kumpanya. Dako na usabog tabang alang kanila ang nasinati nga pagsaka sa sweldo. Labi na karon nga padayon ang pagsaka sa presyo sa mga palitunon, ilabi na gyud ang presyo sa petrolyo. Ang minimum rate karon sa category 1 anaana sa 500 pesos matag adlaw og sa category 2 anaana sa 485 pesos matag adlaw. Apan bisan pa niini kadaghanan moingon nga kulang gihapon ang maong pagtaas aron matubag ang ilang adlaw-adlaw na panginahanglanon. Ilabi na sa mga adunay ginapaeskwela nga mga bata. Tungod niini, nanawagan ang ubang mamumuo ngadto na sa gobyerno nga unta dugangan pa og pagtaas ang ilang sweldo. Apan kun dili kini mahimo, ilang gihangyo nga tagan og pagtagad ang pag-ubos sa presyo sa mga batakang palitunon aron dili maglisod ang mga trabahante sa pagpalit sa ilang panginahanglanon. Kini si K5 Gestoni Pangulong para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, sigurado makapaubos sa bad cholesterol level, lakit na ang blood sugar level.
6: Balitang regional.
3: Sa K5 Palawan na magsuong rider nga nanabigit sa disgrasya sa Aburlan, Palawan, isa patay. Sa detalye, K5 Grace Bilustreno, AK5 mo.
7: Sugatan ang magkapatid na rider matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Iraan, Aborlan, Palawan, alas 10:25 ng umaga ng Sabado. Ayon sa ulat ng Palawan Provincial Police Office, ang mga sangkot ay magkapatid at kapwa residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Tinangka umano ng nakababatang kapatid na mag-overtake, ngunit habang ginagawa ito ay mabilis na sumunod ang isa pang motorsiklo at nabangga ang likurang bahagi nito dahilan para kapwa sila tumilapon. Isinugod sa ospital ang 60-anyos na rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan na kalaunan ay binawian din ng buhay habang nakaligtas naman ang kanyang nakababatang kapatid. Ako si K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Sa K5 Antique, usa ka lalaki patay human gidunggab sa iyang pag-umangkon sa Kulasi Antique. Sa detalye, K5 Family Palanog, AK5 mo.
8: Patay ang isang tiyuhin na pinapahayag unang nanaksak matapos din itong saksakin ng kanyang pamangkin sa pinsan bandang alas 3 ng hapon Mayo 2026 sa isla ng Batbatan, Culasi, Antique. Kinilala ang biktima kay alias Tony, 54 anyos, habang ang suspect naman ang kinilala kay Lester,

0: 23 anyos sa parehong mangingisda at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Staff Sergeant Sheena Mediones, Assistant PICAD PNCO ng Kulasi Municipal Police Station, bumili ang suspect ng beer sa isang tindahan nang biglang dumating ang biktima na may dalang kutsilyo at sadyang saksakin ng suspect ngunit nakaiwas. Nagawa namang maagaw ng suspect ang kutsilyo at sinaksak ng 4 beses ang biktima na tinamaan sa kanyang kanang braso, kaliwang balikat at kanan at kaliwang tiyan. Sinubukan pang dalhin sa mainland Kulasi ang biktima sakay sa motorbangka upang dalhin sa Kulasi District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival dakong alas 5:29 sa hapon. Sa investigasyon ng kapulisan, may dati nang girian ang mga imbulbado kung saan pinapahayag sinaksak noon ng biktima ang suspect sa hindi malamang dahilan. Nalaman na parehong nakainom ang mga imbulbado nang mangyari ang insidente at nagdidiwang din ng kapiyastahan ang barangay. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Kulasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kasong homicide. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Oras, alas 6:20, hatod ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites, and viruses.
2: Balitang National!
3: Balitang National!
1: Dipaspasan ang gibugnang flushing operation sa Office of Civil Defense sa mga nagunang dalan sa lungsod sa Ginubatan, human naputos sa bagang abo dala sa pag-alboroto sa bulkang Mayon. Bisan possible umagian na ang tanang mga national roads apan buot sa mga otoridad nga mahuman gilayon ang paglimpyo aron masigurong luwas ug dili danlog ang dalan sa motorista, samtang gikatakda usab nga maghatag ang OCD ug mga bottled water sa mga lugar nga ilabihan nga apektuhan sa ashfall. Gisiguro ni Senate President Vicente Soto III na gilayong makonvene ang Senado isip pa impeachment court. Kini kung masumiter sa Kamera ang articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Matod sa Senador nga andam ang Senado sa pagtuki sa impeachment trial panahon kung himpit ng masaka ngadto kanila. Atong paminaw si Senator Soto.
4: I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself.
5: And in this case,
1: kini nga balita hatod ka nato sa DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
2: Balita International. International.
1: Giangko ni US President Donald Trump nga wala kini mahimot sa unahing pakighinabi sa Iran. Matod ni US President Trump nga dili kini kontento sa pinakabag-ong sugyot sa Iran ug nagpasidaan nga bumbahan ang Islamic Republic kun ugaling dili magmalampuson ang negosasyon. Atong paminaw si US President Donald Trump.
6: But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever? Or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
7: Do you want to go blast the hell out of him?
6: I'd prefer not.
1: Kini nga balita hatod ka nato sa Deo Fresh Roll-On para sa hami sumut og puti nga kilikili.
2: Balita Sports.
1: Formal nang nanamilit si Dedet Pepito sa iyang career human mapildi ang USC Golden Tigress sa batok sa National University Lady Bulldogs sa stepladder semifinals sa UAAP Season 88 kagapong adlaw Sabado. Mitala ang graduating libero og 23 digs o 8 ka reception sa lisgutang dula nga nagsilbig pagtapos sa 11 ka tuig sa pagpabilin sa University of Santo Tomas sukad pa ni atong grade 7 pakini, samtang nagpasiaw pa si Pepito nga aduna kini one more year una tinawon ang plano nga mulakip sa Premier Volleyball League kon PBL draft. Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Sayaw Kikay. Gitakda nga mo represent ang bagong gikoronahan nga Miss Universe Philippines nga si Bea Milan Windorski sa ika-75th edition sa Miss Universe sa Puerto Rico karong Nobyembre. Huli pa niini si Atisa Manalo nga mitapos sa third runner-up sa Milabang International Pageant. Hisayran nga gikan sa 50 ka candidate, gianunsyo ang top 30 nga gilangkuban sa Albay, Muntinlupa, Sultan Kudarat, Sarangani, Rizal, Quezon Province, Ilocos Norte, Pangasinan, Cavite, Negros Occidental, Mountain Province, Tandag City, Camiguin, o San Jose, Negros Oriental. Kini nga balita tud kanato sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita Extra Special.
3: Balita Extra Special.
1: Gisaway ang content creator human nag-snow-snowhan sa abugikan sa Bulkang Mayon. Makita nga nag-enjoy nga daw nga nasa snow ang usa ka content creator human gidula-dulaan ang abo gikan sa Bulkang Mayon nga dala sa lava dome collapse sa pyroclastic density current o uson ni atong Mayo 2 sa tuiga 2026. Sa video, makita ang uploader nga nagsuri-suri sa public plaza sa Ginubatan o sa Atubangan sa munisipyo. Din aduna pa higayon nga nihigda kini sa semento nga naputos sa abo. Nagpabiling usab ang kung nagpahimangno ang DOH nga delikado ang volcanic ash tungod mahimo kini hinungdan sa mga problema sa panglawas sama sa pag-ubo. Asthma attacks, iritasyon sa mata nga may mungusang po sa sore eyes kung conjunctivitis o iritasyon sa panit sama sa rashes. Sa shoutout no si Emot Icons Matupania makatamad a Monday Blues K5K pa-shoutout naman manood ko po King Ozami City Don React Ampong Share kang K5J good morning everyone kang K5 Richard Gallardo Matupania good morning K5K walang iwanan K5 shoutout ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines. Nakita na sa yung FB friend nga si Rosemary Gallardo ni Mary Ann Yapa watching from Carmen Zone 2C sa An Eatery. Nakita na usab sa Carmen Market na sila ni Vicente Villalobos ni Feli Pellegrino nga naminaw karon. Dagang isalamat sa yung kanunay nga pagsuporta sa K5 News FM. Inyong nabati ang detalye sa DTX 500 Morning News ka subli adlaw karong Lunes, Mayo 4, 2026. Ako ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro ug Ingong City, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City, 55 anyos, nagbalitian ako sa Osaka, diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa maong Puroko nga Ditri Bayo, akong gisulayan o tumar niya. Karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang Yod o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Hingog City.
3: Ditri Bayo! Mabibilis sa mga butiga. TTX 500.
4: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
5: Ay, ako si Lorna Corrales. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning TTX copy o kining MyTC o TTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man akong hubag sa tiyan o may akong inumon. Kanaaman ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang man akong pamino kay mugaan man akong paglakaw.
3: TTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ngayon sa atong kumpletong halan.
7: Nati Roa Cababaros.
6: Pinay mong edad?
7: 67 years old.
6: Taga-asa man ka?
7: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
6: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit.
7: Karang MyTC, D3 Bio o GTX 500.
6: Kani at tuwa ka nagamit unsa may mga balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta.
7: Kanang kuana ligo na.
6: Kay kani at unsa man imong mga sakit?
7: Luya luya. Na akong samad sa ilalom o na akong samad. Murag na minus na sad siya. Yung kuan samad.
6: So kani karon unsa man nga mga produkto katong D3 Bio, GTX 500.
7: D3 Bio ang kuan akong daghan gyud
6: gamit.
7: Gamit.
3: MyTC, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Excel. Food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement.

0: de los pueblos.
1: Baik, ada main putar kan yuteran welcome nasa dari Saforo di Los Pueblos. Pecha 4 na kismayo 30,000 by design sa Dogro nga Lones. Nakasinati tag kasarang alakad sa panahon. Way ulan mga igala, hold on, ulan-ulan doon sa itong lugar. Panahon mas kahapunon. Eno sa isang mga igala, panahon sa kagabiyon. Libertas de San de Anima Democrates. Ang kagawasan sa pagpalaya mga espiritu sa demokrasya.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa gapon mga igala, standby mo ang katibukang puwersa dari sa Foro de los Pueblos. Sa Public Affairs Department sa Q5 News FM, gagayon doon. Ready-ready na saan mga igala mo servisyo kaninyo. Ining adlaw nga Lunes, imbukada sa simana. Pero mayroong adlaw sab sa mga trabahante mga igsoon, labi na sa trabahante sa gobyerno. Manay-standby mo mga igala, samtag kita, nalingaw, nagbanding-banding sa pamilya panahon sa weekend. Then kami na po bahala mga igala nga sa adlaw nga Lunes sa pagbalik mga igsoon sa yung tang regular nga adlaw sa mga trabaho. Mga panghita mo nga doon ay kalambigitan ng lungsod. Mga isyo nga doon ay kalambigitan ng katilingban. Ato hindi gamay gala. Lesing programa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 6 midya hantod, alas 9 bita mga galas buntag. Koyo gapo mga isyon. Inyo obos nga alagad, alagad si kanginan. Kaki 5, Nathan Sarmiento.
0: Foro de los Pueblos.
1: Meron atong partner sa Pikas Lawag, si Kaki 5 Irwin. O, gatong patrol ka na may gala on board si Kaki 5, Jonathan Sabanal. Inapagano sa salong piloto si Kaki 5, Jason. Kaninyong tanan, welcome, welcome, welcome. At the same time sa may gala, panikaisikay na kaya mamahaw na santa. Ang pamahaw na sa demo niya na kung kaya nagpugama pa man. Listen po, magkaon-kaon ko rin, pisik-pisik na ito. Tinanaan mga gala. Mamahaw na mo, panikaisikay na mo. Ay tingkaon na saan mga ison, ting pamahaw na, ayok antos trabaho, intaon may galang, way kaon. Ayaw papas mo, kailawas ay puhunan na itong pobre. No work, no pay, pag mag-absenta, unless dito mga galang, napakaisiklin. Nagwa na kaisiklin dito. Patay kang bata ka. Parang iswildo mga galang. Wala nga kaon yun mo mga ison. Kinanglan dito, mamahaw, before dito mga galang, antos trabaho. Importante yun na mga ison, ganatunta na. Ay, kaya po mo dispensa, medyo pagpagaw pa ito may gala, pero okay na. Magklaro-klaro na, kumpara ito mga niagi adaw. So, kumbati na. Kundi ka po ni kakantang kalagyan na. Cagayan de Oro, Misa-Misa Oriental, Bukidnon area, Miso, Cogano area. Even mga Ikson, nga ito sa itong mga kasilinganan ng mga rehon. Like mga Ikson, sa Caraca region. Nagpatalingog sa mga gala, naglantaw. Na itong FB Live sa Q5 News FM Studio Digital 89.3. So, Leon ko. Pakifollow and like sa mga igala sa Q5 News FM Studio Digital 89.3. Tumunan nga itong official fanpage sa Q5 News FM Cagayan de Oro. Sa mga mga sir, pakishare, like, and follow. And pakishare sa mga igala ni inyong programa inyong tulumanon ang Foro de los Pueblos.
0: Naban-Barmento.
1: Eh, sandbay din nato lang ano, day mga igala. Sayron din nato, onsay inyong atangan. Onsa ang atong mga headlines.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa atong balag-uban, dari sa Foro de los Pueblos, standby mo. Kay sa balitang lokal, mga igala. Yeah, mga nadagban, mga Edson, sa giling bugas, nagkadaghan na sila. Bot masabot mga igalan nanganak na. Ito tinuod na. Asa di kadaghan mga igson nga wa man gi pambalhin ang birthday ila imong ginahon. Dibe ta mga igala. Although nalipay ta nga magkabalita nga aktibo ang atong awtoridad sa pagbukod mga igalas mga na involved sa reading ni mga igson gining bugas. Apan magulanon sa ta mga igala tungod kay kini nagta pamatuod ti mailhan lamang nga nagkadaghan sila, nag-multiply na sila may gala. Murasan sila niingon nga, go to the world and multiply. Ni-multiply ang mga hinampak mga igsoon. Nagkadaghan ni mga hanggaw. Anong itawag man na ni mo ginampag hanggaw kagipayin na tayo? Alang-alang may gala. Kaya kini, ako gani maigsan, mas okay pa gani nang makadunggab ka, magkapusil ka. At least, usa lang. Ang mga biktima dito. Kung di magani usa, maigala. Solo, dua, upat, lima, ana lang. O, multiple murder. Pero kini sa drugas, maigala. Kini negosyo sa giling drugas ni buwan in town, mga igala, ang ipampatay nga kaugmaon. Di lang lawas, gipatay ni maigala, kundi lang kaugmaon o kaugmaon sa pamilya. Di pang pauga ang ilang mga utok, mga Egson. Nga ganahan de, gano'ng maminaw. Ingnon, pag-iday na nimo sila, mga igala nga, victims of blood. Mga biktima sa gugma, biktima sa kawan doon dito, mga Egson. Eh, kasagaran naman dito, madagban, mga igala. Ingnon naman dahil nga, wala ko'y laing income. Para mabuhi ang pamilya. Kung Diyos por santo, buhi, mga ganina, mga igala, PWDs. Nga napatanay sa bilinggan sa lawas, mga igala. Mo trabaho pa magiging santo, mo trabaho sa legal nga pagi. Dahil uban, mga Egson, ng masahe, o bisagun sa badag ko, pagkita. Iyan kita nitong kumpleto sa lawas, mga igala. Maingon tanga watay income kay watay kapakaon, mga Egson, sa atong pamilya. Mo na mamaligyat ang dugas. O Diyos po santo, mga Egson, inutil ka na. Kung inana, magaling imuras. Inutil rin musulti, ana, mga igala. Daghang pagi dito, mga Egson, income. Pero mo lagi, ay po pag-ambisyong income dito, mga igala, nga magka-detainium sa pagkakas. Laman po na. Basta mabuhi lang siya. Importante dito, mga igala, mabuhi. Importante lang sa himsog ang pagawas. Importante lang sa may gala. Okay ang pamilya. Malipayo ng pamilya. Blessing na lang. Sige na lang sa nasapi, may gala. Kung di magali na maabot, mga Egson, i-count na lang ang mga blessings mo. Nabuhi pa ka, huwag kaya balatuyan. Happy ang pamilya. Kana, mga igala, dako na lang blessings mo. Sa ano nasapi dito, nagyaka-yaka na ka dito, kaya naara kay sakit. Ano na lang. Think positive na lang, may gala, ugunsay na sa imo. Eh kung kontento yung kamaygala, although wala siguro kita nga maingon nga kontento. Pero kung dawaton lang gina nimo maygala, kung salang sa nasi mo ha, kampanti ka, malipayon ka. Kaya bisa kung sa panimo ka, dunahan kung di ka kontento, di yung ka malipayon. Diba, Key Fiberwin? Naananimong tanan, mga igala. Sapi nito, kanabagab panimay, sakyandan, naanatawan, daghag asawa yun. Daghag asawa. Pero dito, mga higala, may paghapon ka kontento, bisag na po na yung mga sawa, gusto maghapon yung himoon dito ngayon sa gatos, mula kang season tabi. Di ka gusto ato kang hob na times 10 lang. Si hob, times 10 mo to. Kana ba nga, gudugangan o ga, na po, tungawa sa iya. Uusay ang asawa, na himong na po, mga higala, hindi times 10. Ay, wah, maya po to yung asawa. Nagibalik man tanan. So logically, times 10 po yung asawa, na po ura. Ay, di pag yung kakontento, kay gusto yung kamay mong sandabin, yes, gatos doon. Di yung kapabitin. Di yung kamalipayon. Besan palaging naanas yung muntunan niya, di kakontento. Di yung kamalipayon, mga higala. Sama na. O, di ko uyo na na, mga higala. Mingon nga. Maligyang drugas para sa pamilya. No. Greedy lang yung ka. Gusto lang yung kag-abrot dito ng pagkasinso. Gusto lang yung dakong kita na di nahaguan o di na magpaabot, mga higala, sa nagtong panahon. Hinay-hinay lang. Kung nag-iingon, naging may gala. Dahan-dahan lang. Masakit eh. Eh, sakit mo ito na may gala. Dalili yun yung pag-asinsa. Nani ka. Madakban ka. Nakagigay ka umaon nino. Sa standby mo na may gala. Kaya doon ay komprehensibo nga report. Si Kaki 5, Jonathan Sabanal. Sa antang dugan sa report ni Jonathan Sabanal. Sa ato mga little news at the same time sa may gala. Lugas sa mga balita lokal, ato po ni Siren, kaya di ay bao-bao kung driver may gala, o mga kakunsaba nini. Ibutyag ng ulata dito, mga Egson, o pasayro nga wani sakay. Grabe na sad ni mga Egson. Kung tinood mang galing may gala, kita mag is video. Naliman kaani nila mga igala. Ka mga mangtas ba po mga tawana. Mga na igiingon nga, inani nga klase nga mga tao, dapat bantayan sa skagrupo kay wala ra ba ni prangkisa ba yan yung bao-bao. Madamay na sad mga Egson itong nanginabuhi in tao na itong nga mga bao-bao. Panahon sa kagabi yun. Tungod sa inani nga klase sad sa mga kaubana nila. Nga mubuhat o gilimayo mga higala nga dos katilingban. Mga lagi na igiingon mga egsoon dito. Ngiligal na gani ang panginabuhian, maghinanggaw pa. Ang buton sa mapoy nagkaon nga nun ang hulad, damasan ni sila. Dali-dali na ba na igsagkay dito sa ilang bao-bao, mga higala. May nagigidas maganing matay ni mga inampakal. Oh, pasensya kayo sa akong terminong gigamit, mga higala. Init lang yun ang akong ulo. Init lang, pasensya po. May isang pagka na ibikil dito, mga higala. Nga, ano magiging taon? Nga magbuhat o magimayo. Total, wala naman dito, mga higala. Unlawful aggression, bad mood kanila. Wala naman dito mga egsoy, ginguntang assault, batok, ngadto sa ilang, gigulata. Pagka mga tiga sa bagyong kayo, mga egal, ako na maglawas, maigo na manig po silun, son. Pwede ako maglawas. Bilili, son. Pwede ka na ganang badlungon rin sa tuwa, balibot, mga egala. Oro, oh, kadakuan ng tiyan, eh. Dali kayo naigo, no? Kadakuan tiyan, ha? Pagi naman ninoon ta safe ani mga igala. Eh nakabantay bitaw na bitaw ina na gyud mga igsoon nga kanang gabi nga. Please wait ka sir nga. Malibad ka. Usay na uban dito bagudbot. O para mo tarong sir kun para ba diay moment na mara. Kamo ra may hinunong. O ko ra hinuon. O mo regingo pagdi mo para ay naghunong kay masuko man ay kanunong ka. Wala ina na bay. Kay kada bang hunong gani galit dito sir sa kay kanya. Di lang lingo-lingo ra ka. O sa'yo magbagulbol? Uy, karo, ano? Asa may nag-sugo ni mumuunong ka, humanta ni para? Namasok ko pa hinoon. Anta mga hanggag-utog, mga ugag-utog, to hana. Pasensya, kaya gisapot lang kita. So, standby. Ako ni katagad, pagtagad, mga igala. Dalagya po sa itong panagubang sa Foro de los Pueblos. Sa amtang dugan sa itong mga balita. Standby sa mga balita nga international. Di asan mga igala kaya kanto bang si Bugasto J. Reklamo na nga bugado ni mga Exxon. Tungod lagi kay nga nung nang bilabul tong iya dito mga igala ng warrant of arrest. Basing na like clerical error pero wakong pagawaan man illegal documents. Nga nung nang bilabul nga bilabul man tanang matupang iyang kaso. Violation sa 154 sa RPC in relation to Cybercrime Act, mga igala. Now, bisan pa mag-Cybercrime Act, onya katong Article 153, mga igala, itong publication ba? You will use publication. Kung i-upgrade na nimo kay kanilang yung Cybercrime Act, mga igala, is not a new law, actually. Balaon ni mga igala ang ipasar para pag-enhance lang, mga igala, sa mga existing mga balaon. Para dito, mga igala, nga ma-enhance ang penalty. Kaya gigamit na ang internet o cyber, cyberspace, maoragin na. Walay mga provision di may gala sa Cyber Act na nagpunish, nagto mga egson sa mga certain action. Wala. Ang naa di may gala adaptation, gikan sa mga existing mga balaon, like cyber. Kung like a libel, pag mayroon kag libel mga gala, ang gibasihan sa Cyber Act mga egson nga libel, libel yun sa revised penal code. Although ang penalty na mga igala, 1 degree higher. Maula na'y nakalahi. Musaka siya 1 degree. Meaning sa 1 degree mga igala, kalabang nga change of punishment. From reclusion temporal, for example, padong na mga igala kung saga ka 1 degree, padong na sa reclusion perpetua. From 12 years 1 day to 20 years, mahimo lang 20 years 1 day to 40 years, muna siya ang pagsaka. Kumingon pong kag-prision na correctional, may gala. 6 years 1 day to 12 years, kamusag kag-reclusion temporal, 12 years 1 day to 20 years, maura na, mga igala, ang gamit na ng Cybercrime Act. Mabita, mga igsoon, kung wa kayo na-violate dito nga existing balaon, there's no such things, mga igala, nga Cybercrime Act violation. Kaya nag-enhance na. So, during the beta, lagi, may gala, kag-Jesus, ha? O sinaw naman po dahil niga ulo ni sir. Saan na dili pa, ma? Pero pari-parihan na nina ko ba kung nga padong na ginibog ka upaw-upaw. Ay, ako di ay kanina upaw na magyura siya mga igala. Ako di padong na. Istanday mo. Kaya mo lagi na gireklamo mga igala ni Attorney Tolentino. Kaya nga nung non-billable. O niyang tawad-tawad. Tanoy mo kato sulayan, may gala o ga. Muntak ang kutay sa siya abogado sa Tony Tolentino. Itagaamo man siya mga gala. Hapit gani may nagka-running mate ani kung na-okay pang negotiation. No, mantana na mo, bisita na to. Tony Tolentino. Ay, taga-ato, dek. Taga din tumumbude ka. Ay, standby mo na naman, ka lang. Ato na nga tagagpagtagad. Diriga po sa itong patag-uban sa Foro de los Pueblos.
2: K-Pas, Nathan Sarmiento.
1: Ay, kinimanggong pagpiansa, may gala. Is a matter of right before conviction. Pero after na naman, son, muna na nga diskusyonary na sa korte. Kung after conviction na ka, meaning dito, may gala, nakaapila ka. Imong kaso dito, dili pa final executory kay naay appeal. Then kantong giapilahan ni mo may galang korte from RTC to Court of Appeals o Korte Suprema. Diskresyon na nila. Kung pabilon baka o dili. Pero kung wa pa ka dito may galang convicto, o niya dili, non-billable imong kaso, dili gisulutan, wala siluti may galang reclusion perpetua o life imprisonment baka noon. Then it's a matter of right yun ang pagpiansa. Umuna may hulga sa pag-sibat. Di na, makay bansman. Mama na mutubag ng bansman. Sige, standby mo. Ito nang hatagad, pagtagad, sa itong madaguban. Foro de los Pueblos. Dugan pa sa itong mga issues, mga igala. Sa issue number one, ato ni klarohon, karo mga igala. Kay matod pa mga igsoon, di ano may mga barato, di ito ng bugas, o nalipay na ganita kay kita. Ta. Wow, 50 pesos na lang ang imported rice kaya na itong mga pinalit na lami. 50 na lang. Naka-wow, saan ta dito may gala? Wow, sinaw. Sinaw nga bugas. Masingan mo, sinaw nga pa, bugas sa itong isgutan, mga igsoon. Wow, sinaw. Sinaw kay nga bugas, puti pag yun mga igala. Lami kayo kaon-kaonon mga igsoon. Ang bugas, ani ang bugas. Kanoon kay lain po na si Musa. Mura kag galangga mamkao bugas. Sinaw puti, lami kay kaon-kaonon. Ang bugas nga lutoon pagkakanoon ha. Kompleto na gina. Ni kompleto na lang kay basig mara may uban hugaw utog mga igala may igsoon. Wow, sinaw ga puti, mura lain nung yang ikaw. Bugas atong isgutan dere sa puro ha. Sa idea, I miss, nalipay na kita mahigal ha. Nakakita ito, wow. Marag ni balik-balik naging siguro ang presyo sa bugas. Marag okay-okay naging siguro. Makaingon naging siguro tani. Thanks, Bibim! Makaanan ang santa. No? Ay, mubarato ba? Agoy ka, mga igala. Sadhang ipalit na mga igsoon ang publing ang firma. Ilimitahan naman di mga igala dito o ga. Dua ka kilo. Nga, dito speakers na mo palit, dili na daw pwede mo, kay masukot ko nung tagadi, may gala. Oo, dito, gabing yung tingala na ako, mga ison. Although, wala yung problema, mga gala, kung minus pag yung siguro supply sa bugas. Pero mahulag yung pangutana, karon nga ito, Department of Agriculture, o sa may mga rasones, nag-minus ng imported, na wala naman tanan na agiban. Unless dito, wala na, mga gala, nag-import ang mga importers. Kaya ng utan na mga igala na before ni giban ni PBBM kanin pag-import sa bugas mga igala barato pang bugas 48 man eh 47, 46 kanin nga presyo karon kanin ba nga mga imported rice ng mga mimis matod pa mga igala hamis pas pa ah matod pang heroin kaya ni bugas hamis pas pa ah kanin nga mga bugas sa 46, 49 bira ni sa una. Sa diyang giban mga igal ang pag-import din eh. Last year, dito na nagkalitsi-litsi ang buhay. Kasi priority, lagi mga igal ang local rice. Okay man sa mga ison para sa itong mga mag-uuma. Pero maulag eh, ang konsumante ang nag-antos kahit di man din makontrola ang presyo. Halos maabot magsitinta mga igal at itong giingon ninyo ng mga mimis-hamis mag-ila puti ng bugas. Tagsitinta man ang kilo mga igal. Pang-adunahan naman mga isoon dito. Walang ka, itong panahon ganing nisagag yung sitinda. Nagbantin nila lang, nagbais nila, lami ba? Bais! Sagul-sagul na lang mga igala. Sagul lang, kamuti dito mga isoon, lami na. Bungod na giyan ang insidente ya. Sige, standby mo. Ato ni atagdan mga igala. Kung sabay yung mga main reason nene sa Department of Agriculture kay DA man daw yung nagmanduan eh. Dakpon man daw mga dealers ni mga igala. Nang imported rice ka tag-sigwid ka 2 kilos ay limit dito mga egsoan. Ang nanrabatan na sa NFE dito sa may gitag 20. Uy, parang tanara ganita o gangan ng mga tag 50 na may o tag 50 ninyo ng mga limitan manog tag tag 2 kilos. Although tinood man sa ningyon sa dealers, di sila katubag niya na. Di ira daw makatubag may gahan. Kanto po ko sa lain mga iso, wala man po 2 kakilo. Tinda-tindahan. Wamay, maura yung mambugasa. Wamay, limit. Ito manig kalakihan ito. Kasi nagpa-presyo na po ninyo taga Department of Agriculture. Mahal pang gasolina, mahal pang bugas. Wapay nagmahal. Oh, nabay, ay, ikaw ay problema kay dagay nagmahal ni mo. Problema ka. Okay, sanbay. Ito na tagad pagkakay. Unya, budiga po may gala sa giyong tama nga sinagusagol nga oil dito may gala. Ironda sa CIDG. Kiring tarang, inyong masaran. Dilalaman sa itong pataguban sa inyong programa, inyong tulumanon. Sa itong pagbalik, standby din mo mga igala. Ato na yung siren ang mga kasiga sa itong palibot. Ato na yung lantaon, ang yan nag-una mga balita, labi na mga isong. Kanilaging nahitabong pagtangulat at stibos, baw-baw. Kaya po disdasya, patay. Saantang kita dito na hinunok, mga igala, katulog. Yon po mga igala, nagpabadlong, doon na po'y aksidente. Kani ang mga main, although daghan niya silang hitabo sa weekend. Pero kani ang mga main, may gala, aksidente patay. Kunya din, ang ulatang baubao driver, mga igsoon. Pangita para maghihapon roon sa otoridad. Prato sa balotson, may importante pa inumdum. Standby lang.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: V3 Bio Health News.
6: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ng V3 Bio nga herbal o mighty sea kay akong anak, inuman. Ako kong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiil, sige ubo-ubo. Di, nagsunggit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, ninsuway po ko, napad kong isa ka-stab nga ditirbayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusag Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng nag-i-alibig yun.
5: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
7: Kinahanglan ko nga himso ganun na ibas ko ang panglawas para nga magiyahan na ito ang ato mga kamataan. Paipugayon nung ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kamataan gang may pa. Isun kay mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana. Gikan sa ito mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? Eh, basin na naasa ito ang dugog yun, nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok na mga pagkaon. Ang mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo, kasagaran ng parat. Muni hinungdan nga nung mag-inema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, mag-cause kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ang problema tani. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod din ini mga higala, ang atong kasing-kasing, mas purisado ang iyang pagbumba sa dugo kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala buha ka tunilada, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala, pati ang ligid na mubuto na, pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabing nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga, ang atong mga ugat, mabuto po na. Ang atong kasing-kasing, mga higala mubag na siya. Madaot yun ang atong kasing-kasing, daot pang mga ubang pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobrang nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Taratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-lihok. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo lihok-lihok at tayo pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, ay ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing at tayo og sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, magkapataas atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbag-o aron makalikay ka sa sakit ug balatiya. Kini nga mga pahinumdum mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 og Mighty C Higala. Kun na amoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes atuang BP, nga tong kasing-kasing na nay changes. Number one, gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasunod sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course mga higala mag DTX 500 o mag-Mighty C kanana. May D3Bio nila, ipadayo na, no? Adlaw-adlawan na ang pag-inom sa D3Bio na kung tabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa tong diet, mag-exercise na ta, then mag DTX 500, mag-Mighty C ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gaan akong lawas, taway akong pamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, gabawas na ka sa imong timbang, then na kay DTX 500, na kay Mighty C, or gainom kag D3Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay munay pamaagi mga higala nga, magkabaton ta o kanang kahimsog o kabaskog sa pangmama. Ipagalimtan ka o ba na to, kanunay, DTX 500, D3Bio o Mighty C ha, available sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
8: Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa mulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3Bio o DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect o nag-detect ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Dunya kung katulto ko o kaya, may man akong open sila sa Sabadola ang gay. So, pero hindi ko gapalaw, pero magalit hindi ko tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
5: D3Bio!
0: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3Bio Health News. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Padenta may gala, dress ng maraguban sa Foro de los Pueblos. At oras may exon, alas 7.5 na. Oras natin ganinyo sa DTX Coffee Mix. Coffee na, D-Dog Spa. Bati na ka mga Ikson, di nagkakuta katulugon. Dili na mga igala dito, kapoy lawas. Naka-DDX coffee na, limpyo pag yun mga Ikson. Himsog pang lawas kaya mga toxins paggawason mga igala. Ipang sipa man mga Ikson, yung DDX coffee mix paggawas lawas. Managa siguro ha, mga kaki 5, DDX coffee mix. Panagbuntag yun na mga igala, para kumbati na nga itong pagtabaho. DDX coffee mix, coffee na. Detox Spa.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Hey, standby mo kato ng atagad pagdagad karo may gala. Kaya yung mga paghitabos itong palibot mga Ikson. Mga kasikas may gala samta dito, nga tulog ta, samta nagbanding-banding sa pamilya, samta nga ubaan saan mga higala dito. Suri-suroy ba? Naglaag kay Sabado. Ay trabaho sa mga tumadis gobyerno. Domingo san mga igala, wapoy trabaho. Muna dito mga Ikson, agi oras panahon para dito mga igala, i-banding sa pamilya. Ihugoy-hugoy mga Isus kabataan. Ngayukoy-ukoy po nga dito mga igala sa kasawahan. Sa impadili ng kasawahan, asawa lang kayo eh, naghandi eh. Kasawahan. Mahalay trabaho, basaway trabaho mga igala, ukoy-ukoy. Kanta-kanta dah yung ditog, musulod mo gawa, musulod mo gawa, lisod nga po nga, nung nga. Kanta na, kanta na, kanta ba yan ang yuyo siro? Oh, man ay, kanta-kanta hon, basta may trabaho, may gala, musulod mo gawa. Tigmo-tigmo nga, tigmo-tigmo agukoy. Kanta ang yuyo, ana rin ay trabaho. O samtang dito, kanta-kanta tag yuyo, may gala. Dura po mga Iksoy, mga panghitabos ng palibot, kay ismog ko man ay may gala. Matod pa dito, bayubay, madinim patay, disgust siya, oh. Liman ka na mga igalang. So good Mayo uno ngadto sa Mayo 4. Upat sa mga igala patay sa road accident. Oh, wapay labot na mga igala kadto laging nagpabadong bao-bao driver do. Matod pa rito ng ulata mga igsog pasayro nga di mo sa kais bao-bao. Butanay din ang mga igala. O mga kuan na yun, kanabang tagas. Sige mga ihi mga igsog. Kuan na po nagkasinabot mga igala. Uwira na lang ha, kay ubay-ubay ta mga kailang mga drivers nito, mga main tao man sila. Mga buutan man sila mga igala. Kung naging po yung ibang drivers nito, mga hanggaw gutok. Ay, lagi pa driver ng mga adoy-adoy, kay ilisod na kayo, kainit ang ulo na. Lisod mag ulo, may gala, mag-drive dito, di adoy, init na gulo. Problema na sa kadalanan. Ay, tanatong usan ni Ritos, nadasmagag, tinwilis din, pusa-pusa nga ganyan, uban ba? Laban sa ulo ni mga badungos, katilingban, naman nangin ni mga adoy-adoy, laban sa ulo. Pero si Kakipa Jonathan Sabanal. Ato sa mga detalye, Kakipa Jonathan, i-kifay mo.
5: K5 News FM Live Report.
9: K5 Nathan, nagisugod Mayo 1 hangtod karong adlaw, Mayo 4, upat na natalang patay sa natigayong road accident din mismo sa Dakpayan sa Cagayan de Oro. Then, unang gilistrasya nitong Mayo 1, yan mismo sa may barangay Agusa ni siyudad sa Cagayan de Oro. In kinausa ka sa 62 anos ng senior citizen, ilas pangalan si Mr. Romero. Then sa report sa ato kapulisan, bandang alas 11.30 sa gabi, na itong adlaw nga Piyernes, itabok kining biktima. Diya mismo sa pedestrian lane sa barangay Agusan, sa dihang nagpantahan kinausa ka motorsiklo, na gimanayano sab ni Kyle Paul, residente sa San Misami Central, diin kumikan si kusog ka impact, nabangga o nalagpot patagpak kining iskutang nga senior citizen na siren na kining driver's motorsiklo paingon dayon ta kini sa iyang katapusang vigil sa iyang apuhan ini mismo sa sentrong pahin sa Dakpayan sa Cagayan de Oro apan wa hinoon kini makatambong sa vigil K5 natan gumikan kay iyamang nabanggaan ang usa ka senior citizen di as may barangay Agusan ang kining driver sa motorsiklo gikan pa kini siya gasaan paglawig niya K5 natan paingon mismo diri sentrong bahin apan way swerte nga nabanggaan human siya may ubertik matod pa sa usa ka sakyanan. Ito niya nabanggaan ang kinisinusitsin nga si Romero sa pedestrian lane K5 natan. Isulayan pa sa balita balanan pagdala at diskutang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Sa susamang adlaw oras lang ang milabay K5 natan na kaning nabanggaan gihapon ang unsa ka babae na senior citizen diya mismo sa Zone 3 Highway Barangay Agusan. Din ang biktima na ila kining si kining alias Tata nga residente Rosab ya mismo sa niskutang nga lugar mitabok kining niskutang nga senior citizen sa pedestrian lane gihapon sa niskutang nga lugar kun diin do na matupay usa ka wing van nga wa kabantay kay pamatan nga miagi sa mo lugar kumikan sa ngitngit sa dalan nabanggaan kining biktima nga si Tita na may resulta usab sa iyang pagkalabay kay pamatan sa mga tunga nga bahin. Wa na matod pa magmihok kini sa kutang biktima mo to rescue ang gidali o tawag sa mga residente sa kutang lugar apan pag-abot gihapon sa balay tabalanan sa GR Puha Hospital nakabsan gihapon ang niskutang nga babae uman sa kusog ng impact na agbabunog yan angkon sa nakinang parte sa kalawasan laliman ang duha ka mga driver karon sa duha ka mga insidente sa Agusan. Kasamtangan na paghapon karon di as may police station eksperto uban ang ilang mga sakiran gikustudyo karon o gilaw man karong adlaw do na matod pa ang settlement tali sa mga biktima o pamilya sa biktima o katos mga driver sa motorsiklo og wing van na K5 natan o kun di matod pa maka sito sa obligasyon ining mga responsable ka driver usab bigkan wa matod pa kini tuyo akit pero aksidente matod pa kini nahitabo. Pero pasakaan nga kung ganito sila kasong paglapas sa reckless imprudence resulting to homicide. Laing bahing gipamitan sa Mayo 2 sa Kudang Adlaw sa Kadlawon, bandang alas 2:40 sa Kadlawon gipamitan, patay usab ang usa ka lalaki na residente sa Zone 4 Timasak. O man kini disgrasya diya mismo sa may barangay Makasandig Boulevard, bandang alas 2:40 ang report sa ato nakuha gikan mismo sa traffic enforcement unit, ininis ko tang driver paingon na unta kini sa night market samtang saya sakay siya sa yang Yamaha Mio Gear na diyan nawad ang kini control og bipangga kini sa steel road railings. Tungod sa kakusog sa impact, lalagpot ang motor sa sitinta kalakang kipagdagikan sa biktima o kini nga motor. Nakaangkon og seryosong sama driver nga gideklara usab ang dead on arrival ya mismo sa may GR Abur Hospital. Gali man nasayran nga ang insidente, wala pa naabot ang insidente kay pagdata. Nagpost pa kini sa Facebook ang biktima sa ang video samtang nagdrive kini siya motorsiklo, nabutang og caption kay pagdata nga going somewhere. Nagbutang siya going somewhere, apuhan wa dam ha kay pagdata. Subo nga paminawon kining biktima

0: hanggat si ang barkada, kani bitaw mag maglaag, mag kani bitaw mag
1: muling hayaw, mag lingaw-lingaw.
0: Lingaw-lingaw kay pebnatan.
1: Siguro mag video kay kanang imong trada ba video kay trada na.
0: Yes, kay pebnatan, no. Kaning subay sa ato na ko ang impormasyon. Labi na kayo, ang ngalan na kay pebnatan ato pa magkumpirmahan usab gikan sa Cagayan de Oro Police Office, labi na sa spokesperson dia nga si police captain ng Milita Simon. Kaya ang biktima kay pebnatan ana pa man sa balay sa balanan. Okay, katong lalaki matapang naka-drive na muniho sa Rusi Flame 150 ng motor, may pasok kini sa wingban, diya mismo sa may baloy tablon. Kaya si Pamitan, sa ato nakuha nga impormasyon, kini matapang ining nag-drive sa mong wingban kay Pamitan, muli ko, pasulot ka sa gama. Apa natingala ka ni kay Pamitan nga nilagubo ng motor, nga nakadamage sa dughan matod pa. Bahin nga na damage ang motor ug naingo batod pa ang biktima kay ni pasok kini sa dalan. Gali sa mga imbestigasyon sa motor nga Rose, kusog matod pa ang padagat ani pengon sa isting bahin apan nakalit kini na naka side swipe pa kay pagdatan sa kaning gisundan nga Honda Click ug out balance hangtod na didto siya padulong palikot sa truck kay pagdatan na pasok. So kibagi na dunay bangga nagduraduhan sa kamotor na inkwentro bangga tungod lagi kay nakaliko siya kay pabrata dito sa nipaingon sa kini usab nga wing kaning pinwheels truck ni pasok kini biktima og dito nabangil kini hang motor kay pabrata og kini iskutang biktima dito na susakinan si lalom gikuha kay pabrata no posible usab karong adlaw kay padayon pa mang investigation ani kay gali man sa ato na ko ang impormasyon, wag yun makadawat ang amahan ini kay Pemnatan. Na amahan ini sa lalaki na dito sa motor, diya mismo sa tablon, naglasong gyud kaganina humanasuta niya nga nakabsan ang iyang anak samtang anaa sa Northern Mindoro Medical Center. Diing gibasol karon sa amahan na kay Pemnatan ang grupo sa mga riders matod pa sa tablon nga nagingong naghanggat, naggalgal sa iyang anak na makiginom di sa usa ka gasolinahan usab sa nisputang lugar kundi in kagabi pa kay Pemnatan apan na matod pa samahan nga kung wala matod pa tawagi sa grupo nga mag-uban sa mga riders ang anak nini dili matod pa mahiagom ang maong disgrasya sa iyang anak nga namatay
1: nakainom dining biktima kay 5 Jonathan.
0: Yes kay Pemnatan naka mamam yun matod pa alit kay subay sa report sa amahan gali man dunay kuan kay Pemnatan ganang video good niya, ang amahan niya di mismo diyan sa may balay tambalanan, grabe matod pang kaning singgit, tubikan lagi, di sa may magsinggita, kaya Pemnatan, no? Kaya yung anak, nakabisan si kinabuhi nga, ikan pas bata, pag umahan, tod pag nako, kaya Pemnatan, ya, idangatan na ni-discress siya, gumikan lang sa kanilitong hanggat-hanggat, pag inom-inom, o niya, mga barkada, niya, ato na ko,
1: inoon, ining bahina, kakipay ba, Jonathan, di mo, ko mo, di ko kayo ko, yun nga, kanabang, imog yung i-blame, although, tanaw ni mo, partially, no, pero ako, di ko mo blame sa mga barkada, kaya di naman po ni siya bata, no, kanabang, yes. Hamtong naman na, you have your own decision, man, yun, sad, no, ikaw na lang, mismo, ako bitaw, kung hanggaron ko dito niya, inom pa niya, di mo na, sakto na, okay na, kanta na lang ko, laman sa imong kong galingon, ang control.
0: Ang nakapait lang matod pa kay pag-abot ko sa rescue nilakaw do ko no ang mga kaubanan ini wag yun iunong dito kay Pemnatan unya pangutanon kin sa kauban wag yun mutubag matod pa
1: okay mahadlok sa siguro nga basiga maapil dito sa investigation niya nakamama mo niya basig ipang kuan sila ipang likurteso niya eh makuan madamay-damay ba ka na maingon lagi ta hadlok siguro hadlok
0: yes posible kay Pemnatan. So karon sa mga barkada ni Kita Natan, posible nga ang over pa o sa makaroon o baka katulog, gumingkan usab nga katunag dalgala ni kagabi ni Kita Natan, wa man mag-expect yung accident kay Manugar, pero ina na makainom-inom na yung Kita Natan, bigyo basta-basta mag-drive o motorsiklo.
1: Huwag yun ang problema, bitaw ng inom-inom, no? Labi na huwag ka nang kontrolado lang ka Kita Natan, ka nang kontrolado na ba, ka nang kontrol lang inom, ayun na po lang, inom dito nga, pati dito imong kanabang tinanawa mausab na imong tindugan dito imbes kaya dili ka dito sakto ra imong til ba dili hiwi imong til magtakilid na ayo paabot nila na kay nya mo drive pa kag motor

0: na mutindog na gani ka, di na kahalos katindog og taro niya, mudrive pa kag motor, naunaan na lang daan, no? Apektado na yung kanya na. Apektado na yung kanya, kaya itanaw ni mo si imong kainom, imbis kay lalaki, babae na. Mga, hikapon na ni mong paaw, nayunay na, alaba. Hindi lang magkaabot in anang inom. Kung magkainaan na manggaling, ah, tug na lang diyan, higda na lang diyan. Kung nakakay kainom diyan, kung naamanggaling ka sa public place, ah, ah, doon sa tano dito, kinsabay maduulan niyo, sir, bahaway sa kugamay, nakainom ang gugusir, ano? Ayog yung sugal anang manihog motosiklo. Alam mo ng motosiklo ha? Nga nakainom ka. Kaya hindi na gani ka, kabalans mo tindog. Magmotor pa himong ka nga. Exhibition man na, exhibition. Suko, may sunatan. Ipaungan man ta. Noon sa maningal, giputlan na ninoon tas telepono. Naputol. Au, naputol. Daya, bila kong nasuko si... Naunse ba mo? Naputol din, naputol. Sige, padayon.
1: Yes, kay Pabratan, gali, usahay magani. Bisang pagdili, ito nakainom, wala ito nakainom. Panahon nga ka nabitang ikapoy ta, katulugun, tas kadalanan, sa kay Pabratan, makapit.
0: Tinood.
1: Oo. Oh,
0: labinan ka nang nagikan, gani ka sa kanabang barbas operation. Katulugun nito.
1: Katong, oh, listen lang na yun na kay Pabratan, kaya tumiging adlaw, atong huibis, kadlawon, wasa pa ko ka duty kay Bumnatan po sa high school mate po na ako des may barangay Bugod o ragit sumumbalay
0: oh.
1: Panawag man na itong mga operatiba des prostation 5 bakabalan iabot o Bugo
0: oh.
1: Dito sila nag-operate
0: oh.
1: Di po ka ako ana sir busy ka sir ingo ko nga sir tulog pa ko sir pero imo mo kong ipukaw
0: nakamata na ka, okay kinsa ba rin ni tubag bay kawa ka ningon tulog pa ka sir tulog pa kinsa ba rin ni sir radio ni radio
1: Moto kay Pabratan na ikaw nga napamang kong bugo sir mo duty na kong kadlao alas 4 ay sir naraman may diri karon sir sa kuan sir inyuhang barangay
0: oh.
1: Inko oh, dali na ba na sir pasi malit kuan na
0: di lagi sir ina lang sir nga o naingon dito kay Ben Jonathan nga sige lang sir ina lang kun nga nasakit ka pag kaumba
1: di mag silbi kay Pabratan okay kapoy nang inana
0: Tinoon, oh, tinoon, tinoon.
1: Itong oh. Luhon na itong kagalingan.
0: Tinoon na.
1: Samot na nun.
0: Gaba-gaba na, kagaba.
1: Itong, oh, bisag lain na itong lawas na itong mga panahon na kipam na tangin. Subaw-subawan naman ito. Oh. Nasamot o kasubaw-subaw. Kaya nang ulan-ulan pagyan ng kadlaon, o niya, looy po itong mga otoridad kipam na tangin. Nga nang ikamot po na sila ang panrabaho. O niya, marag na anas at nag-iwar kipam na tangin. Doon nag-iwar kayo sa pambalay. O niya, manawag po sa media taga sentro. Murag, mabuntagan gid po sila.
0: At least ito, so, ma-outscope sila nimo. Kaya na lang tugas doon. Outscope na sila.
1: Oh. So, muto, kaya pala kata, after ato, duty rin ta, alas 4, dito rin siya na. Tagabot sa apog, kaya pala kata, man yun, ulan-ulan mga panahon,
0: pakulilang
1: ka. Katulugon po ko ato, pagkapauno ha, uli ko, kaya pala kata, mga alas 5, kalakaw ato. At tayo, pag uli na ako, nakapiyong man ko, nibangga akong motor niya, spinwheelers niya, nagparking sa may, kanang baloy. Mm. Area siya pero kayong kiperutan singgit yung kuhin ko salamat you know kay pagi kiper guba man na akong atubangan sa kumotor pero
0: ay ang motor nga atubangan mo naguba dili ang imo atubangan pero hala na
1: ang motor
0: ang motor ay sos kay kong ang imo atubangan mo naguba maglasong gyud imo misis ana
1: pero kato kiperutan nagsilbi tong listen learn ba nga panahon gikan lagi adyote kung katulgong piyong sa gyo isang muli
0: dinon
1: kaya muna ako nabantayan kay Pamnatan ka nabit ang usahay bisang pag untong tuto ka muli marang kung katulgong yuka
0: tulog yuka pariyata naka-experience ako anak ka nang nidumbol ko sa likod sa tricycle kay nakatulog sa ko kay alas 12 mo ko ni uli kay kuan man takat nung bago pa punta pareha pa punta mo ba nga aktibo pa kayo kay aktibo pa mangyapon ka ron no pero kailangan yung dito yung batanoon pag ba? Awa naman tayo uli ay saw na, dito naman tamatog sa istasyon, mo nang usayan. Dugangan mong asawa kayo. Ay, di naman mo uli. No? Kung alang inana ang dating. So, pag uli, nakatog sa kundi, dumbol po ko sa, may gani kay dili head on. Kanabang akong gisundan mo akong gidumbol. Ah, gitabang po ko, giyasa sa ko kay, di mo kong bangon kay, usa, naulaw nga, katugon pa bukot. Tala, yun, nakutulong. Asa-asa po ng taon sila, binala din taon siya na. Katulogon man. May tindog din ko.
1: Ganaan nga, kung butang na taon, taong nakainom.
0: Oh. Wag ko nakainom, baga di ba kung inom. Oh, katulogon lang.
1: Oh, kung nai mrogyapon ko an gibabalik katulogon nga nang ihadlos trabaho katulogon ta
0: oh.
1: So sama gyapon na kung nakainom ka medyo ang imong mata na
0: tinoon
1: samot na kanang hago ug kanya nag-inom gyapon ta kana gyud pod
0: ay pag
1: matulog na lang
0: gyud Jonathan
1: Yes.
0: Wa pula kay muragad ubay-ubay gini intaw nakabsas kinabuhi sa giingon tanga aksidente no nga naapoy kadtong nagpabadlo nga driver sa baubao nga nangulatasad ka na nagviral ba ni sa Sukmil ron. Kay nakuhaan mo tong video.
1: Yes, kay nag-trending ning.
0: Nag-trending siya. Okay. Oh. Ato nang balikan karon taud-taud no para nga street-street nang pudayon taana kay gwapo ra ba kay nag daghan kay naglagot-lagot intaw pud ring nag-chatter nga asa man kay ila ko nang kunit-kunit hon gyud nang ilang baubaw daw. Ila daw himo ang tansan no kay naglagot sila sa video ba kay bay lagot. Na standby lang kay ako kang balikan kay dapo mga importante sad na to ay palusot sa. Sige.
1: Yes, akin pagkatan mo ta pinakalitis update sa upat ka mga naglahing insidente sugod lamang sa upat ka adlaw tugod Mayo 1 hangtod Mayo 4 sa to pagbalik ang trending sa karon nga babao nga giyong nangulatag pasero diha mismo sa Zone 11 Upper Carmen ng siyudad sa Cagayan de Oro. Kini balita tug kadto sa Detex Primary Detective ng Tambal Batok Diabetes. Kini si Kaki 5 Jonathan Zabanal para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Oro. De los pueblos, foro de los pueblos, foro de los pueblos.
0: Sandali lang mo mga Kaki 5, atong baligan si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Ay grabe ang mga disgustyang naitabo, patay ra ba yung taon mga igsoon? Amping lang kita kaya disgustyang hindi ko na magsaba. O niya, sa itong magbalik, kato lang yung giingon tayo nag-viral ka rin, trending ka rin mga igsoon ng video. Bao-bao driver dito, napoy back up dito mga igalang. Suod ba ito sa bus, nangulata mo na yan. So standby, saan mo na yan mga igalang. Pero karon mga igsoon, it's time na gimaygala nga ato na mga igsoon itumar ang ato Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Iman ini nga maygala, kamo ba nga na minaw ka ng mga kakifay? Kanunay ba mo na katagamtam o masakit sa gingong tanghilanap, sipon, ubo, balik-balik na lang maygala, damayang tutaligsig dito, ubo, nakasipono, nakahilanato, nadahing ka, gamay panuhot-panuhot nito, ubo-ubo, sipon-sipon na din ka, hilanat-hilanat na yun ka. Kung naka-experience mo na na mga gakifay, timaan ka na mga igsoon nga doon nagkay problema sa imong immune system. Huyang ay imong resistensya because mga igala, ang protection yun nato sa lawas, walain mga igala ang atong immune system. Muna nga itong first and last line of defense. Na kung huyang mga igala, luya ang imong resistensya. Tungod mga igsoon sa kaluya usab sa imong immune system. Ibalik mga igala ang kakusog ug ka-active sa imong immune system. Siguruhagi na mga igala. Mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. O sa ka-Alkaline Vitamin C mga igsoon, na nagpamatudan mga igala nga epektibo sa pagpabaskog pagbalik sa itong immune system. Buk masabot siya mga igala ang kaabag sa itong immune system. Siya dito mga igala ang inguntang energy sa atong immune system nga mo function og sakto mga igala. O na mga igsoon nga kung mo balik pag function og sakto ang inyong immune system, why problema sa resistensya? Why problema mga igala sa mga sakit-sakit mga igsoon sa ama sa flu, bronchitis. Kanang bronchitis, ubo-ubo, gaya po na. Pero kung ana, kanang dili na tungod sa plima ang bronchitis. Sometimes mga igala, dugay na siya mawala. Ang bronchitis, pneumonia o uban pa mga igsoon na cause bacteria o virus mga igsoon. So, kaibaw na talan, pag may ingon tag virus, wala man ay tambal ng virus. Pero pwede nang awayon sa atong immune system through may galas antibodies. Basta ligo ng immune system. Wala nga paligo nung gila itong immune system para di ta basa-basa magkasakit mga igala. So para ligaw ng atong immune system, kinangla mangita tag best body nini. Huwag ang best body sa pagpatay mga igala, pagigaway sa infections, maugid ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Tistingin lang na ninyo mga iso, kamo lang gawin mo tisting. Yeah, paminaw na itong testimonya mga igala sa mga nakagamit sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ano sa pangalan, sir?
4: John Ngang.
3: Taga-asa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: 71. Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon na nakahatag kay digkarangan sa imong panglawas?
4: Chemo naman po. Naman siya akong langkan, sir. So, chemo na ko. Pidangok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi ko rin po sa kumakawag ang pasinti nga nagluya. Good. Pero ako, para Diyos, ang tulkaroon po. Abig ko yun naluya. Unsa?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning dagunta, gitagaan ko doktor o ITC, gayon itribayo. Dahil pagkagabi, katong DTX 500.
3: So gikan sa mong pagkimo karon wala na back to zero tanan.
4: Ora Dios, sige gyud pong kimo.
3: Sige gyud pong kimo.
4: Bali na karon gikan pong laboratory kay Pichados. Ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, pinirong kimo, aksan di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa dyan na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations, salamat kayo.
2: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
0: So ay kalimutan, Mighty C, magatabang yun na may galapag panalipod sa itong pangluwas event, katong mga nataptag mga sakit-sakit, mga exot, magatabang si Mighty C, para nga muawas mga komplikasyon yan sa itong lawas. Kaya sa hindi naman tamadali sa mga komplikasyon ng mga igala. O nga pugnan yun na ito. Friends, better yun mga exot, kato bang wapag yun ka nadaptan, magprotektar na tadaan. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Standby mo, tumalikan si Kaki 5 Jonathan sa banal. Wala to lang sa mga Lutson Maigala, mga importanteng painom-dum.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: K3 Bio!
6: Lilian, Lago,
2: Big Pinayon,
6: Baongon, Dugay na, Titri Bio, taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
3: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
6: Naubos.
3: Wag yung absent.
6: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
3: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Julita Salon. Ako sa Barangay 18, Nagiton, Porotres. Tuno na hotel. Akong mga lawas tanan. Yung ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng D3 Bio. So, ito na ako palit. So, pilakad daw. Tumarko. Ako to na akong ibate pero pagkatagtaon pagkaugman tingalap mo nawala ang sakit so nalipay kahit ko nakatambal ka na ako ang Nitri Bio so na naayagod ko sa akong sakit so kanunay kong tumarin Nitri Bio.
2: Nitri Bio, mabibili sa mga butika. TJX 500.
8: Ako si Josepina Rehas, senior citizen. I am 65 years old. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-batiyon kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga, na-testing kong nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-bati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong ipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: TJX 500, mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ngayon sa itong kumplitong halan.
10: Nati Roa Cababaros.
9: Pilay mong edad?
10: 67 years old.
9: Taga-asa man ka?
10: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
9: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
10: Karang Mighty Z, Bitribayo, o GTX 500.
9: Kani at kung ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
10: Kanang kuana, ligo na.
9: Kaya kanya ito, sa manimong mga sakit?
10: Luya-luya. Naya akong samad sa ilalom noon. Akong samad. Naminos na sa siya. Ang ko ang samad.
9: So, karon unsa man nga mga produkto, katong D3 Bio, GTX 500.
10: D3 Bio ang kuan akong daghan yun.
9: Gamit.
10: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C! iCareGo.
11: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa. 66th Palarong Pabansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Pueblos, foro de los pueblos, foro de los pueblos.
0: Alas 7:35 na sa Kabuntagon. Padayang tamay gala dahil sa inyong programa, ang Foro de los Pueblos. Yan sa mga mensahe din mga ison. Ika ni Sir Emote Icons. May absent ni si Sir Emote. Matun pa niya. Shout out kang Nathan, kuyo sa dingyang giselta, takur mampun, unay sa ni mga gala. Salamat kayo, Sir Emote. Ikanday sila may gala sa may usami, suri. Salamat kayo, Sir Emote, ha? Good morning ka ninyo, Sir Tristan Sad Gulay. Salamat, Sir. Maying buntag kaki 5 o kaki 5 Nathan. Maying buntag sad, Sir Tristan. Good morning, Sir Richard Gallardo. Salamat po kayo, Sir. Wapoy absence, Sir Richard. Sir Randy Santisa, sir, good morning. Si Mother Angeline Sarkal, good morning. Eh. Dito po ni sa may nasipin na niya. Matod pa din dyan, magpasalamat ang nga bangag. Oy, ako magpasalamat ko ng bangag, kay wata na tao kuha ng bangag. Dito nood bitaw. Bangag ang inungdan nga nung naatang tanan. Nagmula sa bangag. Kanta man tayo din. Nagmula sa lupa. Pero actually mga igala, kitang tanan ni agi kita sa bangag. Sige sige. Alain siguro ni nga bangag yung pasabot eh. Ay lagi ni gunahuna siguro ang kurmana ni. Sige sige sige. Salamat kayo sa remotes. May bantag ka ni mo dia. Yatong balikan mga igala. Ang kauba na to si Kaki Five Jonathan nga maglagot po bangag mga ito. Matod pa yan ang ikasilagan sa ng bangag kayo. Sometimes ka ng bangag magkaguba kung sa relasyon. Gabi naman eh. Pero yan si Kaki Five Jonathan. Jonathan, ikipay mo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
1: Ipangita na karoon kay panatuan sa motoridad ang sa kagresibong driver sa Baobao umang kinigingong ng ulata o mga pasahero sa zona 11 pero barangay Carmen ng siyudad sa Cagayan de Oro. Uman sa wala masutot matod pa ang mga biktima gisingin niini og mahal nga pritihan 50 pesos. Basta sa investigasyon sa Police Station Fort Carmen nagsugod ang tensyon dihang nagtanyag ang suspect o 50 pesos nga pamilitis mataga tao. Tungod kay namahalan matod pa o gumauyo ng mga kining pasayro sa presyo, may balibad kini ang mga biktima o mipili na lang musakay sa pampubliko nga bus kung kining minibus. Apan imbis nga mangita o laing pasayro, nagmando nakaguol o suspect ipabalikan na naglagot naman yun kini, gisunda ni ini ang mga biktima, pasulod sa bus o dito kalit na gipanghapak o gipangulata. Wala pa matagbaw ang kining driver sa Baobao. May balik pa kini at kipabalatan sa kaduang higayon aron tiwasan ang pangulata sa pupila ka mga pasayro.
0: Oy!
1: O dayon kini misimat matod pa kipabalatan. Doon na pa ni kauban nga kining konsabo resulta kipabalatan ang driver dayon sa minibus ayong nangayo og tabang o gali man kay Pablatan, nakapanumbag pa kini kay Pablatan ang kanilang driver's minivan, iyang gisumbag tong driver's bao-bao. Apan sa dihang nga
0: may kay gisumbag lang gipuspusan nang tato pamamatay kay samok hindaw hana. Maglain man kay paminaw no, pero sige na lang kay Dios nun man ta, Dios nun man ta. Dios nun man ta. Mata na to gihapak na lagpan. Oh, ana na lang. Gihapak ta nagpan. Ana na lang.
1: Ako nakita nga kuminto. Ina, nagkaing nga nagkanayon kay Pablatan nga sus kadaghan ninyo agi nyo tabangi duha ra sila kabuok. Pero sa dihang kay Pablatan nga murag misuway na lugar og aggressive pud ang mga tawo sa mga lugar. Dahil-daling ni Sibik, ni Sibat kay Pablatan, galing duha.
0: Nama itong ni Dagan, sabi dyan, ni Dagan dayon. Ay, mga, kuan?
1: Yes, kusot pasutoy kay Pablatan. So, mong, karong panahon na, tungod sa mong kabugat mga estudyente, ay tabusod mismo sa sakapang publiko ng atikiran, nagbando karon na Regional Police Office Region 10, ang di sa kalian di Oro Police Office, alang paspas nga pagpagila o pagdakop sa suspect kay Pablatan, di karong panahon na, ipaigyan sa panghamanhan to operation.
0: Asa man to ni nga kaning nga bus, asa man ni siya dapit, asa man ni dapit na itabo ni nga kwan.
1: Sa Upper Carmen kay Pablatan sa
0: Zone 11. Kaning bus nga ilang gisakyan para asa ta ni nga biyahe di ay. Ah, kaning mini bus.
1: Ingon ni siya sa kaning Lumbia anak kay Pablatan.
0: Sa Upper Carmen dili ni sa Carmen nga public market nga ibaba diha nga bahay area.
1: Upper
0: kay sa Upper. Oh. Kumingon kag Upper sa isakop gani na kanang dito pa daw sa SM Uptown.
1: Yes, kita na SM Uptown.
0: Mo na ipadulong. Paitaw nga tawhana no. Mo pa gingon nya, ano mo masuko man sa duga dili mo sakay, mahal man sa gayang 50 nya wa pagini mga pangkisa baya. Mo ni nga madamay baya inoon. Actually no looy baya no tong uban po na ning kamot sad mga igala nga magpakabuhi na lang magsona. Kadang dili magpakabuhi kada bang manginabuhi ba nga mga bao-bao drivers panos kagabi. Daghan ba na maglinya na bagini sa gisano, di ba? Daghan na kay sila di ni kagabi. Eh. At least na lang na alternative nga masakyan ang mga kani ba mga pasahero bisan pa man og kakulorom kay wala man ni pangkisa, di ba? I believe wala ni pangkisa. Yes. Correct me if I'm wrong. Mo nang gabi ira ni sila magbiyahe nga bawal pud ni sila sa highway. Kani sila kay gi-consider man ni sila nga tricycle ang dating. So mao na sila di pang bawal na. Now, mao na gingon nga okay na tana no kay at least pasalamat gani sila kay kaning atong local government units gabi kini kabuutan pud nga ilinya. Buutan gyud kay ni sila. Dili kayo na sila istrikto pag mga traffic rules, mga violations ang pagpatuman sa atong syudad. So pasalamat sila na nakabutan nun niya. Napay uban nga inani ba nga gitugutan na gani, wala sila dakpa. Magbuhat na inoon dito di maayo nga dito sa mga pasayro. Nga in the first place, sila daan illegal na mismo. Marabag ka na bang dili mo sa... Amot, og naapa ba ni sila logic? Huwag iutok yung matawan na lang. Sorry kayo. Sorry sa kong termino. Kalamang dili gani mo gamit sa utok nga. Wa na gani ka gi-allow ng mga sahiro. Masuko pa ka, magbuhat pa ka gi-mayo nga dos pa sahiro. Nga wa man gani ka gi-allow dito nga mga sahiro. No, madamay ba noon tong mga later on na ni, mabawal eh. Istiktoho na po ni sila, wala po din noon, di na po kabiyahe. No, madamay-damay na hinun ang ubang ng tinarong. No, nang katong ubang mga drivers bao-bao, nga kani sila magdamay-damay magani sa inyo, makitaan gani ni ninyo, das bagay, das bagay. Kuhan ko ba, kananga, daot-daot na sa inyo pong panginabuyan. Totally madas magad, bayarin na lang yun, hamot-hamot eh. Atin mo lang po kung gamot. Samok kayo.
1: Yes, pinood kay Pablatan. Muna karong panahon.
0: Pinood yun to! Okay pa din.
1: So, kanang karong panahon na kay Pablatan, ganing puti nga bao-bao, nga nag-trending karong kay
0: Pablatan. Daghan na ba puti, basa yun yung pangatangan ng puti, bayan, lasad. Tanaw, karo lang sa din to ang kwan. Karo lang yung flip number o katong driver, kabasig, naon niya ilaing nga bao-bao dito, di na ito maon, madamay noon. Karoon sa nidaan, no? Ibisigahan naman sa itong otoridad, ipangita mga identity, may ani, kung gamusuko na lang niya.
1: Dito uhan galay kay Pablatan sa mga komento sa social media, daghan ka dito. Posible ba ito pa kanyang mga driver o itong kaoban nila? Posible kay Pablatan doon na murag nakasuyop matod pag-asos demonyo.
0: Mao na lang sa gayon, nagagagahan na po ni mga adik-adik. Ay, ati sa inyo.
1: Kanabitong, tripping dito, Pablatan, tripping. O, na mo na nga karong panahon na.
0: Di ba dagan man tag mga checkpoints? Kaya ang problema po na iba checkpoints, manguban po na nga mga villitos, kaya manghunong mga posisyonahan. na mapayuban dito ng mga maro nga bisag nangunong dito ilang pangsitahon kay ilang man na i-charge sa obstruction kay bawal man mag-parking-parking sa mga kadalanan labi nag-parking ng mga area ha. Di sitahon yapon dito para ilagay mo ma-check ba ma-check kay manghunong man ang uban sa unahan nga magtapong na i-obstruction na o di sitahon kay obstruction na saan.
1: Ang problema dito
0: na saan
1: bisan pag na-checkpoint di respikas dito mo po respikas mo agi di ka na alternative road.
0: Oh. Eh kinahanglan na mag-jeepway. Hindi lang diya mag-jeepway. Napoy mga spotter dito sa mga area-area ba nga. Uy, inig-U-turn na kay nibalik sa. Oh, para ng ano nibalik maka. Na naman kay reason to believe nga posible nga na ay violation o adunay gibuhat nga di maayo. Kay ngano nibalik man. Remember sa checkpoint pag na kay reason to believe dito nga medyo kwan ba kanabang nagay pagtuon imong nagay ni gibuhat nga di maayo. Inig-balik man di usare padungan na na violation. O na, na kontrabando, na gibuhat nga di mayo, nga nung ibalik na siya. Di, parahon, sitahon. Pag gusto maraming peraan, ano na siya. Ano?
1: So at least, lagar ka nung mapanaw.
0: Pasalamat sila, wala ko na pulis, kahit na, discuss niya sila sa kuna pulis ko.
1: Mara, karong iba na tanas, siguro, ang area man po sa mong lugar, daw naman po ay CCTV, kayan ta maklaro ni no kay karon pa panahon na nagpaigayon sa backtracking no sa mga CCTV aron sa pag-imbestigar rini kung asa usab ni exit kini ni skuta mga responsable nga suspect kay pagdatan. O kay gani kutay-kutay man ni sa atong regional office ato sa atong kapulisan kay pagdatan from Upper Carmen asa sila ni exit ug asa pud din sa paingon kay pagdatan gawas lugar kung kini ni skuta mga bisado kay ngon sa miss or medyo mga dugay-dugayan kid pod pero kung diri sentro dali ra lokiton kay pagbatan sa atong mga kaisunan labi sa mga awtoridad diri sa kwen sa Cagayan de Oro kay kanang backtracking operation kanan halos dalan karon no na may mga CCTV footage kay pagbatan
0: mayo mayo kay para ma-backtrack gyud nga mailhan gyud na nato dito ga kinsa man gini mga tawhana nga mga isog naman kayo sa atong kadalanan. No, actually usay lagi kanabang sorry sa tong IGU. Usay kong sobra ra ta kabuutan, daghang pong abusado. Mao ginay labas. Usay kanang ang sobra pud ka iso nga nang sobrahan na sa di pud maayo. Pag sobra pud ka kabuutan, di pud maayo. Dapat di gusto nga tong kanunay. Kay sometimes again, matul pa ni Dracula, we don't need a hero, we need a monster to fight a monster. Kay na may mga tao gyud nga mga tarantado nagigutok. Nga kinahanglan po dyan, awayon po sila talantado mo ito. Hindi man na pwede yan, dili talantado. Kauno na na nila.
1: Yes, kay Permanatan. So, muna karong panahon na, laom mag-hinaot ng tanga, kaning gipay tayong karong backtracking operation sa atong kapulisan sa siyudad sa Cagayan de Oro na pag-locate nining bao-bao mabawaan na kini kay Permanatan. Isa ay responsable or mas mayon na lang siguro na din niya hagu-aguo na itong kapulisan. Siya na mismo maato sa atong o report o iatahan yan kung galingon nga siya itong responsable ng driver kay Claro ba sa CCTV kay Pernatan
0: and duha ka mga bata Claro, na, Claro, na, Claro kahit yung lawas o morag amot-lamot
1: ay ay Claro kay lawas
0: mamanino na kaning nakaputi o kaning isa ha?
1: O doon na yun doon na mag-i-maka-identify
0: na po na siya
1: labi na nag-trending or ang pamilya ba rin na ito kay Pernatan igagaw as pamilya maka-advise sa ato kay Pernatan nga mas maayo o voluntary surrender lang kaysa mawaran pa hinoon sila sa pagnatan, mas ulaw ng paminahon. Yan eh, pwede man sila makiga ato dito, posible pasailoan pa sila sa akin ilang gibiktima kay pagnatan.
0: Ako nga ako'y polis, anyo na ko sa polis, kung madakpan man galing ni, ma-identify man galing ni, ayaw, nakinabit o CCTV naman, pangitaa po ng nagkakatistigo na nga nakakita, balag white private complaint na total criminal offense man eh. Kaning inani nga klase sa mga utong nga tao dili dapat ditong nga bibibihon mugara man ni sila mahimo man president daw okay lang mo buhat og gagwan paisugay ra ni kay daw kasuhay na magsige na lang tagpaisugay tanan may gapariha ta didto ni nimo nga naay irgan kay mangrak-rak magkagirgan.
1: Yes, tenod kay pamnatan mo na nga kani under my superstition for Carmen una ning hagit lugar sa pagbalik na po ni Police Major Mantala.
0: Uy.
1: So nahitabo man eh.
0: Sunod-sunuron, giniga ka ng viral-viral. Ay! Pero puro viral, giniga ka ha, manon. Dito abot sa COVID, viral. Ay, ano po, viral na
1: gano'n. Viral na po. Grabe yung magbiting. Kaya
0: Siguro, mauna ni Anga, timailhan, nagpakita na nag-ihimplo ba kakipad Jonathan, si Midjon nga. Dapat siguro, ano niya, mag-vlogger na saan siya. Ano, vlogger? Sideline kayo, viral ng pirmi yung area. Asa siya mado, sundo mas viral. Oh, may pa siya nalang mag-viral, mukita pa po sa mita.
1: Natapos mag-uni siya, kagahapon, 10 hours ago. So, kagahapon niya siya nahitabo, kaya pero sa posible, na-assume na no, ang bagong hippie niya, balik sa Carmen Public Park, Carmen Police Station, kay na-assume si ulit medyo mantala, may aging si may aging pamanggipab na tan. So, wala karoon panahon na, yan yung nag-trending na po, murag, kung kaya siya, hagit nga part.
0: Hagit na sa ni siya nga, ma-identify na po niya, kasi yung mga area mo, mo speech na po nun niya si Consel Cabanlasca, we will reassign in Egypt. Mo speech na po nun niya si Cabanlasca, hindi ka lang ihali.
1: Ay, naku. Pero ito na ba tayo ang kibablatan? Kaini po siya, police na medyo marimantala, maayo po kaini siya, ilabi na sa paglokit sa criminal
0: court. Oo, mapunin yung hindi siya maayo. Timingan ng pero, bang ang iyong maasay na yung mga bayaran.
1: Nagwan mga good, kaya kibabitan, nga sa mga incident na itabo siya ang area of responsibility, nga nga dakpan yun po ng mga responsable kay
0: Pagkakas. Did very good, done very good. Muna itong pabuto dito nga.
1: Katong rip, itong may patay siya ng living partner, nagdakpan mga good dito.
0: Very good,
1: o. Nga, kaning mga dagkong krimen yung sulay kibab na tan, labi na nga siya manghipi karon. Kani posible, ilan na nang gipangita karon, ilan na nang gipisigan, nangita lang yung strategiya na kita sa pag ni. Labi na ka nang gamit kini mga CCTV sa dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na kung
0: iskutan. Nalala itong ihungo ni Sir Kam, ni Major Mantala? Yakto ba? No, ini Major Mantala.
1: Yes, kibab na tan.
0: Ihungo siya na ko, ilang pagbanag di ka, ihungo na ito ni.
1: Sir! Guwapo kayo, guwapo ning...
0: Ano may guwapo? Ikaw nang guwapo lagi.
1: Ay, ako man ang guwapo rin. Yan ang pasada ang tag-kibab na tan, o yan ini ang mga panghitabo. Kung tanong na ito siya nga nung pag-ingulaan na din ang mga sign, marag sugog-sugog doon sa panahon kay Pabdatan.
0: Nga di, kay kabao man ang panahon sa nga iyang masulbad mga inani, muna dito niya sa area Ibutang, o kay masulbad man. Malagi nga ina siya nga isod lang radyo, alam ba na ina to si medyo man talaga. Sir, imong mga kaligot-got ba sa mga na-assignan kay marag sigira mag ikaw may maigaan na ng mga nahitabo, sir? Ipahungawaan ni sir, ipahungawaan ni. dito ibuhos aning driver ng ulata, sir. Ibuhos. Oh, para makabaos ta, sir. Jesus. Kita na pirmi dito ma. Isusan aning. Di na ba nato ni sala? Nga no, dito man po buhaton sa imong area.
1: So, karang mga panahon lagi po natin. Muna nga, mas gamit kayo mga CCTV sa mga lugar. Kaya kaning CCTV pa uptown to downtown. Makita na kibot na doon kung asa ang exit point ng mga suspitado. Nga, posible, mas hindi mag 24 hours, madakpan na kinikibot na doon, nag-explain. O ba sinyag magulat pa sa kibot na doon, kaya mga, kung atong tanawang raba, masayang na naan eh, labi na ning kibot na doon, mga noted kayo.
0: No.
1: Eh, sa inatong ang kinaiya, o gula ka nakagamit o bisyo, di mo doon mo mabuhat.
0: Ah, di ni mo mabuhat, actually. Kung guli ka, buringon yung utok ato, dito ni mo mabuhat. So, may naana ni Baliban, di mo sakay niya. Mora, ginaim mo tayo nga, kakugihan, pag gukod-gukod pala, mangulat, tara ka dito. Ay, kaya ka, wabay, di ba logical bang explanation? Anong sa buang yung utok? So, ina ni, buangon yun siya utok. Oh, kaya buang magutok, buangon yun siya utok.
1: Oh, simple, kaya tagatan. Karoon, kaulaw ni, no? Kaulaw.
0: Di na po ni mo batik kaulaw. Wala mo di bate. Wala po ang ganyang utok. Di mo na mauwaw. Kita makagbuang nga mauwaw. Maghubo-hubo mga ina. Wala na na.
1: Labi na kung kanyang mga pamilyado. Pag nga nga. Papa man to ni Kuan. Amhan man to ni Kuan. Iksuon man to ni Kuan.
0: Di na po na to damay yung tuway labot kay mga. Waman po na sila labot. Pero at least realidad na. Realidad.
1: Oo. So kanyang na nga makita to nila karon.
0: Pero waman po na. Kakipab Jonathan actually. Logically, kani po, wala mo na nagunaon na sa pamilya. Wala mo na sa'yo pakialam, mauwawan ang pamilya. Kaya kung nagunaon na panigpamilya, in the first place, wala niya ni Buhata. Kaya kibaw siya, nga madagpon siya, mabiyaan niya yung pamilya, mapriso siya. May lang tanag na ito, kung ano ni, kasagubang, ibayad na pong mga abogado, ibayad sa kaso, sa badiya, kay, may, kwartahan siguro, kay nakabao-bao man, pero basig utang siya eh. Mula na sa fight, magka ng, think before you act. No, kay sometimes we commit dito permanent destruction because of temporary emotion. English na.
1: Yes, pero kay pamdatan. So kena na. Pero part bagod sa pamilya kay pamdatan. Murag bisan taog may untay wala kuno na sa pamilya.
0: Oh.
1: Pero ang pamilya ni mismo maulaw sila. Labi na ko ilang matismis sila lugar nga bana man to ni kuan, asawa man to ni kuan nga. Kena na kay pamdatan nga samot na nibawaan nga dunay bisyo. Ah, di ana gyud mo trigger samot kay pamdatan basin.
0: Kani dagana ni nangulatan ni. Sunod adlaw ani ni dakop ani na ni siya buna kuha. Kanong gatawa man.
1: Lagwet kay pagdata.
0: Ana man gila.
1: Madakpan. Di ka madakpan basin niya madakpan ka sa lain operasyon
0: dito sa operasyon. Imo pa ding i-charge nga nilabay nagtulok adlaw dito. Di na man hot pursuit operation, di na man after commission of the crime, di ba? Sakot in flagrante delicto. Dili na na siya ma-charge. So dito na lang nas bypass. Alam na. Diba ang patakaran? Pag gusto maraming palaan, pag ayaw maraming dahilan. Alam mo na siya.
1: Yes, kay Pamdatan, naminaw daw karon nag-PM daw Scooby sa banal. Ah,
0: uy, kisa mo ni Scooby?
1: Uy. As Barangay 26, din eh.
0: Ah, oh, good morning, Scooby sa banal. Idol siguro niya si Scooby.
1: Ah, diri Kobe di ar bang emphasize ko as many as tension kay Pep Natan na.
0: Oy, dol.
1: Balik yan ni lagban na kyo diha. Oh,
0: wow, pag tanindo ta na. Asa man kay mga oy. Sige
1: lang gaw kay mag obisita ra media ni manager SM Sarmiento. Okay, nangutana siya kunsa daw kuno itambalas yang high blood ingko nga DTX 500 gaw.
0: Oh, kana.
1: Oh, high blood ay kagaw. Ada si radyo na minaw mi karon. Salamat kay sa pagpaminaw diha.

0: Kanan Kobe. Siya yung papa, yung gini kanan kay nung Kobe man pud gingalan. Oh, mabi taw ikaw nga naman pud gingalan magkag Jonathan tuod. Biblical man gud nang Jonathan, no? Sa mo nga nung Jonathan pud gingalan. Unsa history sa pangalan?
1: Para ya pun tingalan G O N E T H A N. Ya biblical siya kay pud natan. Sa mo ta mga apelyido biblical gihapon.
0: Oh, sa banal. So pare.
1: Oh. Ta English pa.
0: Holy.
1: The Holy.
0: The Holy Hole.
1: Ang imo nga apelyido kay pud natan Sarmiento murag.
0: Ah, man.
1: Balaan gihapon.
0: Oh, murag Sacramento man. Team manus basketball. Oh, basketball na. Kauban man say may dagas tubig.
1: So, at this game of natan, mo pinakalitis update na ito ng kulatulatan, unsa po ang initial, kwa na ni sa itong kapulisan sa Kukpo, kagundaro police office, ilabi na ni police captain, Emilica Simon, sa iya nga mga update ni Kipo natan, labi na yung mga susunod ni disgrasya, nga, ubay-ubay ka mga disgrasya sa takbayan sa kagento, doon na pa itong DS may upper car.
0: Uy, uy, kani, ito, no, gamay lang, kuan ba, gamay nga, maraga, suggestion na ambot, ugsakto ba na, magkabuang gid ani si Captain Simon ba kay sa iya tanan laliman ta tanan si Emmy Explain niya napulo ka disgrasya si Explain mahuman na yang mahuman na yang oras ana puro oh. Eh siya magdemo istorya na lang ana tanan
1: iya to mong interview na to si Aki Pabatan from day 1 May 1 to May 4 upat nang patay walay update wala pantan na interview plus gabi eh doon na pa disgrasya
0: si Pabatan
1: sakya na nahulog dia sa Upper Carmen Gapon. Oh, so pero you know, mga injured naman ito kay Pabnatan, kanang wala may natalang patay ato, nahulog sa kiran diya mismo sa Carmen Gapon nga area kay Pabnatan.
0: Pero kung nga, logically lagi ka kay Pab Jonathan, kung kini siyang tanan, hindi man dahil magkatubag si Captain Simon, siya na ba yan ay isa? Kung dito na tanan sa iya, kanyang mga disgrasya, siya na yung mutubag, matay, hurot ang adlaw ni Captain Simon, si kirang tubag sa media. Ali! Eh, ako baka kung kapoy kayo nga trabaho. Hindi gumani mong tawag dito, okay? Explain siya, 1 to 7 nga incident. Sa imo, mga tulog ka oras. Nanap yung lahing media. Tulog na mong oras. Ah, huro tayo. Why, mahimos, Captain Simon, ane. Nagtubag na yun sa report na tungod sa aksidente. Kay dito na maghasaya ta, ane. Magkaluoy siya ni Captain Simon. Wag gina nakita ba?
1: So, grabe kayo pa natin kay...
0: Ipanubag na lang yung cellphone. Palawalay mga katubag.
1: Dagan yun kay Pablatan, kay Galiban kagahapon, ang tayo higala ang investigator, member po sa Igos, pagdating sa Perto, Precision, ang ilan tayo mga hulagway kay Pablatan, but kinatibok ang report yun, di lagi siya makasagumikan kay huling niya, dito mas maayo pa centralized kay Pablatan, kang Captain Simon, gamaw daw kamandoan yun, ikan sa ila kay Pablatan. So,
0: siguro i-revive, I suggest, i-revive na gamay, di, bitaw kay sensitive ng aksidente. No, no kuan man gud di man pareha sa tong mga murder nga medyo sensitive gamay ba nga mga kana mga sensitive nga mga kaso sige makasabot ana bata kaning aksidente dili man nya kapoy lagi I doubt kung makaya ni Captain Simon siya ra mo tubag aning tanan kapoy gani tawag ta sunod ana pay mo tawag niya sunod ana pay mo tawag niya ay, kakapoy kayo ni Captain Simon ay, kapoy kayo ni delegation ba? Delegation sa kan ba? Kanon sa tawag na delegation of work, delegation of jobs. I-delegate ka. Basta kaya raman na dito sa kanang field nga tubagon di man na sensitibo dito na lang para at least po dito ma-unload gamay si Captain Simon si Igtubag dito tatagahan ang aksidente nga sa Ginoo ko.
1: Ang mga media karong gipagatan is like asang out test na kuros nag one forget inistuka na lang yun na kiwa may mga detalye.
0: Ang sabot na lang mo, pulipuli na lang mo, karong adlawang, ikaw mo interview Jonathan niya, ikaw na dahil ilang interviewon karong adlawang. Parang hindi na magkapos ka din si Mon.
1: Ang lutana ko kay Pablatan, na may update itong patay, nangyalan. Ano sir mo, manitaktik sa kong kaoban o, update kay kanyang PEO. Ipa-agto naman o, kukpo kay dito na mag-interview si Mon, Captain Doko no. Nako, niya kay flag racing mga randang lunes kay Pablatan, o sao na lang muna. Busy man kay atong kukpo, atong adlawa.
0: Dito na po mo magtapo, lagan na mo kaya dito. Mahurot ang kaping, Captain Simon. Sige, sige, okay,
1: ang bato na kay Pablatan ni Police Captain Emilita Simon, summarize na yun niya kay Pablatan possible from day 1 to day 4 kay Pablatan.
0: Oh.
1: O magpahigayon na lang siya presko na aning mga panahon na kay Tugod Mayo Uno, Anton Karong Adlawa, kanina daghang magyong incident nga do na gyud nga matay kay pablatan.
0: Pwede sad nga mag-record na lang siya daan dito nya inigana na hello interview ta na mi. Okay sige, i-play na. I-play na lang niya yang recorded dito. Wala pa mo ta.